0: nga agianan kabahin sa sunod niyang away nga pagasagubangon. Sinoy, disaka sa 33 ka daog, walay pilde uban sa mga 27 ka kios nga record samtang si nakatanik kinsa nakatilaw sa labing una niyang pilde. Ni dekin asa 32 ka daog usa ka pilde uban sa dayan-dayan nga 24 ka kios nga record.
1: Handos balita, handos balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tadyod kayong akong blood sugar.
3: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihinahina na balis sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Yes.
6: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawa sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
5: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio. Gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
6: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
5: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
6: Wow.
5: Kung ikaw gisubawan, giubo,
6: may trangkaso, may
5: plima. Walay undang ang paghilanat. On and off.
6: Yes.
5: Trangkaso na na.
6: Inom nagditribayo.
5: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
6: Nya, nakahipabi. Napukahipasi.
5: Oh.
6: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung naa kay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw pud di patyon sa D3 Bio.
5: Very effective.
6: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
5: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
6: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy.
8: Galuyang akong lawas.
7: Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio.
8: Niinom po ni ini
7: sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
6: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
5: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpalab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
6: Wala gyud. So muna na lang importante Sir GP.
5: Oh.
6: Ang nakaayo jud Sir GP kay wala ni resistance. Siyempre kanay monolaurin. Wala na mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pa lang niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw Sir GP.
5: Because monolaurin by nature gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man nato pagpamatod ana? Monolaurin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
6: Correct. Ang nakalindot jud sa D3 Bio Sir GP kay natural antibiotic.
5: Oo.
6: Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
5: Very safe.
6: O dili mamatay ang mga good bacteria.
5: Insakto jud na Doc. Baud jud na. Monay nakanindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
6: Mana na Sir GP ang monolaurin. Hello sa tanan nga kagaw.
5: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus.
6: Correct.
5: Imonolaurin na nimo ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imuang immune system o sa D3 Bio?
6: Aw, mag D3 Bio jud ko Sir JP aron na ako'y bodyguard or security guard. May police station pa jud.
5: Kana
6: Pero kung plain date ra ka,
5: awa ra.
6: Police station ra imo ha.
5: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
1: D3 Bayo.
9: Ako si Nilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Balita.
0: Okay, mag-andos ninyong kabuntagon karon sa dilipas ato ang balitang showbiz. Ato ng himamaton, ato ng mabtikong amahan ninyong ato ang lungsod sa Tayasan. Wala in si Mayor Bim Roberto. Mayor Bim, good morning. O kumusta diha kanimo?
10: Good morning, Ron. Good morning po sa atuang management. Yeah, sa Star Radio, Tiyasan. Huwag sa talang mga tigpaminawan ninyo, mabuntag o gabi. Sa mga Tiyasanon, may buntag.
0: Sige, Mayor Ben, sa wapaglanga itong mga pangutana, pwede itong masayran kung unsa imong gikabasihan niya itong nakalabay nga semana, Mayor.
10: Itong nilabay nga semana, natay daghang pang-trabaho. At the same time, nagkuhan po ta sa ito ang personal health pod. Okay, muna na yan itong pagpakabuhi ta sa itong health. And then, dagang activities po nga itong ipang-asikaso. Then po tayo mga personal nga mga ipang lakaw para po sa mga legal ways sa ako na ito pagkuhan ng mga pangitabo.
0: Sige, Biyar. Karong nga Mayo 8, mauna ang 236th Charter Day Celebration sa ito ang lungsod sa Tayasan. Kumusta ito nga pagpangandam? 100% na bang nakiring ready?
10: Actually, we have a meeting sa mga department heads last week. And itong Monday, half day, nako yung mga gipang pangpatawag ng mga department heads. And as far as they told me, they are ready na sa tuwang Charter Day celebration. Dama tayo mga activities sana po. Nga gikuha na ito, gipagmugna. Just for the people of Tiyasan, nilibre na siya kanang pagkagabi. Natay the voice sana. Then, naapod si Luke Mijares. Usa siya sa ito ang orado, kanang the voice. Napoy katong taga Dumaguete, Inchi, sinang Sir Bana, Sir Eli. And kana po nga activity the boys is kwa po na gitabangan taana ni Sir Junilo, katong taga Lagit, katong teacher na to sa Himalalod. Gapatabang kaniya para for the said activities. Sila ni Engineer Helen sa tourism and Sir Roy. And also sa LYDO na to, si Sir Janel. And assisted by sa mga office, mayor's office staff na to.
0: Kinsa man itong pinasidong kagbisita ni Bior? Yung maong kalihukan?
10: Actually, we've been inviting mga top press na to. I hope makatambong sila ni Congressman Iway and silang Governor Chaco. Hopefully, makakuan sila, makalugar sila sa ito ang said activities ng sa gabi sa The Voice. Then, sa buntaga na ay motorcade and Naimisa, and we are happy to know na ang mo celebrate sa mass na to is our new parish priest, which is Father Archie.
0: Mm-hmm.
10: And sa Roman Catholic. So we look forward for that. And pagka human sa buntag na muna na sa The Voice pagkagabi.
0: Usaman niyo, aduna tayo mga sakop sa media dari sa Negros Oriental ngayon mong gimitar para nga makakaber sa mga kalihukan?
10: Actually, they're all invited man sa kalihukan na to. all medias are invited to witness sa ito ang Charter Day celebration, which is this coming May 8, 2026.
0: Sige, Mayor, basiglo na pa kayo mga public announcement o sa'yo mo na lang ang mensahe alang sa itong mga tayasano ila binagyod nga karong nga may utso sa ulugo na itong ka 236 nga pagkatukod sa itong lungsod sa Tayasan.
10: I'm inviting all of them sa mga tayasano to witness our Charter Day and sayot mo ta na 200 na takapin ang Charter Day sa Tayasan. It is because of the history that Tayasan daghan na siyang part ng mga lungsod sa Tayasan, which is La Libertad, Himalalod, and Ayungon. It's all part of Tayasan until na-separated sila, naibalaod nga na-separated sila. So, muna karoon nga if you can see that Tayasan 200 kapina niya, ang ubang lungsod it's 100 pa. So muna siya nahinundan nga nung ang Tayasan mas daghan ang celebration sa Charter Day because muna siya karaan yun nga town na diri sa First District. So I am inviting all of you sa mga Tayasanon and sa The Voice na to, libre man na. We're inviting all of you to watch that The Voice. Kay panalagsa na po na nga magkakuantag mga artista nga bisita na to para mo judge ana nga mao nga event. Then, last message na ko is kung lang, I know that grabe gyud ang atong mga kaning mga media kuandron, especially in the Facebook. So I urge all of you to just ignore dili ma-ignore, so wala tayo may imo na. Basta kay I'm just praying for the legal process to succeed. And we just hope that makakuha na to. Mabala na na to kung kinsaguning mga destructors. And maroon na ron. Salamat sa inyo ang pagkuha na ko. Suporta sa paghatag ni Mugigayon, ninyo Gigayon, nako pag interview. Sa una ra magulmugo suporta nako na lagi sa inyong manager. And dagang salamat sa inyong mga suporta, especially katong mga tesano nga suporta kanon na nato. God bless us all and to God be all the glory.
0: Okay, salamat Mayor. Salamat Mayor sa hatag nga panahon sa ito nga paghihirap karon ini nga takna ning kabuntagon.
2: Okay na. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita.
0: Okay, magandos kini masunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka nato sa Ayos Sabon Beauty Soap. Abang usabon nga pampagwapas can friendly organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap. Abang wapang nga daily soak sa banit. Magkapaputi, magkapahumog o magkapahamis sa banit. Adunay abukide oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o bang nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa mong kotis naturally. Ayos Sabon Beauty Soap. Mapalit siya ng mga suking butik ag tindahan. The race sa Tayasan. Mapalit mabalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mabalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Epper Motors, Himala Lord, nagbaligya sa mga barato kulit ng sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hoji o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga bang Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epper Motors, Himala Lord, na imutang diha sa May National Highway, Barangay Mambait, Himala Lord, dulo sa Crossing Balaas. Gipanagiyaw ginamala, dila ni Per Garapel o Gina Garapel. Oban silang anak kasi Duy-Duy sa Paris nining nga si Bing. Samtang ang ilang mga master mechanic o mga gwapo nga mga mekaniko, mao sila si Jan Jan Jebeluel Tope, Virgil Ogberg. Alang sa barato, upulido nga mga motorsiklo, Epper Motors, Himala Lord, ang tubag ni anak, mga kahandos.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo butag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag. Welcome sa tong segment ang Balitang Showbiz. Kumusta man tong mga higala diha nga mga miss ug misses? Kumusta ang pagpamisbes? Kung diin atong nga mga kahigalaan diha nga mga miss ug misses, hamis kay kotis ang kahamis daw sama sa kamatis. Okay mga bayes, ito nga balitang showbiz diyan ko ni Mikey Quintos nga nakaplaganan ni ini ang closure nga iyang gipangita human sa ilang nga panagbulag ni Paul Salas sa miagi nga tuig. Tungod sa panagbulag, nakaplaga na ang closure. Are you sure? Pasigur na yung mangutan ng pag-sure. Sa episode sa Fast Talk with Boy Abunda niya tong Lunes, gipaambit sa Sparkle Star nga nakita niya ang iyang kanhi uyab sa dula sa basketball sa bida sa arena niya dong Domingo. Usa rin ni ka Sparkle Star? Kini si Mikey Quintos, napadagway sa kaya ka ng Sparkle Good. Kinumbong ka ng Sparkle, na magunay mainom. Kaoban mo na sa Jaskula? Basig na po eh, Pepsi Star, Coca-Cola Star. Say-say ni Mikey, nag-istoryahanay na sila ni Paul atol sa bachelor party ni Mikoy Morales. Abi na kog Mikoy Reyes. Mikoy Morales niya itong Pebrero. Dili man niya malimod nga sakit gihapon kini. Alang kaniya apan mas maayo kad itong panagsultian ay kung itandi sila nga panagbulag sa miaging tuig. Wala gina nga magbulag lagi ba? Aniya, murag makitanay, murag makahinom-num sa usag-usa. Mura man intawhan na bayhana nga nakahikap o nakahikap o nakahinol sa kung tinaguan. Inoon gipahibalo ni Mikey nga kasamtangan na siyang anaas sa mayong kahintang o gihigugman niya ang iyang kaugalingon. Bintaha dyan na ha? Importante gyud nga higugmaon gyud ang kaugalingon. Tingnan naman, daghan nga madispirado sa kinibang nga ilang hinigugma, gibulagan sila sa iyang uyab, gibulagan silang banag asawa naghikog. Tingnan naman, wa naman sila mahigugma sa ilang kaugalingon, ang ilang higugma, giramay ilang higugma. Sa ano gyud mo kasabot? Ang iyang higugma, ang iyang hinigugma. Puro na gugma. Kinahanglan kuno ang gugma, kuhaan ng G para mahimong guma. Ang pulong gugma, kuha ang G aron mahimong gugma. Guma, guma. Duble na mainuon nga. Imbes nga kuhaon ang G, gikan sa pulong gugma aron mahimong guma, nagugma ra gyapon. Tingnan naman. Kuha ang G sa pulong gugma aron mahimong guma, aron ang pagbati diha inat-inat. Pwedeng patas on, pwedeng pamove on. Inat-inat. Muna gyud pa to sa kong higala. Dili na lang to tas on, mag-move on. Nga mo hinungdan sa maayong nga closure, tali kaniya o kang pull, nga iyang kanhi hinigugma. Hinigugma nga pull good. Mga gwapo maguning tao ning pull. Nako yung mga higala nga mga pull. Higala na ako dito sa How Radio og sa radyo natin. Gwapong tao si DJ Paul Abler. Napo ko eh. Higala po diya sa news office diya sa Tayasan. Ako pong boss, si Boss Paul Samuel. Guwapo po. Basta lang yung mga Paul. Dahil mga Paul, gitawag John Paul. Oh, John Paul, higala po na kong polis. Sir John Paul, ganda lang. Guwapo po. Basta ka na yung mga Paul. Banda nga, mga guwapo ni mga Paul. Sabot na itong akong amahan nga Paul. Guwapo to kong amahan Paul. Isa man, si Papa Tapol. Wala nga. Kaming tibo kamilya bisa kung sawag hiwit di jun mi kadutlan kay gano man na mamita pol. Kana bitaw nga mga tapol nga manok, tapol nga kanang ahos, tapol nga luya. Muna i taklay-taklay ninyo aron di mo badut lag hiwit. Muna nga kami tibo kamilya di nagyo badut lag hiwit kay akong amahan tapol man. Muna nga kwan kayo mga guwapo ning mga guwapo kayo ng mga pol. Ako gusto na guwapo ng mga pol. Para kang umahan, guwapo, tapol. Basta kayo, basta kayo mga pol, guwapo na. Ay, lagdubli ha. Kaya gano'n man, ang pol, mahimong pol-pol. Okay, magandos. Bakit na balitang showbiz?
1: Balitang showbiz. Handos, balita, handos, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.24.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Okay, makandos, katong balitang showbiz. Gandos ka na to sa Bus Abloy, Balkanizing Siap. Mubulkit sa ligid o mualain siya ang tasino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa Maya National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Balkanizing Siap. Gipanag iyaw ginumala nila ni Jose Edison Abatan, alias Bus Abloy, o Maria Luisa Abatan.
1: Handos Balita. Handos balita.
0: Okay, makandos, gini maong balita nga handos balita inyo kini madunggan sa duha ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita, handos balita.
0: Okay, makandos, ito nga pagbalik, mauna ito nga pagbasa sa mga public announcement mga bay ha, o mga kandos, pwede mapili mo, butawag ba na kugbay, uy kandos.
6: Okay.
0: Depende na niyo saan pagtawag.
6: Okay.
0: Mas importante, nga higala sa kanyang si Berni Bay, ang tumog tuyo nga kitang tanan, managhiga.
6: Okay. Okay.
0: Buna nga, daghan kayo mutawag ka na ako, Berni Bay, biliban ako ni Mubay kay Pirti ni mong higala. Na kami nga kisi bayro ni bay pirting higala. Ang buti pasabot mga bay pirting higala, daghang higala. So guys, sa pagbalik, human lamang sa tuwag nga manindot kayong musika. Doon na mo, kantahan ta mo para sa inyong himsong kakalawasan. Hala, mag-imbimorta.

Ados mo mga bayha, maghandos ani kining kanta alang kaninyo. Akong itunol parang buhim sugyod ang inyong kalawasan ding kabuntagon karon. Okay ani ah, ang musika gikan sa Imbimor.

0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:28.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Okay, mag-handos. Arito sa itong mga pahibalo.
2: Ronnie Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Handos Balita.
0: Handos Balita.
2: Public Service.
0: Balita.
2: Public Service.
1: Pahibalo sa kabag ang nabiyaan diha dol sa PBM chapter eralum sa Mangga sa may alas 3 pasado ang takna sa hapon yato nga Mayo 3. Ang sulod sa bag mao ang National ID, ATM sa purpose, okay cards, Palawan card o adunay mga kwarta. Ang mga bag ipanagiyan ni Lionel N. Iyo de Git taga Barangay Sokip Taya sa Negros Oriental. Ang kwarta iyahana sa makakita sa mga bag o aron na pay dugang nga pahlipay nga ipinungod si kagawad Cesar Lagini sa makauli nini. Sa makakita, baliw lang sa pagkontak sa mga numero nga mao ang 0951-282-6425. At usbon, 0951-282-6425. O pwede sabi, ihatod rin sa Star Radio Tayasan. Ang nagpasibya, Cesar Lagini, kagawad sa Barangay Sukib.
2: Ronnie Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Handos Balita.
0: Handos Balita.
2: Public Service.
0: Balita.
2: Public Service.
1: Okay, panawagan gikan ni IB Mercado. Matupan niya gipahibalo si Rogen Pabol Bordago nga ang imong National ID transaction slip atua kang IB Mercado o gitua kang IB Mercado. O sikin sa usab ang nakadala sa kang IB Mercado nga National ID National ID transaction slip paliug lang sa pagkontak sa maong numero. At usbon ha si Rogen Pabol Bordago o gisa po yung nakadala sa National ID transaction slip ni IB Mercado. Kontak lang mo sa maong numero. Kini ang yung numero ha, may kontakan ninyo. Tawaga, tiksa, parang huwag asa mo makita para i-turn over ang mga transaction slip nga kanabang nga nagkabaylo o nagkailis. Okay, morning numero ni IB Mercado 0975-725-6202. Ato sabon ha, 0975-725-6200. Ato sabon ha, 09-nagrampo lang may noon eh. 0975-725-6200. Okay, auto or zero to. Okay ha? Masyado din ako. Atong katapusan, 0975-725-6200. Okay, muna. Pana lang ha. Kana nga, punta ka lang si IB Mercado.
2: Ronnie Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Handos Balita.
0: Handos Balita.
2: Public Service.
0: Public Service.
1: Public Service. Okay, mag-handos. Baguhin lang itong nahinabi si Mayor Ben Roberto. Kundi in, nag-imbitar siya sa tanan ng mga Tayasan. Ang bisag dilit, Tayasan, halanta mo. Anang inig kagabi sa kalihukan sa The Voice of Tayasan kay tipik o kabahin kini sa ka-236 nga anibersaryo sa pagkatukod sa tuang lungsod mga bay mag-handos. Manaik si Piyata kay usan ka dako ng kalihukan ang may tabo sa Mayutso. Kundi in, mag-abot ang mga banggiitan ng mga mag-awit lukob nasod diri sa tuang intablado sa Tayasan. Adi, basta-basta mag-handos kini nga mga mag-awit na pulo sila ka mga mag-awit ang magsangka ibabaw sa entablado. Kundi in, ang ilapod nga mga judges maghukom dili po ni basta-basta. Anaa si Lok Miharis, ang singer ni sa South Border. O si Bim Bim, kada si Bim Bim, kuha ni siya kanang maupo ni vocalist sa Insing Gaban. Kato na kanta bagbaboy. Okay. Kung ako'y usa ka baboy, ihigot sa inyong haligre. Ano ba? Di ba tumutingog dahil? Basta kayo nindot ka na. Daghan pa ka ng mga ubang mga judges niya. Mga kwan po na mga ilado po, mga bay o makandas. Muna nga, kuha na ka na nga IG Nick Sipiata. Dagsa mo, diri sa Tayasan. Karo may utso sa gabi kay inyong masaksihan ang The Voice of Tayasan 2026 nga gipangluhan sa itong mabdi kong amahan itong lungsod sa Tayasan nga mao si Mayor Bimbo Roberto.
0: Ronnie Librado.
2: Handos Balita.
0: Handos Balita.
2: Public Service.
0: Public Service.
1: Sige mga bay ha, sa talantanan nga naminaw karon, mayong buntag sa itong makaigsunan nga naminaw sa itong katulamanon, ang Handos Balita, diha sa Man sa Hebindoy, ni Ma'am Lentugdang, o sa mga tanan.
3: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bye.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Segar baria tanang masih buano dia ngasasok bo pinangguluhan ni gobernadora pamila bari 4 tanang Pilipino pinangguluhan ni presidente Marcos o vice president Sara Duterte magampot ta ha nga magkauli ani nga relasyon sa duha nga di na magaway-away ba kay kitang arias sa pinaka gamay nga hutong sa katalingban ang maakwan taon kada bang moy maligsan. May man itong mga dagkod to staas nga sige sila nga abibahay kay naman ang mga personal interest nga gi-protektahan. Kita na sa boss, mahalag kasi mahimong presidente na importante nga maayo lang servisyo itunol sa katilingban. Malipay lang katawahan. Muna ay dipangita dyan sa katawahan ang maayo nga servisyo. Dili pamulitika. Sa tanan-tanan ha, ya, labaw sa tanan, atong iampo sa labaw nga makagahom nga mahunong na ng gira diya sa Middle East. Kaya na Middle East ba, sa tunga-tungang sidlakan ba? Damakwa na diya, ganang nga mahunong na mga bay, parang nga mubarato ng gasolina. Atong lulog-lula diya, wala kasuloy taon sila. Kaya mahal na gasolina. Madlock sila sa presyo. Oy, sa una nga, ulit na, pami. Wala pa manakabot, 10 pesos. Karoon, doon laman sa gatos. Muna, ato yan po, sa labaw makagahom nga, mahunong na ng kaguliyang para nga balik na sa normal ang ato ang pagpadayon sa natad sa pagpagabuhi mga bay. Kaya ginawa pa ito nga bahalag kabusta, nagsud ang ginamos, niya ginatawa nga lagos hapit na maupos. E importante nga malinawon ang atong katilingban. Sige mga bay, atong ipanglantad rin, doon na ba yung mga pagtimbaya ha? Kaya basig doon ay pagtimbaya, di ba nato mabasa? Lang susi on dere mga bay ha umakandos kung kinsa itong mahigala dere nga mitimbaya sa itong tulumanon sa atong tulumanon nga mao ang handus balita niya paminaw po na itong tulumanon bagabi ha katong tulumanon nga mga lama sa kagahapon kay ang matag-anib sa itong kinabuhi dunay lama sama sa ito ang kung sa itong hikapan diha huglantaw na sa kanang mga instrumento na joy fingerprint nga mabili. Aminaw ha, karong gabi ito nga tulumanon, mga lama sa kagahapon, magsugod sa alas 8 nga to sa alas 10 ang tagna sa kagabihon. Sige! Atong oras sa Pilipinas, alas 8.37.
2: Handos Balita! Handos Balita! Balita.
1: Mahugad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa itong mabdikon nga station manager ng Cebu Ayan, Haniel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usap-usap kadidjeng nga si Bayreis Reno. Daghang salamat sa inyong pagkaminaw o may buntag pag-usap ka na itong tanan at ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas. O humaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa iyang morning pasada.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Uban sa tumabtikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Buyex Labio Carinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tig balita Handos 98 Byron Ibayin Librado. Magbilin sa kapanulti unga na kinayon. Mga kahandos, bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado.
3: Ronnie Librado.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna

0: of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:39. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ga-DTX ay mga ga-Dribayo. Hello, hello, hello. O, saga mahimsogon. Ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers na yung Facebook Live. Asa man na ba itong pagsimbya karon? Then of course, may pagbamati usab sa ito ang mga solid nga mga listeners nga naka-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo o mga paborito nga mga simbyaan. Usmo na ako sa gyapon yung makauban mga higala Doc Hans Lima Nolo sa inyong mga simbyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Oh, nainom na ang D3Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. Wala yung pinakapatsada mga higala, no? Life begins at coffee. Pagmata na to sa bundag, number one yun nga. Atong ginaasikaso, oh. Mao ang pamainit. Kustomre man gunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyohang kapi herbal. Dili acidic, dili magkusog palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal. Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kainig antong kapi. DTX Premium Coffee. Oh, pangita as butika or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong nga kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Libagalimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
2: Anyway, ay ganito may mga concern o bangutan na ay may kalabutan sa itong mga diskusyon karon. Na binagyan itong itong mga solid nga mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Uy, Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. I-extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya. Extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, by Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuang nga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor din ha. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Kaya kanunay na ka-DTX 500 o na ka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, Dapitan City, guban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. May tungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan kaay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muni siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta nimo panahon, pero mitaliwan na ka. Ako, sa akong experience, o sa ako ani, sa ako ang amahan. Matanon pa to, 30 kapin. Tanday City, pero mitaliwan na. Tungod aning high blood. Bata pa pungko ato, mga pagolokos, mga leedad. Elementary. Oo. So, sayo nga nailo sa amahan. Tungod aning high blood. No? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuay. Pero, may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Kanting luyas mga anak, no? O, mga daddies, mga mommies. So, be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon, ah. Bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. When we say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon mo'y sagad hinungdan aning hypertension, low and middle income, 46% sa mga adult. Gaano na yung hypertension? Wala nakahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila kaya nila dalohon mga higana ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, mat kaya nila nga matolerate ba muna delikado ka igod. Oh, kato mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon, mawa, matolerate muna delikado kayo. Ang guman makurat na lang pa BP, hala kung BP 180 mo BP sir, wala mang kuna lipong ma'am, wala mang kuna gibatya ganang 180 man na. So kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases anak muna delikado kayo. Kay basin matungnan no, si bako palayo pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. Onya naanay ginainom nga mga medication. So mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga naanay tambal, naanay medication is 42%. Namo ni delikado kay mo nang makurat na lang tahla. Si Kuan, si Soanso, so Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Iagi pa ganito din yung nag-isuryahan na yung may, di ba? Anya, pagkaugma, yan balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Pastilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala yun ka-control. Daghan yun ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Eh, bisag may high blood, sige ramang gyapon. Sige ra gyapon kaon, sige ra gyapon inom. Monang resulta. Okay ra ni. Naabitaw ko'y maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katubag yung mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, no? Yun po. Gato mga seafoods nga, ah. Grabe mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Oh, anya na apoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, nainom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihim mo nga lisensya ang tambal. Yeah, wala na ipakabana sa paglikay sa bawal. Muna later on, ang high blood ni grabe. Pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. May lag. Mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i mga problema. No? Makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na gyud ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, nga karon kita mga higala. Problema ni ang tao, good. Nung pagkabana, baka. Maling kaling atong programa, usap po niya sa tool, mga higala, na mapaabot ang mga pamaagi, mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos ubos mga higala ang tendency nga magkahigh blood ta, di ba? Kaning atong programa number one ni mga higala, dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan ma-edukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako yung kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, nag-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin. Number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinom do, of course hatod ka nato sa ato ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa tumbalatian. Kinahanglan tag, o oh, diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because an diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kada adlaw. No. Inom ta kada adlaw mga higala. Sa ingani ka pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants, makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag kung sa bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon, ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mang yun, healthy diet mang yun. So kanin pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension, makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes, di ba? So mas maayo nga kada adlaw na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigadog yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy, eh mas maayo nga mo inom tag supplementation, inom tag supplements nga muhatag na to og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag-MITC, mag D3Bio. Sige ha, mga panggana, sa pinagaduol nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminahon ng atong mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa itong mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
3: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
4: Ako si Lorna Corani.
3: Unsa nga produkto ay mong gigamit birthday, ma'am?
4: Ay, ako nagagamit ko sa una pa, kining GTX copy o kining My TC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yun sa una pa. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyerong may akong inumon. Inaamang ko'y kanang liuma. Nilawot na ko akong kukot. Pagamit na ko ani, marag-aral mo na ang pamilya kay mugaan man ang akong paglakaw.
0: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. Ako si Nilita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Gina Ferris Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
7: Kuan, sir, ka nang nakoy high blood niya, dalira ko kayong malipong niya, dalira ko ka kuan ka nang daghan kayong mga replay ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
8: Yung saan mong pag-inom ang kuan, D3 Bio?
7: Kausar ako, sa kadlaw kausar niya, ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw d'yo ka
7: ganyan? Oo.
8: Pila nakakabulan nga gainom?
7: Okay na oin, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
8: 3 years?
7: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
8: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka.
7: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon-hapon kog laba nang wala ko kainom anang D3 Bio. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo sumurok mo kamang-kamang ko banig pero sa nagdig na kog D3 Bio maghapon-hapon kog laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
8: So wala mo ginatumaron?
7: No, D3 Bio. Kapi sa buntag. DTS. Coping it.
8: Coping it. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin.
7: Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kayo na sa lawas.
0: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan niyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sa Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Mapanin sa mga buti. Mighty C.
12: Pag Mighty C para aron mo ang...
2: Mag Mighty C kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C. Ha? By the way, sa panlangita, sir, asa taka-avail? Asa mangyud takapalitan ng Mighty C, oy? GTX 500 D3 Bio. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Oo. Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan daw. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis kaayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun mga higala. Dili siya lang to. No? Muna yung kape nga hanap-hanapin mo talaga. No? Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee mo mag magluya ko. Lahi manggod kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itas karaan ng mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas, habuwa gina. No, kadto mga di ni mo masabdan nga hugaw bitaw. O, labi na giinom kag DTX coffee, DTX 500. Kana mga hugaw ni mo bitaw nga. Pasintabis kumakain ha. Kadi ni mo masabdan na asa manigikan, no? Ipagawas yun na mga higala. Once nga mapagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak, mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Binagyan ito may mga high blood, may diabetes, mas labing maayo. Mag-maintain sa DTX 500. O, mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either, mag-maintain sa D3 Bio. By the way, DI. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahan dira nga, kuan, usahay ga problema sa ilahang mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata. The same sa mga may edad. O kung naamoy mga lulog-lula dira, may edad na yun. Kasi ka problema mo kay si lolo ga gawas nga high blood, bungaw-bungaw na. Limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na yun, no? Di nakaila usahay. Masin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membros pamilya nga naay ingana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kada, muna yung pangalan yun ha, ay yung kalimot. D3 Bio. Ana lang. No. Mura yun na yung pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga na BCO, D3 Bio. No. Atlas Butika. Sa growth sa mga bata, nakuling tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively, naanis a good effect sa growth tungkol kay ang HDL. No. Ang good fats, known is siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na yung good fats. Kigika na siya sa extra virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turned to triggers the more amino acid. So, daghan mga kuan, mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins. No? Na mag-build mga higala, o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala, kining atong D3 Bio. Munang sa mga bata, the best. Na D3 Bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po gayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? As a senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala, ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa atong mga bata. Daling mo taas. Daling mo dako ang bata. Once the growth hormone, growth plates mga higala sa atong bukog. Naanin siya maayong nga effect sa height. Kung tabang niya. Sa height, sa tubo, sa bata. O mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism. Including mga higala, ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag-D3 ba yun? Pang-masa o pang-pamilya. Muna, kung naamoy mga bata ng gaskwela, na amoy mga gaskwela sa colleges. Himo ang vitamina nila ang D3Bio kadaan lo. Pampamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o D3Bio. Ingani kanindot ang D3Bio. Pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na gulang na yung kaya. Ipa D3Bio kada adlaw. No? Kaduha, buntag o hapon. Sa mga bata, pwede once a day. Sa itong mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3Bio na sa mga butika sa inyong mga lugar. O, dili ka maglisod anig painom sa bata. Kay liquid soft gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga naa sa lawas, i-eliminate na. O, iyahan ng tanggalon sa D3Bio. Tugod kay ang D3Bio na ay monolaurin. It is a natural antimicrobial and antiparasite. No? Talagsaon kay na. Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3Bio. Taas butik. Madami ka doon nangita na itong sabon day. May mga butoy-butoy spanit, skin rashes, skin diseases. Mag DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya, o galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangutan na kung naamos dipolog, naamos sa adapitan, pangutan anin nyo ng mga butika ninyo. Sa dipolog, antuan ninyo ng Saber Smart, Lourdes, you try to is try to ask mga higala kung naapaba sila extend or either DTX Beauty Soap na. Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo. May parmasya di San Antonio. Ano mo sa ibabay ko higala kadong oras limited gayo. Mapon mag-uban-uban nagyapon dahil same nga oras, same nga CBN. Huwag lamang ka sa Urans ba yung panglawas ang ato mga klinika products available sa pinakadol nga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon o kape o gadong wala pa ka pangape. Ano? Pangape na ta? Maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta!
13: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:12.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga ka-dragon fruit. Karong adlawa, Doc Alan. Lain na po ang ato ang topic nga hisgutan. Yes, Doc.
9: Yes, welcome. Welcome sa kabong mga Sokantik Pamilaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpagkabana sa mayong panglawas. And of course, mga Sokantik Pamilaw. Maing adlaw diha ka Dragon Mel. Maing adlaw usab sa nakadayang mga sokit na itong sibihanan. Diba? Maing adlaw Bisaya, Soga, Mindanao. Mga sokit tig paminaw. Ano yan na sabi niyong ubos? Igalag-alagan mga sokit na ko nga nakasunod sa itong programa. From San Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon usab mga sokit tig mga produktong kapsula. O guban pa niini para usab maprotektahan ang ato nga maayong lawas. Soga, doon na kita prevention. Diba? The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokit tig paminaw. Kaya doon na tayo produkto tong mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokintik paminaw. Dasok na sa mga nutrients o ingredients niini gawas pa purong herbal natural man ang mao nga mga sangkap o ania usab ang ato usab nga mga produkto nga mapalit ninyo mga sokintik paminaw sa nagkanyang butika o parmasya Bisaya, Soga, Mindanao. Ay timan ni mga sigala, mga sokintik paminaw. Aduna po tayo kape, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Mao kini ang kape nga walang palpitasyon. Anindot ani mga sokintik paminaw. Dunay klasika, dunay dusika klase mga herbal ang nanini. O nga ato usab nga Dragon Body Oil. Ay mo kalimot mga sokintik paminaw ha. Kung panakit man sa kalawasan, pamaol man mga sokintik paminaw. Doon naman kay varicose veins, rheumatism and arthritis. Kanina gyud ang katapat ni ana mga sokintik paminaw. Pang-massage nga disenyo ha, pang-masahe. Ano adunay kahumot, mapagpilian ninyo ang kahumot sa lavender sa pagita o ilang-ilang anaanhi ni sa maong klase sa plus ha. Mao na igala. Sa maong nga kahumot, dili gyud ninyo ikalimot no ang kahumot. Oy, ay mo kalimot mga sokintik paminaw ha. Mga busing nako ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hardmax Stream? Coffee for men mga higala. Power up your performance mga higala sa Hardmax. Magsarap, magsaya pag naka Hardmax mga sokintik paminaw. Muna nga ay mo kalimot ni anak kay nindot kay nga classes kape nga mapalit ninyo sa naidang butiko pormasya sa inyong mga lugar. O ato usab nga Dr. Pujisop. Na problema man mga kaisona nato sa ilahang mga skin disease ha, di ba? Doon ay mga minor skin disease mga higala. Awa na gilang katapat niya ng Dr. Pondisop lamang mga sokintik paminaw. Nindot po kung doon na mo na matikdan sa inyong pamanit mga sokintik paminaw. Gamit po mo Kiskin Glow Power Vitamin Soap. Ang kaputi o ang kahami sa inyong pamanit mga sokintik paminaw. Maging kotis sa mistisa ang resulta. Wa na gilain. Kiskin Glow Power Vitamin Soap mga higala. Mapalitin nyo na sa naging butika o pormasya Bisaya, Soga, Mindanao. Ay magkalimot sa pipila ka mga minutos mga sokintik paminaw. At ang tagag pagtagad ang pipila ka mga minutos about ining gitawag o head and neck cancer. Na din yung mga iksoon, no, di ba? Okay, unsa man ang head and neck cancer mga sokintik paminaw. O unsa ang buot pasabot ni ini. Na okay ni, ang maong cancer mga sokintik na gikahadlukan kini sa kadaghanan, no? Nga ang head o ang neck mga sokintik paminaw, nga maong cancer. Tungod kay unsa? Ato na nga ma-proteksyonan agad. Kini siya critical kini nga mga location o kung ugaling man. Dili kini mahatagan na to o pagtagad. Muna higala. Karon dayon ato ni siya tagag patagad. Take one capsule. 3 times a day or 2 times a day. Pagsabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Buntag og hapon. Pwede nyo siya ipagsabay. Buntag og hapon mga sokintik paminaw. 1 hour after meal or 1 hour before meal mga sokintik paminaw. Ay mo kalimot sa ha. Kana siya nga produkto mga sokintik. Napaka-epektibo. Kompleto na sa ingredients. Nutrients na. Kana sa ato ang produkto mga sokintik paminaw. Basta tatak. St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Lawas nimo, baskugon sa Dragon.
8: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
10: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. O hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka, Star. Sikat!
12: Kumbali si Remedios Arnais Trabajada, taga-Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa Dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namon nga pamilya, kamu gidriya ang inainom namon. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
13: DTX 500,
14: mabali sa mga butika.
13: D3 Bio,
14: mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix,
14: mabasa butika.
13: Abig! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
16: Ako galing si Rodrigo Dumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong git sugar. Sorte, git taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
13: DTX 500,
14: mabali sa mga butika.
17: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
18: Where every guest feels at home.
17: Visit us today.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
18: Estrella, Tamparo, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
19: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
18: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
19: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
18: Ganun na kung mumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inim ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po. Kasi effective po siya and walang side effects. So, yun, thank you.
0: Testimonya sa ka-epektibo sa

0: kaloob sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
1: Kaya mayroon buntas na rin itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito ipaila itong kapangalan, no?
2: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Copies. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakop mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copies. Kay kani mao ay makaayo sa ato ang lawas tanan mga kaluya mawala pinaagi sa Amigos Copies. Dige daghang salamat.
1: Okay, salamat kay nang
3: mga penata aniya na ang kape na makaayo sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi,

0: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba. Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abti ko na inyong lawas.
0: Salamat kay.
1: Tinuod jud na.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: The Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: Dumaguete Pension House.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brass.
11: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba na ka-diabetic man, kailan ipalit yung may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya imun kay akumana sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
0: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligo nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ng lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule. Makahatag kahupay sa stress o anxiety. Maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko. Nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores. In pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Testimonya sa kaepektibo sa Vitron Tablet.
3: Ano, Romel? Kumikin. Agusan. Cagayan de Oro City. Ako, pasalamat po ko sa Vitron nga nakagamit ko ani kay sa akong pagtugod lang o ganaang painom na sa akong papa. Kay iligig kay sa maminaw sa tasi. Karun, pinintin na siya sa presyon na siya. Marag kuha na yung utok ba. Pero karun, sige na pong kung palit siya ang Vitron Tablet. Kay dali lagi siya makakuan ka ng utok sa bata. Tablet akong gigamit. Kay 14 naman siya.
2: Vitron Tablet. Mapalit sa mga butik o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.

0: Nagkaapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agri-food supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulan? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Harmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Harmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Harmax. Harmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Mama. Extreme na.
3: Maria Bunangera on

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada Together with Or
1: Maria Bunga Merah.
0: Sa kalan sa mga station manager, so ayan na niya lahat o og sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Oh, era mo katingala nga karong panahon na dito pata madungog dito sa 99.1 Star Radio Bago High School Campus. Kay vacation pa mo eh. Anyways, today is Wednesday, May 6, 2026. Kumusta man mo diha tani? Anyways, longsod sa Tayasan Lakop 28 ka barangay. Lakip na usab ang mga kasiringan ng mga longsod dugdak bayan, mga neighborhood ng mga provinces Mindanao, Luzon ug Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: And see the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. How are you doing right now? Kumusta man ang inyong adlaw? How was your night? Sige, kumusta man mo diha? I do hope nga okay ra mo diha tani. Padayon nga nakigbisog, padayon nga nanimbasog, padayon nga nanginaboy og padayon si pagpaningkamot dalang paning TL para na atay malugaw. Ante ba? Sold na. Diskartes kinabuhi. Basta minaayo lang, okay lang yan. Anyways, mga kastar, welcome sa programang Morning Pasada kay Mamasada na ko on air. Sulod sa doka, oras og tunga. Yan, kumusta mo mo diya? Unsa man yung ganahang pa ato ang biyahean. Magbaklay ra dagway ta? Magbaklay ra ta? Gikagatayasan paingog dumagete, magbaklay ta? Or paingon tagyog bayawan? Itry ko na nato, ni be. Baklayo nato, ni. BYOP rata, mag-iay rata, hilinganay sa tuong bag. Ha? Iay rata, hilinganay sa tuong bag. Sa tuong taksya-taksya ka mga balon. Then, ato dahin, tas Dufflin's dagat. Ay! Kanindot! Diba niya? Sus, nagkaday yung mga sudan. May nagsudan og itlog. May nagsudan og ginamos. May uba nagbalon og saging busok. Napay uba nagbalon og saging luyat. Saon man mao may makaya, o dili ra na nato pwedeng sawayon. Atong pasalamatan mag-barter na lang di ay, di ba? Baylo ta, kuha ng luyat, then imo po rin busok. Ay! Sige mga kastar. Sugod ni Oy, intruhan na ito, pina kanabitang. Ala, Oy! Di ba, pinainat-inat sa papangig ba? Pita, Oy, kamo ba diya mga kastar dapat? Stay happy lang, good tagoy. Happy ang muti. Oy, ako din isingit ha. Nga to ang call on text line. Don't hesitate to call on text sa itong official call. On text line. Sa itong smart line, 0969-484-5454. Sa itong globe line, 0956-664-7734. And of course, sa itong website, type lang ang www.storadio.tayasan.webla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/StarDotRadio. Boy, hindi saan mong panangat o minsay sa ko ang personal Facebook account. Gapnot siya kawan again. And of course, boy, hindi saan mong follow sa Facebook page, official Facebook page sa Star Radio Tayasan, okay? Inaadya po ang mga liti mong impormasyon. Matagkaroon o kanya. Sa akong pagbalik, ako na nga taga ng pagtagad ninyo ang mga mensahe, mga song request, mga ka-star. I'll be right back after sa pag-play ni Ining Painumdum gikan si Nan. Stand by.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 10. Uno.
6: Oh,
2: siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
6: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 10, 3.
7: Morning Pasada!
8: Morning Pasada!
7: Call now for requests and greetings!
8: Morning Pasada!
7: Dili lang sa Star Radio!
9: Maria Bunangera! On

0: sana.
1: Check your time. Our Philippine Standard Time. It is now 8 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mo ang oras. Getod ganito sa Ayo Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pangpagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap. Ang bagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok, makahami sa panit. At doon ay avocado oil nga nagdala o vitamin, elastin, collagen. Og mga nutrients. Kamay mo paputi, mo pahami sa imong kutis naturally. Ayo Sabon Beauty Soap. Mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. Unchained the Melody by Righteous Brothers.
0: Sana all.
1: Requested a song ni Mike Diderex. Mike Diderex! Tora. Of Alabama, USA.
0: Sana all.
1: Thank you for dropping by your comments. Here in our Facebook Live. Through Facebook account, the Gaplod Shaka one again. And this comment goes, that song is for you, Deja Maria. Kanindot ba ni oy? Really? Oh, it's a fine modinikit diha. It's a fine modinikit diha, delivery para na ako. Ay, kanindot, tagot ani oy? Lami namang dili absent ani. Ay, nako. Bita, oy, salamat ka, ayo. Thank you, Mike. Oh, anyways, sa itong mga shocking tig paminaw, no? Kini mo nga kanta, gidalit ka nato sa Artistian, Natural Pure Santuan. Kung ikaw di, aduna kay sakit sa ulo, sakit sa tutok, kasukasuan, dili ka ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, aduna'y bukol-bukol o gubag-gubag. Wala unatanan sa Artistian, ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan ka oban ng astaxanthin organic seaweed. Mas taas og xanthan purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayo nga panlawas tungod ang astaxanthin barato lang. Ang astaxanthin mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan diha sa may Tayasan, mapalit ang astasan sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. And of course, diha sa may Ayungon. Mapalit din sa Boutique Gel o Lorena Drugstore. Diha sa may Bago Tayasan. Mapalit diha sa Panimalay ni Sir Boyax. Love you, Karinal. Okay, sige. As kantaha, oy, mura magduyano na itong kasing-kasing. It's like a lullaby. Ganun man na good. Gano man ang oh my love, my darling, huh? I'm hungered for your touch. As in, pagkaon din ang naang touch. Gutom, God. Ay, ito, oy. Chika na ito mga ka-star bitaw. Good vibes lang nga ito para sa buntago na ito nga pamasyada. Ya gani ingon man ko ninyo nga magbacklight ta sa ako ang pagpamasadak sa kahanginan. Magbacklight ta. Susugod tag Tayasan Municipal Plaza. Agi tag National Highway ra kita agi. Di o may pwedeng nga malakturan nato. Oh, maagi nato ang covered court. Tayasan Public Market. Agi tag Tibyawan na Bridge. Diha dapit da. Tuara. Naigal Solin Station diha dapit. Uy, na-crossing Ilaya. Tuwara lagi. Sutuha, sutuha, sutila, oy. Uy, nanatag bridge nga bago nga. Hapit na mahuman sa Palaslan. Ito lagi tamo. Masada ba yata? Pero kini akong pagpamasada lahi mapuni. Uy, ito man mo. Baya lakaw rin ng ato. Diba? Baya lakaw rata. Pero paspasa sa itong lakaw. Noon ang butaman taanig bridge sa Palaslan. Uy, nanatag crossing Tayasan National High School. Diba? Uy, nakaagi na tagar matuog covered court. Uy, alam, that plaza. Uy, ito ay taytaya na siya. O, diba? Paspas kayong kitid sa lakaw. Sige, balikan tamurong taon-taon. Kaya tiwaso nato ni itong baklay. Anyways, balik na kurong taon-taon. For now, maminaw sa tagpipila ka mga pahinom dum. Stand by.
2: Star Radio. kay si Rodrigo Lintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
3: GTX 500, mabali sa mga buti. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Bitaw kay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX, coffee.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit, go!
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangit. Ikan karon katungula pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusan, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand.
6: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product na. Nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share ka na ko.
7: Unaba'y special nga okasyon? Unaba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: Nahanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag Hard Mama. Extreme na.
2: Mga pena ta!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giyahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Wonder Esqualine. Problema sa ibig kasing-kasing? Inom na sa Wonder Esqualine. Ligodo nini aga mga kugatan sa ibong lawas aron malikayan aga stroke o paralyze. Inom na sa Wonder Esqualine. FDA approved. Wonder Esqualine. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Maria Bunangera on air.

0: Castoria playing this song. Wow, you heard the song entitled Words by Bee Gees. Oh, by the way, requested ni nga song ika ni Kauba nga ni Boy Heno. Oh, para daw ni Tim Ray na Hinoo nga iyang lover. Kanindot. Tim Ray na! Ano, giduyan ang kasing-kasing ni Tim Ray na, ni ba? Ay daw, or... Shout out sa mga Hinoo family. Ganina. Pagdayo na akong extra ganina sa first first hour sa tuwang kuan program. Basa na akong mensahe ni Sir Diboy. Kaubang Diboy. Hello, Kaubang Diboy. Steamer na. Liha aron ni Kiay na iyang kasing-kasing ron. To ara. Ay daw, or... Waka-inspired ka ayo si Labita. Itaw ka na o kamo diha kung unsa pa gidi ay gusto ninyo ipa-play diri para sa inyong mga loved ones diha andam ragyo ko diri mo play ha basta lang yun na madalapas oras diba Engineer Glenn S. Balasabas ang inyo hapong nating gonna change my love for you ni Ma'am Janet Ma'am Shena Garcia de Benagracia og Sir Mark Ayay o to ara
1: sana o
0: sige mga kastar gini mo nga kanta gidalit ka na to sa siya by Essential Oil. Sakit ang kalawasan tumaran na inogtambal sa layog natural nga pamaagi pagpamasahe gamit ang siya by Essential Oil. Ang siya by Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, palanggay life extract. Ang mga sagula doon ay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antibiotic tungod kay... Topical antibiotic tungod kaya doon na kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imuang alawans. Ubanan og masay. Siya ba essential oil ang haplas nga humot ag epektibo? Siya ba essential oil? Mapalit sa inyong mga suking butika o tinday. Diri sa Tayasan, mapalit diya sa may Curie Pharmacy. Diya sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And of course, diya sa may Malabio Casibo, mapalit sa Beta sa Rizari Store in front of Malabio New People's Palace. Ayan mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 28 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa Kabuntagon. Katong maong oras, getod ka na to sa Herbs Meda Pharma. Ang tigim mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Lineman, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-Tawa, si Sir Vicar Migaman o Galena Beauty Soap. Kung diin madungog dress sa Star Radio, tayasin gikan sa Lone Sanctod Sabado. Ang ilang programang Sincerely Happy Arlene sa may alauna imedia ang takna sa hapon. Pagkahuman mo sunod dayon ang balong degrade. Ayan, di ba? Oh, lala. Okay, sige. I do hope nga kamo diha. Nagduyan-duyan or nag-hidag-hidag, nagsandig-sandig, diya sa pantawan, o kung siya pa inyong gisandigan diya, nagsandig ba mo sa bukton sa inyohang loved one, o kung siya pa inyong gisandigan diya, alas sige. Oo, nindot man ko ng kanabitang, unsa niya, kanabitang, walay puas nga paghigugma. Walay makatukib si bisan kinsa kaya ang matuod nga gugma usa ka misteryo nga wala gid nimo dahuma diba oo nga bisag aduna pay mga makapaikag sa imong mga mata dili gid ikaw og dili gid ikaw madala kaya ang imong kasing-kasing sa imong kapikas gibira
2: para
0: diba isang pakungon pa ang isig kabungbong sa imong kasing-kasing.
2: Pinoy atang yung bala ka every music katawa ba? Matag Sunday na natas programang music katawa.
0: Oh, kompleto Ricardo sa dito natay mga kapalaran o ba ni Lola Ishka? O sa balitang katuohan o dili, mao si pra-pra. Oh, di ba? Napunta dito ay mga pasiaw. Tunulan po tamong mga bala. Tangi na alas 2 si taman alas 2 sa hapon mataga Domingo sa ngalan ni Byron Ibay kay iya mangi pahulipan diri nako. Salamat Byron Ibay og sa management headed by our own very active and supportive station manager Sir Ayana Nialahato. Diba? Sige. Lalais ka dali pagod. Lingkod pagod diri iring bakanting lingkuranan. Ako kiningiandam og gitagana lang kanimo.
3: Agoy, imo na siya kung gidamay diring apuha ka.
1: balaan pa wa ko mo koyog. Galing imo man kong gitahasan og pawid gud aning busina. Karon pag ko kawid ining busina ngasang bugata. Baga nagtaya. Ano wa po nimo do iyaga di ang lana. Ay pastilan eh balo baya ka nga unsa may lana ng putlotlob eh. Gikupras naman to kay manalang ikapalit og lugaw.
2: Oh, maulagi po. Oh, pwede man tingali makagod ng putot lobe.
1: Kagod sa imong ka kuan diha kanang naang makagod nimo na makagod ng bagol nga homok, pwede naman na antok ototon pero wag yoy lana.
2: Oh, di na ato na ma-blame po kay moagi magyug putot ang lubig yon. Mao man gina siya la. Kaya kung saan yun na ito, wagi man yun ang puto. Ito ang kita-kita yung lobby nga, diritso rin yung bungag, diritso yung laheng. Muna'y gitawag og algorithm, step-by-step processing. Ang tanan na doon ay mga proseso. Diba? Dapat dirita mo sulod sa liso na yun. O baga, para sa pagpalambo, una ko na itong level 1. Level 2. Wala yun po nang naapong mag-lisod-lisod na sa unahan. Ito pong, kumbaga, una-una arangas sa yun, raba. Oh, para dili pud ma-trigger ang huna-huna. Diva! Sige, kumusta naman mo diha? Oy, Ma'am Aileen, ganaganag. Anyways, good news atong mga suking tigpaminaw. Oy! Si Ma'am Iba Quijada Orina of Dubai is one of my supportive dari sa programang Morning Pasada. So, pipila na kabuo kayang nahatagan og radio set, okay? Unom na gyud ang iyahang, kumbaga kung mahatagan na si Ma'am Aileen ganaganag, unom na ang iyahang nahatagan, di ba? So, miingon si Ma'am Eva nga every month muhatag siya usa ka radyo sa Day Hard Fan sa Star Radio. Every month usa ka winner. Wow! What a big blessing to us. Unang may ikog kita inig, dili ninyo ilansang ng inyong radyo diha sa 98.3 FM. Lansangin na na ninyo diha. Lansangin na na ninyo. Ay, nagiliso. Oh, di ba? Nanaroy po ramdam ako, DJ. Klaro, hanga po kay radyo diha. May ikog kung Ma'am Eva. Kuro may gimong taytayan diri. Di na ako gubo ng pagsalik ni Ma'am Eva. Di rin ako. No, nandi ha. Anyways, Ma'am Eva, kaya na Orina of Dubai. Daghan kayong salamat sa imo. Hagin nga pa.
3: This is Amapola Broadcasting System.
2: Thank you.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaya na walang kapalit. Yun pala. Ang blessing ay mula naman si iba. Yung tipong hindi mo inaasahan. Nako po. It's a mega blessing. Claim it. Yup. Magiging yun nga. Be positive, rugged all the time. Don't hesitate. Ayaw mo kataha. Bitaw no. Inarapod ko ninyo in kaso. Ako DJ. Pagka tinuod lang. Why kay Radyo? Ay kabalaka. Okay, basin ikaw na po ang sunod nga mahataga no graduate set, okay? That's it. Alright. Para malingaw po tabi, mga hatag kuglod. Samahan, di mo manawag na ako. At mga hatag kug lima ka winner be. Hataga na itong tag-bainting galot. Sige na, manawag mo. Pero for now, mo break sa ako. Stand by. I'll be right back. Maminaw sa tagpipila ka mga painom doon.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o inomog Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang

0: Sa isabalat, mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
1: Mapalit ang ayos sa bone beauty serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
2: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean. Comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
4: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
5: Many more.
4: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
7: Matoong.
6: Bila edad ni mo?
7: Sa 28.
6: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana. Oo. Ano, saan na imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital doon. Karon ng pirma di siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kay di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
6: no, tuan. Sa mga yung tail?
7: Nang hubag, siya maayo.
6: Nahubag tanang no,
7: ikan doon. Kami yung abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
6: Punuan sa paha?
7: Oo. Nakapati mi sa radyo, nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asula yan na to. Dito na, maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
6: Ya, karon, okay na yung ba
7: na? Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
6: ka. Kailan na idadad to?
7: Kuan, 79.
6: So, sa mga naminaw ka ron, ma, kung sa'yo ka istorya ni mo.
7: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyan yung nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
6: Amigos ko, pe, ray gino.
8: Sadaka, salamat mga idol.
9: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi ni among gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis unya. 2015 pa to na akong gibati, kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit pud mi og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gito yung salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na po.
10: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes,
5: MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More, the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
10: Testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
11: Si Ronald Dolor dari sa Prismax Store, Busok Bagumbayan, Sultan Gudarat. Kung wala pa sila ng Vitron Syrup, may na kayo ilang taon, sir. Tapos, karon, kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
10: Mm-hmm.
11: Pero sa pag-take nila sa Vitron Syrup, busog na kayo makaon. Tapos, di na kinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup. Magsulay na mo.
10: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa matindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
12: Maria Bunangera on air.

0: Nothing Gonna Change My Love For You by Westlife, one of the theme song sa Osaka Kofolgi request gini karon. Ay! Hala, oy, kalami siya pamati. Ni Ma'am Shena de Benagracia Garcia, Mark Ayan de Benagracia. Uy, galanog-lanog daw si... Galanog-lanog daw ko di. Ay! Salamat ka, ayaw Ma'am Shena. Agay, makagana man. Ay, makagana magsigig tungha dere. Kita mo, ay, no, nga silent mood sa kita. Kaya nga, no, na yung mga panahon busy kita niya. Ganahan na tamaminaw. Ano, mag- pero Ma'am Shena, salamat ka, ayaw ha. For sure, nalipay ron si Engineer Glenn S. Balasabas pagka ka na nangatingog na iyong monitor diyan sa iyong office. O, diba? Engineer. Rita, Ma'am Shena, thank you so much. Oo, maka-inspire ka, ayaw ba? Mura na yung mahigog man na yung kuani ba? Mahigog man na dagway ko, eh? Kung sakaling atong kasing-kasing, nahigog man na magigog. So, kada sa akong magbata, nahigog man na yung ko. Nahigog may gugma madahan. Gimogso kita sa gugma. O pagkahimogso na to, misyagit kita nga nung may gihimogso nga ni katawa, mura, puro manhilak. Oha! Oha! Yan, yeah, ganoon pa Elias, oha, ay! Oha, ay! Ano man, good na, ay! May gugma, yun! Pero maulagi na yun, ay, lahi-lahi naman gudag horoscope. Lahi-lahi gitag horoscope, ay! Lahi-lahi horoscope. Ito, ay. Anyways, abiba kita dihang dapita. Sana all.
1: Sana all.
0: Great job. Anyways, salamat kayo sa mga nagpalanog sa 98.3 FM Star Radio. Tayasan niya from sign in to sign off. Kini mo nga kanta, gidalit ka na to sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkadai ang mga sagol nga matambal sa nakalainlay mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulo. Guban pa, Amigos 15 in 1 Skinny Herbal Coffee Mix o Amigos Capsule. Madugong 3 sa Star Radio, tayasan ang ilang programang. Oo, ilang programa. Matag alas 6 hangtod alas 6 imidya ang takna sa gabi. Ilonis hangtod sa Bado Uban ni Kuya Angel Blaze Dachason. Sa sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbol Pharmacy, SGN Pharmacy sa Badyan Butika Santo Niño, sa Alegria Agentian Pharmacy, Sinopeta Pharmacy, sa Inatilan Weaker Pharmacy, Impedge Drugstore, Roeb Pharmacy, Shulmo Pharmacy, sa Dalagat Ready Pharmacy, Ogeichan Echa Pharmacy, sa Malabuyok St. Jude Pharmacy, sa Ronda Balcora Pharmacy, Alason Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalongon Butika Marga, sa Dumalho Bitaon Pharmacy, Sephora Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug, Crestor Pharmacy. Ang Amigos Capsule mabalit sa tanang mga kalusuran. Og dire sa Tayasan mabalit ang Amigos Coffee. Sa Tayasan kanhi ay nga Tayasan Pharmacy nga mao ang Curie Pharmacy. Og Aixa Pharmacy. Og Angel Pharmacy. Diyan sa may bago Tayasan mapalito sa diyan sa may panimalay ni Sir Boyax. Love you, Karinan. Hala, hambaw ta diring dapita.
1: Sana.
0: May nanawag. Adaghan yun ni silang Lord Agway. Ay, maingon po ko nga. Walay nanawag. Basi guwapod sila goy Lord Pod. Sao po natuwa ni Ron. Pero sige, tawag diya pagod guy. Basi ikaw ang pwede natong matagag Lord Ron. So manu ay mo dawat ini ato iatang nga Lord. Mam Eva! Oh, mani na to, dagway. Oh, bitaw, ay. Akong pakulo. Sige lang. Uy, hindi tawag. Nakuratan na lang ko, ay. So, sikuratan ko pinakalit, Ma'am Alma. Hello, good morning.
2: Hello, good morning, DJ.
0: Maka na ba? Ikaw, good, Ma'am Alma. Kapahipi na ka di, ha? Kuhitot, eh.
2: Oh, lang pa, alam. Inaurin siya ko ni mo.
0: Eh, kikuhit kang Sir Holian, no? Ah. Ma'am Alma, kumusta naman ikaw? Kumusta ikaw?
2: Okay lang, naminaw ko ni mo mientras nagtrabaho.
0: Uy, kalami. Nindutas pa mati po, Ana. Dakog agi, no?
2: Naluto na ang kanon. Sudan na layo la.
0: Ang sumi at isudan ron. Mangin hasta.
2: Pwedeng mga ayaw ko ni mo, Didzi.
0: Ang sumi yung pangayon din ako ginamos.
2: Ipasarag rin, litsong manok.
0: Litsong manok. Sige, mangita rin itag po maagi nga mapatugpo na ako ang lechon manok diha. Basig imuon ko diring taytaya na po nga makatunol na po tag lechon manok ane.
2: Wala,
0: ay!
2: Naminaw na ba rin duhan ako kaapo kay mukhaon po daw sila lechon.
3: Ay, ay, ramo kabala ka apo kay sagdi lang. Makadakop, makadakop po niya kung manok akong tuhogon litsonon basta di ramarok sa silingan. Okay, ramo na apo. Oh, akong sabon-saboran. Ang modool ako, ang dili, dili. Huwag kalisudag yun, ay.
0: Pero sige, mama. Anyways, mama, may scarf eh. No worries, feedback rako ni mo. Sige, sige, mama. Mama, natay, Gracia. Ano kong dili, oy? Kalamian na, oy. Diba? Sige. Ay, ay, kabala ka na, mama, Alma. Time welcome. Basta, ma-surprise ka lang. Sige, diba? Ang radyo naabot ni mo. Oh, diba? Oh, wala na ni mo daw mga maabot ni mo na. Sige, mama, Alma, go ahead sa mong greetings. Go.
2: Greet ko sa ako ang mga amiga ni Diaso Dayasan, si Day Aracel, Baby Rai.
0: Okay.
2: Sila mga Isbi diha, Isbi Alan, sa tanang kaoban nilang Mioy. O sa amo adres sa matuog ni Dainisi, Day Solidad, Solidal Alvin, ugban siyang kaoban. Day Ilse, dahilan si Ita, kamurang patugay na wala na po, Magrit.
0: Oo, oh, sige.
2: Murang nag-uulo ron.
0: Oo, oh, bawi, sige, pamawi diha.
2: Bawi, dayon. Sa akong mga apo, si Jana Cyril, Carl, Amir, Sultan, Giancarlo. At ano na lang, DJ, kaya okay, ma'am, iba di ay, kaya maunay, sige, panghatag.
0: Bitaw, no?
2: Ay, sa imong mga kauban diyan, nilula iskang, isigiban-uban.
0: Ala, oy. O, yeah, ma'am Alma. Ma'am Alma. Unsay theme song ninyong Sir Holyo. Para mauna-una, para mauna-una na ito ba nga. Kitarbitang doon nag-istorya na yung walay nakadungo.
2: Laga na minaw, DJ.
0: Sabah lagi, kitarang doon.
2: Pasi nun niyang musuhin.
0: Wala lagi sila kadungo. Kung sa team song ninyo, sige na.
2: Laga na minaw.
0: Ikilig si Mamalma. Yun sa...
2: Ikilig, abot na mo. Inigibalag na mo sa mga amigas. Uy, ikaw man itong iskutan.
0: Sige na, unsa man, unsa itipin. Sige na, remember now, ha? Imagine na, si Akaubang Diboy, Hinoog, si Timmer na, nalalay sila isong, ha? Words by Beaches. Si Ma'am Shaina Divina Gracia, ha? Oh, naa sila team song, Nothing Gonna Change My Love For You with Sir Mark Ayan. Si Engineer Glenn is Balasabas, naapod, bariya sila team song, o Ma'am Janet. Imo, habi.
2: Dapat mong gito kayo.
0: Oh, dapat makabalukog on sa inyong team song ni
2: Ang team song, katong, Don't Forget to Remember.
0: Don't forget to remember me. Tara.
2: Tara na lang ako.
0: Umurang mindot ni kita rabitay na kadungo. Wala sila lagi kadungo. Tara. Sige, mamalma. Wala kayo nalimtan.
2: Well, marang na ako'y nalimtan. Ang akong baka na di ay.
0: Ana mo na di ay, Sir Holyo. May lagi yung...
2: Pagbukid.
0: Ah, sige lang, at least to na imanugid niya. Imaritis ninyo ha. Nga, gigreet na siyang Ma'am Alma Iscarpi ang iyang darling. Ha, ah, diba? Sige, Ma'am Alma, larga na ta. Kapiyot, hawira ang hawak ni Sir Holyo. Love you, basta na basta. Ay, imong load ha? Regular or... Congratulations. And basta naka-star.
2: Sikat.
0: Alright. Nibatan on si Ma'am Alma. Turn off lang the call. Kaya basing niya masunod. Oh my God. Inanalagod ta. Good vibes lang guta diring dapita. Di ko ta mag-gool-gool. Oy. Magkamubog kinabuhin ang magsigig ka gool. Dapat atong laho tayo ni nga itong kinap. Sagun ni Oy. Di ba? Hindi mag-gool-gool di ha. Lagi nagnatay utang. Ay, di ta mag-gool, Ana. Oh, di ba, Ana, Rana, di ba? Enjoy the moment, Ragun. To live is to survive and God will provide. Uban sa itong paningkabot o paggugya. Matot pang Ma'am Shaina, ping salamat sa pagplay kay gikilig ko og bal. Oh, unsa ni? Ano na bulol naman ko ining mga love team ron oy. Ping salamat sa pagplay, gikilig og balik akong uyab. So, asta ginoo ko. Ano? Una nga karon. Kapikas na sa kong kinabuhi. Ako ra magihala oy. Nigugma na jud ko ane. Wana jud, nigugma na si Maria. Ay. Wana gyud. Ginoo ko oy.
4: Sana
0: at least ba kana bitaw nga abot na kag say sinta, si tinta. Dinis atong programa atos lang himuong sweet eating. Sweet, niya, dito naghibok-hibok pa ilang kasing-kasing. Hindi kakita niya, gabuto-buto dahil. Agoy! Gabuto-buto. Ay! Wala na, mama, magkikilig ng taman. Sige, Sharong, di mo may gugma diha. Sige, balikan na tamarong taod-taod kay Mamino sa tag-importanting painom-dom gikan sa Dragon Fruit. Stand by.
5: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 11, 1.
9: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
10: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
11: Yes, mga ka-Dragon Fruit. Karong adlawa, Doc Alan. Lahi na po ang ato ang topic nga hisgutan. Yes, Doc.
12: Yes, welcome. Welcome sa kabong mga Sokantik Pamilaw. Welcome lo sab kamo sa ato ang programa. Ang pagpagkabana sa mayong panglawas. And of course, mga Sokantik Pamilaw. Mayang adlaw diha ka-Dragon Mel. Mayang adlaw usab sa nakadayang mga sokit na itong sibihanan. Na, di ba? Mayang adlaw bisaya so gamidanaw. Mga Sokantik Pamilaw. Ano yan na sabi yung obos igalag-alagan mga socket na ko nga nakasunod sa atong programa from San Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon usab mga socket ko mga produktong kapsula o guban panini para usab maprotektahan ang ato nga maayong lawas. So doon na kita prevention, di ba? The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga socket ko minaw kay doon na tayo produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga socket ko minaw. Dasok na sa mga nutrients o ingredients niini gawas pa purong herbal natural man ang maong mga sangkap o ania usab ang ato usab nga mga produkto nga mapalit ninyo mga Sokintik Paminaw sa nagkanyang butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay timan ni mga sigala mga Sokintik Paminaw. Aduna po tayo kape nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Mao kini ang kape nga walang palpitasyon. Anindot ani mga Sokintik Paminaw. Dunay classic dunay dusi ka klase mga herbal ang nani ni. Ang ato usab nga Dragon Body Oil. Ay mo kalimot mga Sokintik Paminaw ha. Kung panakit man sa kalawasan, pamaol man mga Sokintik Paminaw. Doon naman kay varicose veins, rheumatism and arthritis. Kanina gyud ang katapat ni anak mga Sokintik Paminaw. Pang-massage nga disenyo ha, pang-masahe. Ano adunay kahumot, mapagpilian ninyo ang kahumot sa lavender sa pagita o ilang-ilang anaan hini sa maong klase sa plus ha, mao na igala. Sa maong nga kahumot, dili gyud ninyo ikalimot no ang kahumot. Oy, ay mo kalimot mga Sokintik Paminaw ha, mga busing nako ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hardmax Stream? Coffee for men mga higala. Power up your performance mga higala sa Hardmax. Magsarap, magsaya pag naka-Hardmax mga Sokintik Paminaw. Muna nga ay mo kalimot ni anak kay nindot kay ng classes kape nga mapalit ninyo sa nagdang butiko pormasya sa inyong mga lugar. O ato usab nga Dr. Pujisop. Na problema man mga kaisona nato sa ilaha mga skin disease ha, di ba? Doon ay mga minor skin disease mga higala. Awa na gilang katapat niya ng Dr. Pungisop lamang mga Sokintik Paminaw. Nindot po kung doon na mo namatikdan sa inyong pamanit mga Sokintik Paminaw. Gamit po mo Kiskin Glow Power Vitamin Soap ang kaputi o ang kahamis sa inyong pamanit mga Sokintik Paminaw. Maging kotis sa mistisa ang resulta. Wa na gilain Kiskin Glow Power Vitamin Soap mga higala. Mapalitin nyo na sa nagiging butika o pormasya Bisaya Soga Mindanao. Ay magkalimot sa pipila ka mga minutos mga Sokintik Paminaw. At ang tagag pagtagad ang pipila ka mga minutos about ining gitawag o head and neck cancer. Na din yung mga iksoon, di ba? Okay, unsa man ang head and neck cancer mga sokintik paminaw? O unsa ang buot pasabot ni ini? Na okay ni, ang maong cancer mga sokintik na gikahadlukan kini sa kadaghanan, no? Nga ang head o ang neck mga sokintik paminaw, nga maong cancer. Tungod kay, unsa? Ha? Okay, ato na nga ma-proteksyonan agad. Kini siya, critical kini nga mga location o kung ugaling man, dili kini mahatagan na to o pagtagad. O na, higala. Karun da yun, ato ni siya hatagag pagtagad. Take one capsule. 3 times a day or 2 times a day. Pagsabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Buntag o hapon, pwede nyo siya ipagsabay. Buntag o hapon mga sokintik paminaw. 1 hour, after meal or 1 hour before meal mga sokintik paminaw. Ay mo kalimot sa ha, kana siya nga produkto mga sokintik napaka-epektibo. Kompleto na sa ingredients, nutrients na kana sa ato ang produkto mga sokintik paminaw. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Lawas nimo, baskugon sa Dragon.
11: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
4: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod ngayon.

0: Ayan, don't forget to remember me, the bitches. To aram! Daga na gining mahigugmaan eh. Ako na damay nagyuko ninyo, nahigugma na rab ako. May tao oy. Chika ragod ka, mugyot mo ninoodya mo diha. May tao oy ka na bitang. Ana ragod, magdasigane ragod ta. Dagan ba yung klase sa gugma? Gugma kasi mong pamilya. Gugma kasi mong trabaho. Naragin na siya, diba? Ma'am Alma, maoragin niya. Ako naging giplay inyo ang theme song ni Sir Julio. Yan, na-feel na ako nga. Yun sa kahapag paninguhan ni Sir Julio, di ni mo kaniya. Ito sa? Yung lang, Ma'am Sheena. Ma'am She. Permission, ha? Kani sila. Nindot po ni sila story. Ganong namugna ang ilang theme song, nothing gonna change my love for you. O, diba? Ang uyab niya kaniad to. Mauna ang iyang kaparis karon. Ang napikas nga kasing-kasing, nagkatakdo. Diba? Yeah. Si Ma'am Almag si Sir Julio. Giligiday ba siya no nga? Ang Julio iparis og Hulya. Ang Agapito iparis og Agapita. Importante diha. Ang kasing-kasing na magkatakdo. Si Mama Alma, magkikilig na ninyo. Unsa man jud Alma? Asa mo nagkailhanay? Sa baylihan? Or sa dalan? Or katong nanguha mog dobon? Katong nanguha mog star apple? Or nanguha mog bayaba? Asa man nagagawin ni? Nangyari yun, Mama Alma. Mama Alma, sultiig yung kumamaal na kahit tagantigag lechon manok. Mamalma. Narapan siya yung inihonghong na ako nga. Sige, tagan ako lechon manok si Ma'am Alma. Pero pasultihin na siya sa yang story about sa ilang gugmang Sir Julio. Na John, basta na ka-star, sikat yung ka. Ayan na, ahon daw mo diri, napitang. Sige, kinsa lang manawag diri kay pangutan o natong unsay theme song nila. Bisag broken-hearted ka, pwede gyapon. Tagan, ihatag na yung theme song. Fixing a broken heart? Ay ato nang itakdo og balik ang kasing-kasing. Mga tipaka sa kasing-kasing na nabuak. Or napusigay nga kagahapon. Oo, nga gibundakan sa mga pagmahal. Oo, di ba? Bitaw, oy. Atwara diri. Good vibes, Rota. Panionto na mo, diha. Ibasig, naminaw mo na ako. Ako hinong dan nga nung wamo kalungag, diha. Ngawan si Ma'am Alma kay nakapaanok na to. Susihan ninyo kay Basig, naluto na ninyo hang example, ha, naminaw mo na ako. Tapos, nagluto mong rice, yung rice cooker. Ang ending, wa ninyo ma-press para makok. Nagpabiling war. Pagbalik ni mo, mura nagkatong pilit nga humay. Ngayon mo din gilungaang. Namuti, puti, puti ba sa itong kalimutaw? Ay, nako. Itaw ay kinimaw nga kanta. Gidalit ka na to sa Jury Customized Printing Services. Ang main branch na nanay mo tangdiya sa May National Highway. Bunga Tamotaya sa Negros Oriental. O gailang branch galain. Nadiya sa May National Highway. Talas Lantayasan. Tapad sa Agua Joe Water Refilling Station. Ang Jury Customized Printing Services. Nag-offer og full sublimation, t-shirts, printing, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin, rush ID, photocopy, book binding, lamination, t-shirt, printing, max printing og daghan pa gid mga ka-star. Ang Jerry Customized Printing Services, open sila every Monday to Saturday, alas 8 taman, alas 5 sa hapon. Gi pa nag-iakini ni Ma'am Neri Kakastrayas. Og shout-out po ta kay Gretchen Kiliano Saiko, ang iyang empleyado. Empleyada, Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Ayan, salamat kay Ma'am Nerica, kaspon siya yung mga kabuotay. So, thank you so much for one of my personal sponsor. Yapa, salamat po kuni mo nga imosad kong gi pakapinan og pang school supply. God bless ni mo, Ma'am Neri.
1: Sana
0: andam ragyo kong walagad kaninyo. Oo, madasig man sad taan niyo. Bito, sige. Sa inyuhang pagparamdam diri ba? ay mo kabalaka. Andam kita mong alagaran, mapalipay lang tamo sa kahaginan. Oh, uban sa mga agak-ak, bahik ikog katawa. Oh, sarog di mo mahigugma. Ayaw, di na kumuusap, kausa na lang. Oh, nadiha lagi or... Zay, manggod makayunta ba nga? Humanta, mapakyas, makaingunta nga. Ah, di na kumuusap. Di na gyod. Ay, di ba? Igugmasa kong unang kagwalingan. You deserve to love. Kinalang kang igugmaon, pero sometimes you need to love yourself for it. Kaya yung sa'yo makalimutan nga, naman di ka, ugaling ko na itong angay na itong higugmaon. Rumam Alma. Iyadang. Pwede ito na di Mam Alma kay now. Ay, lagi ka bala ka. One of these days, mabuta lagi ng lechon manok diya. Naray mangita diya. Na, diri si Mam Alma. Oh, na inaabot. Oh, di ba? Sige, atangin mga ka-star. Huwag di ko ka-drama on the spot on air karong taon-taon. Depende ani ha. Kay Sister Leonard na pag ikabisihan. Busy pa siyang vlogging. Anyways, I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom dom. Stay tuned. Hindi lang sa 98.3 FM Star Radio. Okay, basta na ka-star. Sikat.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi text 500.
2: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatuman bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdit ba siya basta maka-state og tumar ani.
2: So wala pa di siya ninom ana unsa day ang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC, D3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DJX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Dipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug Dunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa mata.

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mong ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Paplate sa mga butika sa inyong lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
4: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
5: Merna Bromo.
4: Pila edad nay kusga nay?
5: 60.
4: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay?
5: Dugay na gyud pag kuan ani.
4: Pagsugod
5: yun? Sugod, oo.
4: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
5: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
4: Ah, okay. Sa una day nay
5: gato. 180, 200.
4: Mo na yung blood pressure ni mo.
5: Oo, bisag inong pagkumpara sa high blood.
4: Karon wala na kay laigi.
5: Wala jud.
4: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
5: Wala pa tuig. Kay Jutay ra man mong kuhan.
4: Jutay ra. Asa dapit din yung sa Tayasan na
5: Matoo.
4: Barangay.
5: Barangay, oo.
4: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti din mo nila na eh.
5: Oo, di mo gamit sila. Ani, arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
4: So, maayog yun ang Amigos Coffee. So, imo diyong napamatuntaan. Sadaka salamat mga idol.
6: Ako si Merinda Babilio sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAN Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ma'am Arlene, paunay nakaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay, himo ko na lang ng maintenance kay, ang kalawasan munay naayong sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na ako gisigig inom kay, ingo man si doktor dyan nga mo, inom ko nga. Wala pa yung kaon ng lunch o UAID. Munang gisikin akong inom ko noon. Hantod ka ron. Hintog lang akong lawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
7: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness.

0: take more, live.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo. Please contact Sir 917-370-2912.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Beatron. Subok na.
1: Yung sa kanya itong pangalan?
2: Kuan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang return drug kay kuan, epektibo gid siya nga vitamins kay sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya na tas kusog na siya mututoy.
1: Kinsay nakatulog ang?
2: Ang bata.
1: Dayon.
2: Then, tas na yan tulog.
1: Sa una day?
2: Mugmata siya, mugmata-mata.
1: Niya karon okay na yan tulog.
2: Okay na yan tulog, then dingas kayo pag makamata na siya.
1: Ilang edad si mong bata, sir?
2: 4 months. Kasi mo na ito siya, kusog siya mututoy, then magsigil siya gisiha.
0: Vitron. Subok na.
3: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika.
0: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga walkawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko, diutay lang mo at ito ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan

hasta 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Maria Bunangera on air.

night. Kinitingog mani nga maong nga background. Maka drama on the spot on your segment na kita mga ka-star. Ready na raba si Ma'am Alma Iscarpin? Agoy. Sige, sige, sige. Inom sa mong tubig. Basig mahigog maong niya mong tamay. Ina, sige. Kining drama ha, ang Iksi na ane kay it's all about kanang makigbulrom gani ang Osaka. Kalamitong, kabante ka ng silent language lang ang usa ka tao kay dili siya ka salty in words. So mauni ang ilahang eksena, di ba? In this drama, wala po tayong kumbaga disclaimer ha, okay? Disclaimer lang po tayo dito, okay? Magnarani siya na huna ni DJ Maria Bunganguera. And there you go! Action!

0: nan se kon lou la, oui.
1: Apo, dan le pagod.
0: La, nga duman. Pagdali. Kay doon na budidoy, competition sa ballroom dance. Ballroom dance. Kung ako ragod, asos ballroom, pilara. Pilay pa sandig-sandig anang imong partner. Oo, magpapilay-pilay ra ka. Isalig ni mo ang tanan para dili yung kamalusno. Maura na sa ballroom. Pero pag batngon yun, nga dili yung kamatapil ko anang imong takon. Di rabadyo ko, kabalong mo dala og takon. Ngarong giapil man ko sa lista nila para maka-apil og ballroom. Ingon sila ang mapares na ako sa ballroom kay katong gangalan og Romeo. Pero budget ko kamaong sayaw og ballroom. Na ballroom naman ang ani. Ballroom man unta. Lula unta to kay kabisado kay na siya ballroom. Ako pang tinikling ragid ko. Ganang takin-takin anang tiil. Nagibok-ibok man yung akong dughan. Kadaghan man diyang gapares-pares. Mao nilang partner tingali. Ako may gikuyawan ani. Uy, kahibok-hibok man yung akong dughan. Na, sao na lang yun na ako ani. Iyan si Lola, isalig lang na ako sa kong partner. Asa may Romeo, Ana, uy. Ay naitatak na ay name tag. Romeo. Hala. Kagwapo niya. Buyag, uroy. Basta kay dinirang dapita. Partner me. Bahala lang yun, uy. Pero in fairness. Hala. Ipadulong siya din rin ako. Iyan ang gitunol diri ang iyang kamot. Muragid ni ako, kumutan ako gani kong show nga samaan nila, may pong i-ballroom. Sao na lang yun, oy. Gimingaw ko sa akong kanhiay nga panahon. Ang kantong ga-ballroom minis ko. Nagsulumpatid in taon ko kay nabusdak maninoon ko. Sa mukha gitong ballroom, oy. Sa so, manginuan po itong akong ikapartner sa ballroom nga. Wa mo palo sa stepping. Ay, nako. Tuara, tuara. Tuara yun, tuara yun. Ako nga po, tuara. Tuara, hinay-hinay nang igunitan ng kamot. Kinsa-kinsa ako kunong tutukan og taman, be. Akong ipinazoom kining akong mata, kurap-kurap mangunay gamay. Romeo. Oh, Romeo, iyang partner. Kine. Hasos, tanawang gintinin ako. Magpaduol yung kong gamay. Ay, Diyos ko, ay. Ang ako lang ba? Kung maputol nang naang takon sa sandal sa akong apo. Masuotol ko na lang kahana siyang bakya. Tuara, nag-ballroom na sila. Tuara lagi. Hala, sige. Ni-ballroom na akong apo. Lakang maayo, mangmudala lagi ang nag-rumingyo. Hala, tuara. Hala, ni-paspas man ang aksyon. Hala, hala, tuara. Agoy, intaw na po. Hala, subay. Nako, Ginoo ko. Sus, tuara lagi. Alam mo rin magmalamboyog ning akong apo ni Romeo. Ay, salig na ginintahan apo sa iyong partner. Hala! Nagtinutukin naman ning duha, kini-action man og baog ning akong apo. Ay, mura magmudulit. Ay! Sus! Sa muka po din yung ballroom, ay! Ay, bahala na. Diri sa Dublin, mag-ikid-ikid po ko, madahan. Sus, unya, wala na itukar nga ballroom. Naon siya naman ni nagkabulol-bulol naman ni noon ko. Eh, bitay lang nakadungog ng mga tao diring dapita.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tainta, murag di siya kasabot sa akong istorya. Di siya kamao mo istorya. Misinya siya nga. Ah, okay. Taimpa-taimpa, unsa ko manin ako pagingon siya. Ngayon, magitupakan ang ako ang... Kuya, natupakan niya ako ang kining sungad sa akong sandal. Kaukabon na rabaning akong sandal, oy. Romeo, Romeo. Lisin niya siya na ako.

Matuwa-tuwang drama on the spot eh. Itong pagod vibes na kuto sa inyo ha. Oh, what a table room, Ma'am Alma. Ma'am Alma. Mito, uy, salamat kayo sa inyo ha. Sa'y natin serious nga drama. Sa'y po, that good vibes na punta din dapita. Ay, arita sa to nga Facebook Live. Batot pang Mike, Dito Rex. Absolutely love your voice. Jumping God bless. Thank you, Mike. Mam Eva Orina, ma yung abuntak siya tanan. Special ka din mo, DJ Maria Amping. Siya kanunay and God bless. God bless you too, Mam Eva. Ginalin ka po na, good morning, ma'am. Idol, salamat kayo, Ginalin. Ginalin ka po na, hello everyone. Mike, Dito Rex, huh? Love your heart, shines, ha, ha. Diyan ang po, Gapinyot Vlog, hi pra. Hello, kanimo. Anyways, ato ding i-plug ning umaabot nga panagsangka sa top 10 finalist karong May 8 diya sa May Tayasan Municipal Covered Court. Diya sa May Tayasan Covered Court, ubo sa pagsaulog sa Municipality of Tayasan 236th Charter Day Celebration, May 8, 2026. Sumauni ang hinashasa na gini ha, ang top 10 finalist. Uy, at tangin ninyo ha, kay naagyod diha ang mga top 10 finalists. Dali, naabot na ang pipila ka mga contenders from the other places in the Philippines. Kaya mga contenders ha, from Luzon, Visayas, and Mindanao niya. So, mauni ang una si Maria Lourdes Pipito from Mandawa City, Cebu. Jen Frances Allen Sonorin, Naga City, Cebu. Jophel Sisi, Cagayan de Oro. Genesio Cabalain, Butuan City. Uy, kinisi Genesio. Kaya ako naning nahimamat gahapon. O, kauban siya nga partner. Hello, Idol Dion. Good luck. Janinia Cancelier, Himalalo Negros Oriental. Loisa Siga Cayan, Tayasa Negros Oriental. Stevenson Tevez, Tanay Negros Oriental. Danny Balasabas, Mabinay Negros Oriental. Davy Ann Pahankuni. Silay City Negros Occidental, Veronica Hanalo, Cebu City. Wow, good luck sa top 10 finalists. Inyo nang makita ha, makita gina niya in person. Ala, uy, ang tindi nito. Grabe. Good luck kaninyo ha. Anyway, sa tangi day, ugma po na ako'y guest diri po. Usa sa mga top 10 finalists atong mag-guest diri from Butuan City. Si Sir Dion Cabalain. Tangi na ugma po hoy. Sige mga ka-star. Anyways, kini mga programa gidali to sab kanato sa na Lunchos Cake Shop. Kana diya sa may nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita gid kas kalamay tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Na Lunchos Cake Shop murawat sila og order. Para sa okasyon sa masa wedding, birthday, christening, ugban pang special nga okasyon, na Lunchos Cake Shop na anay mutang, tapos sa Sunjo and Nisi Dry Goods Trading, og Blue Baker diya sa Bulungay Ita Street, Poblasyon Taya sa Negros Oriental. Open sila everyday from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 0963-014-3261 or sa Facebook account ni Gina Lindelar Morado Silam na yung tagiyawag tagtumala sa Nalensya's Cake Shop. Kung sa payong giulat, bisita na ang Nalensya's Cake Shop. Kinariya ang ipangita ni mong type sa lamian ng mga cakes. Busa palit na shoutout po tang Lilith Medis and Clunar, ang assistant og tindera sa Nalensya's Cake Shop. Anyways, mga ka-star, bisita na ito ang ato ang chat box diri sa akong personal Facebook account. Good morning, DJ. Loading dyan ka. Ayaw, wala signal diri eh. DJ, no request. Nalang ko, kanta DJ. Inspiration ka. Ipahinungod, rana na ako sa tanang naminaw. Thank you, DJ. Hello, Ma'am Lintugda.

0: Tugban si Hibin Doy. Shout out kanimo, Ma'am Lynn. Thank you, ha. Salamat ka, ayo, Ma'am Lynn. Atong palangga diya sa may man si Hibin Doy. Thank you so much. Oh, salamat kayo sa itong mga avid fans, sa itong avid listeners. Salamat kayo sa inyo nga pa. Makanuna yun nga na pagsunod kanuna sa programang Morning Pasada. Of course, sa tanang programa dire sa Star Radio Tayasin. Ubalik ko para sa last portion sa itong programang Morning Pasada. Stand by!
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kamu masulubon tungod kay nita.

0: Mrs. Josephine Aguirre.
1: Who Wonder Cardio Care. Usa sa kasagara nga hinungdan sa kamatayon sa tao mao ang atake sa sakit sa kasing-kasing. Tungod ni ana namugna ang Who Wonder Cardio Care. Kapsula nga adunay sangkap nga mutabang pa-relax sa mga ugat nga nagdala sa dugo gikan sa kasing-kasing. Makatabang sa healthy blood sugar levels ug mohilis sa cholesterol nga usa sa mahimong hinungdan sa pagbara sa dugo sa mga kaugatan. Busa aron masiguro ang kahimsog sa imong kasing-kasing ug malikay sa cardiac arrest. Inom sa Who Wonder Cardio Care.
2: Ako si Nerica Tisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung COVID. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
5: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan portahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o

0: makatabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Heart Max. Extreme na.
0: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
2: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Maria Bunang

0: Itagan kayo salamat sa iyong pagpaminaw. At huwag ipahabol ni usan atong personal sponsor. Gitalik ka na itong mong programa sa Rocky Microfinance. Ang nanay mo tanggiyo sa may second floor sa Blue Baker Building. Open sila every Monday to Friday, alas 8 sa Pundag Taman, alas 6 hapon. Gidumala kini sa ilahang branch manager, Rafi Microfinance Tayasan, ni Sir John Michael Maro, ilang branch manager, loan processor, Ma'am Dani Rose Espenas. And of course, ilahang mga staff diya, Ma'am Julina Pakulanang, Ma'am Almera Liano, Sir Tyler Redula. Of course, ilang contact number para sa dugang detalye, 0953-105-8572. Wala na sila sa ilang karaang office, naan na sila sa Blue Baker Building, second floor, okay? Sige, salamat kayo sa pagpaminaw sa mga viewers, listeners. Dagan kayo salamat. Babawi ako og manapod mga ka-star. Thank you for being with me. Salamat ka ayo. Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat. O, sa kinatibang portion sa 98.3 FM, sa Radio Tayasan. It's me,
1: Maria Bunangera.
0: Ako maingon, bisa naluka pa ka man barog og padayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Mayong pagpanioto. Bye-bye. Amping og ampo. I love you.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12. Uno.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka Dragon Mel Galios.
7: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
8: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoon nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga dunay mga problema mga suking tigpaminaw. Naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soki tigpaminaw madako pod siyag tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no? Dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos o ga horny goat, no? Pero aside ana mga sokin tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone, mas kusog mga sokin tigpaminaw. Kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabasko kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no? Na higala ang pinaka-importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw ang madungog ninyo, mapapalit usab sa nagadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
7: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
8: Mm-hmm.
7: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
8: Yes.
7: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
8: Okay.
7: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
8: Kun yes.
7: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
8: yes,
7: o kababainhan.
8: Mm-hmm.
7: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no?
8: Yes.
7: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
8: Okay.
7: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Bebe, nagkauyab naman yung takaroon, bebe. Magmenyo na ta, bebe.
11: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Nga wala man tayong mga trabaho.
10: Bahala na, bebe. Dili tingali tapasagdan sa itong mga ginikanan unya.
11: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio. Ala una, dos.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, no? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhay mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban pa, no? Wonder ba na bablas? Pertinindota gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga, katong atong mga kaigsuunan, di ba nga, kwan, kanini ang, na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na paplas mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sa tawag ana ganini ang almoranas, colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Dahil kana dayon ato ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga mo i-protect nimo para di ka daling subawan, nilantan ug magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Alang kanini yung tanon, mga pinalanggan ding paminaw. Baktas ko ang dalan nga akong gisubay. Aron sa pagpangita sa nahanaw nga kalipay, ibinlan mong samad king balatian nga nagdugo sa kaminaw. Natunas ang pangandoy daw aso nga milabay o nahanaw. Samaran mang kining kasing-kasing pinangga sa imong pagtaliwan, huwag puas sa kunang indahay sa imong pagbalik ni ining kiliran. Iubay ko sa damgo ang imong larawan. Aron sa ingon ni Ana, makuhaan ang kamingaw nga nagahasol ni ining akong dugan. May mga gabi ipinangga nga nahipugwat ako taliwala sa akong paghinano. Kayang maasgad kong mga luha na nagayday na nining aping samtang naghinukto, daw gilumsan tindugan sa labihan ng tagulanan, daw panak ni Cupido nga milagmas ng kasing-kasing kasabaran. Mga luha hunong na sa pag-agas ning akong mga mata. Kay nahubsa na sa luha, kining nagbangutan sa mga kamingaw. Titia o gitusa kining nahibilin kong mga luha.

puno sa mga pagluhiraw. Aron papason kanto mga samad sa Talinggam sa Kamingaw. Talinggam sa Kamingaw! Alang ka din yung tanahan, tudling sa mga garay.

0: Ato kaninyo tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa Huandro Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated ha. Huandro Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Huandro Herbal Oil.
1: Ato sa ating pangalan ma'am?
2: Vanzi Bungloy.
1: Taga?
2: Balo lang Cagayan de Oro.
1: Sige ma'am. Salty daw mi ma'am. Unsa imong nabantayan aning paggamit aning Huandro Herbal Oil?
2: Kining Huandro Herbal Oil usapod nga kining daghan kayo sa nga tanan akong naobserbahan ani kay kanang ang akong bana ang iyahang kuan sa tiyan kanang mga burot-burot bitaw sa tiyan tungod sa Huandro Herbal Oil na nga panas ang iyahang mga yang mga burot-burot sa tiyan
1: iyarang yaplasan
2: ang tanan kanang kuan bitaw sa pusod niya dapit nagkuan dayo nagpalit dayon mig kanang Huandro Herbal Oil niya pagpalit na mo akong gadala-dalaon po na siya din sa terminal sa sikat kay mutilaw sila ba sikat sila magkuan na sila maggamit na sila sa Huandro Herbal Oil.
0: O na ang nakanindot anang ato ang produkto nga Huandro Herbal Oil ha ay lang magkumpis okay. Maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo biya dahin mo sa di mao inyong napalit, no? O na, diha mga pinalanggan di ba minaw? O niya, gatong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi po mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naapot ay Huandro Animal Vita. Proven and tested, good po, no? Huandro Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminaw ha, testimonya ni.
1: Pangalan o kumpletong address?
3: Chris Barunday, sir. Taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Sige, salty daw mi mambi. Kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyo ang mga alagang hayop.
3: Epektibo, sir. Kaya kanang mga manok na mo, amo mang gibutang di Animal Vita, epektibo, sir. Kaya nagsakit ang mga manok, mga ulian man. Mga iro. Among gipasulayan ang iro po na mo, sir. Among gipakaon. Abtik po kayo. Alahe, gyud sa una o karun, sir, nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Ingon na, gyud kanindot. Ang ato ang produkto nga Huandro Animal Vita. No? Kanang Huandro Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Huandro Banaba Plus. Epektibo kayo, ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diya na, birahan na sa Huandro Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto, mga pinalanggang tigpaminaw nga Huandro Banaba Plus. Testingi! So ay, gamita, epektibo. Kaminaw ha, testimonya. Nagamit ni Huandro Banaba Plus.
4: Dibida, dabi, sigdar.
1: Taga?
4: Purok, Bagong Silang, Tinago, Sami City.
1: Osami City. Nakagamit ka aning Huandro Banaba Plus. Soldi Amy, kung aunsa ni ka epektibo?
4: Kapo dyan kining inyong mga produkto sa kining Huandro Banaba Plus kay akong gigamit sa kuan, akong giinom ba kining akong sakit nga doon ay sa doktor pa akong gipatan o hindi bita akong mayuma.
1: Naki mayuma.
4: O, sige, dugay kay maundang naka pa doktor ko kadua abunuan ko dugo pag duha ka bag inom ko na kay paminaw man ko sa radyo yung programa ng kuan nang tambal nga Huandro Banaba Plus di nipalit ko salamat ko kay ko sa Ginoo sa inyong produkto nga naulian jud ang akong kuan kani undang na jud ako akong dugo ang sud kanwa naging balik-balik.
1: So unsa nang kuan kanang mayuma?
4: Kanang nana sa matres sir kanang nasa matres ni tugdon din mura nag alum din kung panahon nga kanang dugon ka dugay mawala bisan pag di ka dugon no kalit na nagtunga din dagkay ang dugo manggawas mura maapul-apul ba. Nya mahurot ang atong kuan kining kanon daw kuno ang atong pula sa puti ko no kanon sa pula na magamay atong platelet dapat ko no ang platelet sabay 14 niya sibi na lang nabili na ako ato dayon na doktor ko na nakadungog po ko ng program sa radyo nga kanabitang tambala nga Huandro Banaba Plus nagpasalamat di ko nga naulian ang akong sakit wala na dyan ni balik
0: o diba Huandro Banaba Plus ana sa kanindot no. Garay na ko ang Bugkot family, Mahampay family, Umbalay family, Linog family. og Oribawan family. Kanalang Kuya Cards, nagpagaray si Junjun ang bugot di ini ng Purok 2 Barangay Dato Inda. Nilang Ilin, Pradia, Ram, Kino, Yulin family, Inot family, Binji Kalimpusan. Og Tami Tamparong from Adilfa Q Kalimpusan of Tambuling.

0: Daray ko sa Briguli og Flores family, Manggubat og Canietti family, Alibio family og Dinsing family. From Cristina Flores Briguli sa Kabasanan. Una ka ng Vitron Drops na to, nindot pod. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay mauni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindotag yun, ang Vitron Drops.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
2: Si Harabilia Maturan, sir.
1: Taga?
2: Taga Calayagon, Buena Vista,
1: Agusan?
2: Del Norte.
1: Agusan del Norte. Okay. Ma'am, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
2: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni sa sige lagi namo pa.

0: siya, pinuod gibi ng mga gipang ilang testimony kay pagtusay na mo na anang Victron drops ang bata. Pag inom niya mga kaupat man siguro, kaupat man ganado naman siya mukhaon niya. Ganahan siya matulog.
1: Mm-hmm.
0: So, eh, mag-isod di, may anin niya, anin nga bata kay hilakon niya ka nang ligid siya ingong nahingaon ba. So, manan, mm-hmm. gitusay nga na mag-Victron. So, pinuod gibi ay nga, maayo po day ang Victron.
1: Pila edad sa bata, ma'am?
0: Karon, mag-one year na siya hapit.
1: Mag-one year na.
0: Karong na pulis.
1: Nya, okay na, ganado na ang iyong pagkaon.
0: Oo, padayon gyapon yung Victron.
1: Mm-hmm.
0: Wala na mo siya undangi, mga pagana, gito siya taon.
2: Ingon anda, no, ka Nindot. Ang ato ang Victron drops. Sa Victron syrup, Nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Doha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Victron syrup, maka bright po ni katong mga batang bugo. I-Victron syrup na ninyo, mga pinalanggang tigpamilya.
1: Datong pangalan?
3: Si Nerejin Bautista, Sagat Manukan, Sambongad Norte. Sa Victron syrup, sa ako pong anak. Ako pong sa Limitinan po siya tayo. Hindi kayo siya, hinaon kayo tayo. Ma, presyo ko tayo. Nano yung bataan ni tayo. Muna nagpakaon sa sagunsa tayo. Magkausutan. Tayo pa tayo. Isang kaon. Dito siya mukuan siya tayo. Gusto niya. Bispit lang. Gatas na yung taungon. Isang kaon tayo. Huwag na. Mag-tryan ko sa Victron syrup. Karon okay na yung panglawas din. Pukaon na po siya. Hindi na po tayo pareho na ikahingaon kayo.
1: Paspas na siya makaon.
3: Then, de ang bata po. Okay kayo ang pangutok po. Grabe niya lang. Salamat, Etanan.
2: Ingon anak, no? Ingon anak, kanindot mga pinalangan ng tigbaminaw. Ang Victron syrup. Ang Victron tablet, may po ni. Para po ni sa mga 13 anyos pataas. Ang ato makaigsuunan diya nga wa na'y ganang mukaon, grab ni kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Victron tablet, pang paligon sa immune system na. Aminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Victron tablet.
1: Pangalan o kumplitong address?
4: Daday Briones, Talapulabang, Agunay, Dababiso. Kasi magkayo po yan, ino man, ipalitan man po kusin ko na po kapag umangko na, kuhaan ganang supporting Victron, po ko kay, inong senior, kanyang senior na labis itisinta niya. Okay man kayo ya. Kayo man.
1: Naggamit ka sa Victron tablet?
4: Oo, Victron. Nagamit ko niya. Inom ko nga. Yun ang isa na kung sabon sa mga okay. Kaya hindi ko katuloy ako inom. Kung maana din nung hindi ko katuloy, hindi ko sa inom. Ako lang. Kung hindi ko katuloy, inom ko anak.
1: Mm-hmm.
4: Oo. Nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po ako ang ikuha niya. Kano, maayo gud, dali ra kang baka inumdog man kanang umakumang sa kaitang malimot.
1: Mm-hmm. Limtanon kay ka. Pero naka pagtik nimo sa Victron tablet, naulian.
4: Kay maulian jud ya, pero wala kay nako imong nakamintir. Wa ano man kawrot sa pulo sa buok niya. Ikaw mohulong usa ko kay basin ka nimo maayo ang kodili nang gusto mato sa ko sa inog sa Victron.
2: Ingon anak, kanindot ang produkto nga Victron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray na ko akong wife nga si Ritzel Pibria, nagpag-aray si Jojo Pibria. Kumusta ko nilang Baltasar de la Pina Jr. Diha sa Mama Pagadian. Mama Pagadian? Wala man, Mama Dumalinaw may na. Ang nangumusta iyang Mama Nining diri sa Libak, Sultan Kudala. Rita na ko, Kuya Karj, ang ako mga silingan. Sama sa Panisalis family, Isjanda family, o Tubalado family. Nag-greet Larry Lastimusa, Purok 18, Lilyungan Carmine, o Laras na lang tanan salamat.
1: Kana bang kapi na to nga Juan de Herbal Coffee? May bigin ng imnon po. Kay bisan og herbal na, di po siya lang to. O niya, nakanindot niya kay daghan po siyang health benefits nga mahatag di mo. Di po kakulbaan, di po mutahas yung sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Istingira ko na ninyo. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan tigpaminaw. Ito na yung mga problema diya sa ilabi taong blood pressure. Kanang Wonder Cardio Care. Mauna yung mayo. Ang Wonder Cardio Care, mauna ito ang imnon kay aron nga dilita basta-bastang lupigon anang kanang high blood pressure. Mamanay kana bitang tridor nga sakit nga mukalit lang kag kahiwi. Maotro imong linakwan og di ka swertihon way surong madido pa ka. So mag-inom ka ng Wonder Cardio Care labi na naakay mga history bitaw nga ningkalit nag-spike, ningkalit nag-taas ng imuhang blood pressure. Ha? Inom kang Wonder Cardio Care. Wonder Hemoaid Pod para sa dunay mga almoranas. Oh, pero grabe na kaayo ay nag-iisalig sa Wonder Hemoaid. Daghan mang pamaagi, anak. Pero kanang Wonder Hemoaid, unay may gamiton para sa tumakaigsunan nga dunay mga almoranas. Ha? I-try ninyo. Kay okay ka na nga ito ang produkto nga Wonder Hemoaid. Oh. Itong mga almoranason niya. Ana sa mga pharmacy at butika na abo na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Dayon kung nangita ka vitamin C, karong panahon na kay kinahanglan gisuro na to ng vitamin C, no? Kay umaot kayong panahon ba? Ulanan ka, mainitan ka, masay maabugan pag yun, masubawan, mahilantan ka. Unya, ang atong lawas, dili kayang mag-produce o vitamin C mo nang magamit ang Wonder C+. Wonder C+. Muna nga itong gamiton. Mga pinalanggan din paminaw. So katong wala pa ka-try o gamit sa Wonder C+, mo try kita na. Nanay syrup para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napo na sa capsule para sa mga 13 anyos patas. Nagkinahanglan yun o vitamin C ang lawas sa tao. Unang kinahanglan mo gamit sa Wonder C+. Garay ko sa Arguelles family, Paluzo family. Briones o Tulin family o ang umbanag anak nagpagaray si Marifi Arguelles sa barangay Sinaman di Polo. Garay ko kang Glory Jane Robio sa Tudila, Misamis Occidental. Gikan ni Nanay Virgie Itzano Florino. Si Nanay Imay ito laging nakikinig sa iyo sa Labaca Esperanza Sultan Kudaran. Garay ko akong mga anak sa Barandias nilang Junar Danhart. Dominic, akong kinamanghuran nga anak si April Boy Canido. Nagpagaray inyong mama og papa sa New San Vicente Barandias. Pangantukan bugid noon, Josefina og Duming Canido. Salamat sa pagbasa, Kuya Cards. Thank you so much. Pwede mo mapadalag balak ha, kaya nabi atay kanang premium ani ang first prize kay 3,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang second prize 2,000. Ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang third prize o sa kalibo, ang maghatag kay Kuan kanini ang si attorney, si congressman, attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. No? This morning, premium ato ang tudling sa mga garay, may biya po di kay, magpadara ko kagbalak, o niya, maka-premium kakayakay po dana, no? Ania ang atong criteria, kinanglan imong balak, maabot siya 5 ka istansa. Munang minimum. Unya, kada istansa, ang minimum po niya ng mga sentences kay upat. So, upat ka sentences minimum kada istansa, need kag 5 ka istansa, ayuha og garay, kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kanang naibot, ipasabot imong balak, unya, rhyme ang pagkasuwat, ha? Maunay pamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Aron na din kay chance nga mudaog og 3,000, 2,000, o sa kalibo, no? Ano na, no? Kaning tudling sa mga garay niya, nindot gipo kayong mag-apil-apil po mabiyaan eh, kaya may nanamoy atangan ba? May naka-line up man yung ato ang mga interest. Okay naman tayo mga in-charge persons ano yung mo trabaho. Ako, Dre, basa na lang yung go. Balak, o niya, pilian ang winner sila gyapo, no? Atong hatagag pagtagad ng interest sa balak, o, pinadama ni Angel Cruz, taga Dumaguitis City, Negros Oriental. Ang title sa iyang balak ay Inahan ang Kahayag sa Panimalay. Mauni ang title sa balak, Inahan ang Kahayag sa Panimalay. Ato na yung hatagan ang kinabuhi, ha? Sa matag banag-banag sa bagong adlaw, imong pahiyom ang naghatag og dilaang. Bisan ang kangit-ngit mahanaw sa kamingaw, kayang imong gugma kanunay'ng nagdilaang. Dili masukod ang imong mga sakripisyo, gikan sa pagmabdo sangtod sa akong pagdako. Bisan ang kakapoy imo lang nga itago, aron lang ang anak karuhay ang pagpuyo. Sa mga gabiing ako gihasol sa hilanan. Ikaw ang nagtuka, wala gayoy pagluba. Imong mga pag-ampo sa langit di paabot. Naunta ang sakit daling mahanaw o mapuman. Bisan kuno say, ako dayong kasaypanan. Ang imong kasing-kasing akong nasugatan. Ang imong pasaylo kanunay anaa sa ganghaan. Mapasayloon ka gayon o inahan nga tinubdan. Sama sa usa ka anghel nga gipada sa yuta. Imong giya og tambag bulawan ang kamatuoran.
2: Dili hitop nga nang imong gugmang walay kuta, ligon pa sa bato, lunsay pa sa bulawan. Sa imong mga kamot nga kaalyado sa trabaho, ako nakita ang tinuod nga serbisyo. Wa kay reklamo, wa kay pagduha-duha, imo lang giagwanta ang tanang kagulong-duha. Ikaw ang pundasyon sa atong panimalay, ang kusog nga sandigan sa panahon sa luyay. Imong pag-amuma walay paglubad o katapusan, sama sa sapa nga way hunong ang dagat. Usa nining balak ako kanimo nagpasalamat, tanang gugma nga way pagpaabot o balos, kawang akong bahandi ang akong garbo o giyas. Sa tibuok na kong kinabuhi, ikaw ang akong luwas. Inahan ang kahayag sa panimalay, entry ni Angel Cruz, Dumaguete City, Negros Oriental, sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung talaan. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaron Timingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas, ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, ala una, 34.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa tanang butika, bisan as ang lugar.

kumustag maayong adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa magkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 6, 2026. Laiswatan po na sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Roland. Pwede stand by Roland. Alas si Maswat, of course, brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS

0: Lemon's Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
1: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot kapanit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission 2026, masugod na karong May 30, diya sa Samoanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4, Samoanga City. May 31, April, Sibugay. Sa may covered court, Poblasyon April, Samoanga, Sibugay. June 1, Pagadian, covered court, Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave, sa Carousel Garden, at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Samoanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno Front, sa Barangay Hall, Torno Dipolog City. June 4, Calamba, sa may Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, diata sa Roqueta City, sa may Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Laya 1, o Roqueta City. At ang atangi ang atong mga medical mission tood kay daghan ang atong mga papremyo and labaw sa tanan, pinaka-importante, matabangan ang atong mga balatian, pinagi sa atong health analyzer machine. Dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas. Libreng masahe o uban pa. So, again, kita-kits sa mga nakaschedule nga medical mission. Usbong ko yung standby, Roland, alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

anyos pa lamang ko sa diyang nasayran ako unsa kapait ang kinabuhi kong pobre ka ate. Sa uban ang 13 anyos panahon pa sa dula, sa eskwela, sa mga damgo. Kung unsang imong ugma. Apan lahi ang nahimong dagan sa ko kinabuhi ate R. Sa edad nga 13 anyos na ako sa sitwasyon nga kinahanglan kong maningkamot, manarbaho para mabuhi. Wa ko'y laing gisaligan kung dili akong kaugalingon. Tawga lamang ko sa pangalang Roland, 26 anyos ang pangidaron o kasamtang ang nanimuyo sa Cebu City. Gikan ko sa broken family ate. Nagminyong akong inikanan nga dili pa sigurado sa ilang mga plano sa kinabuhi. Busa sa diyang gianak ko, inay nga magbalipayan sila si Papa ug Mama. Na-realize nila nga dili pa di sila andam sa mga responsibilidad. Sayon ra para kanila nga magbulag ug mangitaglaing kaugalingong kalipay. Samantalang ako ang nahimong collateral damage, ate. Ako ang nahimong makaluluoy. Gamay pa ko sa diyang nagbulag ang akong ginikanan. Nakabato na sila kanya-kanyang kinabuhi. Nagminyo sila usab. Nakabaton o bagong pamilya. Bagong mga anak. Bagong kalibutan nga way lugar para kanako. Gibilin ko ni Mama sa iyang ginikanan. Sila ang nagbadako nako o nagpa-eskwela. Apan tanan kini akong gibayran sa kong kusog o oras ate. Nagdako ko nga wa nako nabati ang gugma sa kong lolo o lola. Ang lantaw nila nako bugatra ngadto kanila. Tanang gibuhat nila nako na ikapalit. Kay matod nila, dugang kunukos ilang pakaunon. Wa ko nakipulos nga bata. Di man lang kabalo mo diskarte. Mao ka nang ako madungog matag-adlaw ate. Ako ang musagubog tubig, mangahoy, mupakaon sa manok, manglimpyos tangkals baboy. Kumasayop ko, kasaba, dala pang insulto ako madawat. Makita lang nila nga, nagpahuway ko, ing nandayin kong tapulan. Nagdako ko ati nga dunay kay ubos sa kong ginikanan o sa kong apuhan. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon. Ngano, gipakatawo pa man ko, ng kalibutan na, ati R.

na itong bata pa ko, puno o gagid ang akong lawas. Gipanindirihan ko sa akong apuhan, sa akong mga classmates. Usa ubang mga bata o mga tao. Nagpasalamat ko ati nga atong grade 2 ko na luoy ang akong maestra. Ginapalitan ko niyang ointment. Magdala po siya ininit tubig. Nga nanay dahon sa bayabas. Iyang trapuhan ang akong lawas. Hugasan ako mga kamot ug tiil. Butangan dayon niyang ointment ate. I-share dayon niyang ihang balon nga nilungag nga saging ug kamote. Si ma'am ang nagtudlo kanako nga mangandoy ko. Ang ako maestra ang unang tao nga naghatag nako og bag-ong mga bisti, sapatos, medias, uniform ug mga school supplies ate. Si lolo ug lola ipasunod nila nako ang mga sinina sa kamayag agaw nga kun dili gisi mga lagom na. Ako ra maayag agaw ang ilang palitan kay gahatag kuno og kwarta ang ilang ginikanan kanila. Wa kuno sila'y madawat gikan kang mama. Nagpasalamat na lamang ko nga dunay mga tao nga dunay malumong kasing-kasing nga maluoy nako. Grade 5 regid taman nga akong pag-eskwela ate. Wala na ko natapos ang elementary. Milayas na ko ate. Tungod kay usa ka gabi iniana, human ko gisagpa sa kong lolo kay lagi natagak ang balde sa tubig. Mihila ko. Dili tungod sa kasakit. Kung dili tungod sa pagbati nga. Wagid ko'y bili para kanila. Ito gabi una, milayas ko, ate. Wako'y dabisan si Nina. Naglakaw ko sa kalsada nga way direction. Mangayak ko pagkaon sa mga balay. Naulaw ko. Pero di na nako makaya ang kagutom. Murag bata ko nga way tag-iya. Nahimong palaboy sa pila kaadlaw. Hangtod nga nakakita akong karatula nga nakasabit sa gate sa usa ka dakong balay ate. Wanted boy ang nakabutang. Nagtindog ko sa tubangan sa gate nga 5 minuto. Nahadlok ko basig palayason ko apan mas hadlok kong mabalik pa ko sa akong lolo. Di paligo na ako akong dughan. Nag-doorbell ko ate. O dito nagsugod ang bagong yugto sa akong kinabuhi. Gipangutan ako sa babae kung pila akong edad. Mitubag ko nga 13 anyos. Mitanaw siya sa lalaki nga tapad niya. Mipahiyom ang lalaki. O gipangutan ako niya kung asa akong ginikanan. Gisaysay na ako sa ila ang tanan, ate. Matod ko bahalag, way sweldo, makakaon lamang ko. Bahalag sa gawas na ko, matog. Siguro tungod sa kaluoy, ila kong gidawat. Gihatagan kog nindot nga tulugan. Sayo pa sa buntag. Manilhig na ko sa loan, ate. Mamahog sa ilang mga iro. Magtabang sa mga driver na magwashing sa mga sakinan. Ako ang tig-abli sa gate, ate, o tigsira. Tiglabay sa mga basura sa basurahan sa gawa sa gate. O guban pa ang mga trabahoon nga naka-assign nga rika na ko, ate. Ate, arwa ako'y reklamo. Dapat na kong kayahon ang tanan. Kay mahadlo ko nga papahawaon. Wa ako'y laing maduulan og maadtuan. Buutan ang ako mga amo ate. Si Ma'am Jane og Sir Gilbert. Aki pangilanduha ka mga anak. Tuod man sa pagpangligid sa mga katuigan. Nagpabilin ko sa ila. Hangtod nga misalig na sila kanako ate. Gani sugo-sugoon ako nila nga mag dalag mga papeles, mag-deposit sa bangko, tig-follow up sa mga delivery. Ginauban po ko ni Sir Gilbert sa iha mga lakaw. Ate, 18 anyos na ko, ako na ang nahimong personal driver ni Sir Gilbert. Dito na ko nakatunan ang marketing, paghangyo sa mga supplier, pag-istorya sa mga customers, usaon pagdala sa negosyo bisan wa ko'y diploma. Wa ako nakatungtong og high school apan ang kalibutan may akong nahimong eskwelahan ate. Si Sir Gilbert, dili lang negosyo ang iyang gisalig nako. Akip ang iyang mga sekreto. Babaero si Sir Gilbert ate. Kailan ako tanan ang iyang mga nahimong uyab. Ako ang nahimong witness sa iyang bisyo. Mga babae nga ginadala niya sa hotel. Mga sekreto nga mga komunikasyon.
mga regalo nga akong ginapalit para sa iyahang mga uyab. In short, ako ang nahimo niyang sidekick or nahimo niyang partner in crime, ate. Ang ilang duha ka anak, ang lalaki lang ang nagka-interest sa negosyo. Hinahinay nila kining ginapasa sa iyaha. Kaidara naman sila. Ngayon maginikanan. Samtang ang babae, mas kipili ang career ni iniisip o sa kadoktora. Midako ko sa ilang panimalay nga mura na usab kong party sa ilang pamilya, ate. Hangtod nga nag-26 anyos ko, gitaasan na nila akong posisyon. Ako na ang tigdumala sa ubang marketing transactions o mga tao sa bodega. Dako na akong sweldo. Una katigom na ko gamay. Nagsugod na kong damgo para sa akong kaugalingon, ate. Ngapuhon, mapahawa na ko sa ila. Maghimo kong sarili na kong negosyo, bahala ginagmay. Ang importante ako ng kaugalingon. Nagtuo ko nga padung na sa kaayuhan ng akong kinabuhi. Apan pag-abot sa usa ka binuhat na usab ang tanan, ate. Si Vicky, bagong katabang. Batan-on, guwapa, mistisa. Sa unang adlaw pa lamang niya at idaghan ng lalaki sa bodega ang napalingi. Pugusan na ko, ate. Crush na ko siya. Apan opagani ko naka first move. Naunhan ako ni Sir Gilbert, ate. Nasabtan na yun ako ang ilahang kinanawan sa usag-usa. Ang ilang mga lihok. Sa pag-generous ni Sir Gilbert, sa mga ngisi sa babae nga murag na kadaog og loto. Si Bana pa lang si Vicky, kabalo na ko. Nanay something kanila ni Sir. Apa nagtuo ang tanan sa among katrabahoan nga ako ang nahimong uyab ni Vicky. Kay kini ang gustong ipagawas ni Sir Gilbert, ate, para dili siya masapnan sa iyang asawa og mga anak. Ako yay pahatod kang Vicky sa terminal kung mapauli na sa matag rest day niini. Ako po ang musundo sa iyahang pagbalik. Ako ang gihimong alibay ni Sir Gilbert para sa iyahang mga palusot. Sa mahigayon nga magkita sila ni Vicky, ako ang chaperon, ako ang driver, ako ang lookout. Kung out of town, mag-hotel me si Sir og Vicky tuwa sa kwarto. Ako sa lain pong kwarto, ate. Kung nag-gift si Sir para kang Vicky, ako kuno ang mipalit. Kung dunay flowers, ako ang muhatag. Ibuhat na ako kinidili tungod kay loyal ko kang Sir. Kung dili, gusto lang ko nga dili magkagubot ilang pamilya. Ang pamilya nga nagsagop ka na ako, ang nagtabang ka na ako. Busa kinahanglan na akong protektahan. Sa tinood lang ang tiga kagilty ko, labi na kong mag-istorya mi ni Ma'am Jane. Kinasayod ko nga siya ang unang masakitan, ate. Busa, as long as kaya na akong salipdan ang sala ni Sir, akong ginabuhat. Nasayod ko, ate, dili usab niya gusto nga maguba iyang pamilya. Salik sa iyong asawa o mga anak. Nahuna-huna ako tingali, nangita lang siya parausan, ate. Babay nga kayang ibaligya ang kalag tungod sa kwarta o mga material ng mga butang. Abanta ng mali na binuhatan doon ay mga consequences, ate. O sa kaadlaw, seryoso ko nga giistorya ni Sir. Buntis ko no si Vicky. Nangayo siya ka na kong pabor. Ako kuno sa loon ug ang kunon ang gibabdos ni ini. Matud niya, iya ko naming hatagag house and lot ug tabangan mi niya nga makabaton og kaugalingong negosyo. Mga buta nga akong gipangandoy, ate. Apan ang kapalit pakaslan ako si Vicky ug akuon ang iyahang gibuntis. Ug kini ana kapalibog kanako. Ako bang nawaton ang gihanyag kanako ni Sir? Ibaylo ko ba akong kaugalingong kagawasan sa pagpakasal sa babae nga ako untang higugmaon? Kung kamo ang nasa kong sitwasyon, ate, unsay buhaton? Palihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours,

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayo maka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
2: Mapalit

0: lungsod og bawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzales, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis, for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Salamat ka ni Mo Rollins. Imo papadang ati mo swatampo ni ato tulumanon sa sensorly ati Arlene. Oh, sabay angay ni mong buhaton, pangasaw ni mo ang uyab sa imong amo. Kapalit sa usa ka negosyo og house and lot nga imong gipangandoy. Nagdako ka nga walang wala. Sila ang naghimo ni mong tawo. Dawaton pa ni mo. Of course, kaobo na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw ati Arlene Capjun, usta na mga gapaminaw sa atong programa.
0: And of course, ang atong URP Professor, Capjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw, DJ Nova and ati Arlene.
0: DJ Novs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Roland, dawato ni mo ang hanyag, nangandoy kang makabaton og house and lot, makabaton og negosyo. Ihatag sa imong amo, pakasli ang iyang uyab. Ang kuna iyang anak.
1: Of course, kung ako si Roland, ma'am, no, dili ko musugot. Kay, dari naman guni nato dayon ma-question, ma'am, ba, kung asa ginitataman, or hangtod ka no sa dinato bayaran ng utang kabubuton, utang na loob.
0: Okay.
1: Para magun ako, ang pagservisyo ni Roland sa pila katuig, gana pa lang daan.
0: Bayad naman.
1: Mm. And ikaduha pa, kapait ba nang makigminyo ka ng babae nga dili imo?
0: Kasayad bang ka?
1: Imagine, hang. Mm. Imagine na to, ma'am, nga, musugot siya nga magpakasal. So, pagkasal sila, ibon sila sa sukabalay, pero mato yung agalon, kay yung agalon ng kigdulog.
0: Yung agalon ng amahan at ang bata.
1: Oh. So, grabe ka weird, no? Kanang over na siya nga pagsakripisyo, murag, even siguro itong Ginoo, dili na pangayoon nga sakripisyo gikan sa atoa. So, dili na pwede yung good nga. Himuon na itong, kaya tumuubay lang ta sa tao, Ginoon. Tungod kay kanang natay utang kabubuton, murag tanaw na ito, kay siya'y nagluwas na ito, munang musunod na ito, di man na pwede kay. Even so, nga natay mga utang kabubuton, pero naman tayo kaugalingong desires itong kaugalingong, natay kaugalingong pangandoy, natay kaugalingong kanabitang desisyon dapat sa itong kaugalingon. And sa pila ka tuig ang pagservisyo ni Roland diha, wala na ikamahay ang iyahang agalon sa iha. Oy, si Sir Gilbert. Gilbert. Uh-huh. Wala na ikamahay. Imagine, nahimo niyang shield si Roland sa pila ka tuig.
0: Yes.
1: Nya, not necessarily man siguro nga ang resolution sa iyang agalon kay ipagminyo siya. Kung iya din na ipalayas itong kuan,
0: itong
1: babae, no?
0: Pero kinagtuo magod ang all sa ilahang palibot.
1: Yeah, nga yeah, sila doon ni Roland. Yeah. Pero unfair magod siya, ma'am, no? Nga. Kana iya na lang yung angkunon, even nga makulong siya, matali siya ana ang sitwasyon, no? Bahalag dili niya.
0: Hindi po, hindi walay kasal.
1: Diba? Anong paminyoan, mangyod? So, unfair kaayo din. What if maabot ang panahon nga makita siya babae nga gustuan gyud niya, so
0: higugmaon gyud niya.
1: Yes, so unsa ang lugar, no, siya pa mahibong makasasala na hinoon kay kanang makagusto siya glain. So para nako, no, dili gyud pwede nga kanang ibaylo nato ato ang kinabuhi para sa kanang ingani nga nga kahimtang. Kay unfair kaayo na siya para kang Roland, kay nakita na to sa saysay ni Roland nga dako siya pangandoy siyang kagalingon, na ningkamot kay siya tigom, no, dagan kay siya ginahandom para siyang self, pero mo lagi kanang kapugngan tungod kay kanang sa iyang utang kabubuton sa iyang agalon. So para nako, dili gyud forever and ever nga magbayad ta sa to ang utang kabubuton. Miskan pag moingon ta nga sila'y kana sila'y rason na himo kong tao, pero dili pwedeng himo na nga kanang bala para ilaha kang kanang kanang gunitan ba sa liog. So na kay kaugalingong desisyon, na kay freedom to choose nga kanang mubalibad. Kay unfair kay na siya sa imo, oy unfair kaayo na kana pa lang paglukoan niya sa iyang pamilya, paglukoan niya sa iyang pamilya nga ikaw ang nagsalo sa tanan. Dako na kaayo na nga butang. So ayog sugot, Roland, pwede ra kaayo na niya ipalayas ang babae or pa kuan, no, ipa dili ipaadto sa laing lugar. Bahalag sila lang gyapon, basta ayaw sugot niya ipakasal ka kay, hey, na mo ning butang, basta moingon nga ipakasal na ka sa tao nga dili wala ka nakagusto niya. Ang hindi sila'y magtsuktsakan na ito inigkuan, makapabor, pero maglain.
0: Correct. Well, di gin mao. Wrong. Okay. Dinhita, ato paminaw, usay opinion ni Ines, ato URP Professor Cap Junjun di Asus kini kay daghagin siya mga questionable studies.
1: Yes.
0: Ato paminaw.
2: Yes, ate Roland. Nangandoy mga nitag makadaog luto.
0: Kada pang daog na daan.
2: Kada pang sigurado na. Imagine, ha? House and lot. Yeah, house and lot. Nya, tagaantoy kag negosyo sa imong agalon.
0: Nga, na-train na rabagin siya sa negosyo.
2: Ikadua, ikatulo. Kung ang primero din ibuha, pasig ikadua, ibuha na. Sa mga kataon, Roland.
1: Talaga.
2: opportunity knocks only once.
0: O si?
2: Kaya kayo na
0: kayo. Opportunity knocks only once, ha?
2: Kaya kayo na kayo ng offer. Ikaw pa babalibat.
0: Pero,
2: si Adan, mangani, nga kisi-kisi, o gigilin sa siya ako nung muda. Pastilan. Rulan, i-grab na ng opportunity, mangun. Suspas.
0: Dili, oy. Kung may ka opportunity, kakwe, kwan man god ang
2: kinsa mo hatag og house on lot sa imo abi?
1: Nay pa ka pinasawa.
2: Nay negosyo.
0: Ah, may tabo mo kanimo nag front lang siya nga bana.
1: Yes.
2: Ah, di wala may problema. Pero kung front lang nga bana, di mangita day kag ibuha. Is papel ra man gud nang
0: pero
1: lagi ang ending sa ino imo ra nay sala na hinoon.
2: Papel ra man gud na ang
0: Diloy, grabe ka awkward. Awkward kayo nga.
2: Kung say awkward niya, house on lot na?
1: Say nga na, what if magpakasalgit sila kap niya, na-develop sila sa usakusadi?
2: Adi, iya kayo sila.
1: O, ang kasakusa, galo na po, daya nga to bangon.
2: Tago-tago po sila tira-tira niya.
1: Na, maaron.
2: Be practical, Roland. Talagsala kayo ng opportunity ngayon nga na.
0: Uy.
2: Nawa ka na. Ako yung amigo, nanawa ka na bagoha ilang. Umana, gidiskusyon na mo yung mong sulatan po. Nanawa ka na si Liklik nga. Tila ko, dili daw kasiya. Nagkakayo mo graba na. Ay, isa siya, opportunity rin lang. Talagsaon na kayo ng opportunity. Karon magbako-bako pa ka. Loan pa ka sa bangko, makabalay ka na. Noon niya, house and lot na ihatag sa imo, ha? Nga, so, napay pa kapin, ha? Napay pa ka, posible pag yun ang ikaduaan, ha? Imo, ha? Nga, kanang giburos kayo ron, pwede pang ikaw ang masumpay.
0: So, grabe ka dyan ka, grabe siya ka buutan nga ko ang empleyado tungkol
2: kay... Dapat magpasalamat sa siya ang agalon, boss, kasi ang napili.
1: Kuya Juan.
0: Ang may tabuan na murag daw sa waay lang. Pag maadto ay ang amo daw sa waay lang. Okay,
1: siguro kung si Roland o sa kalalaki nga wala bitay direksyon sa life, yes. Murag walay pangandoy ma. Murag masugot siguro.
0: Pero
1: makita mo na to sa iyaha ba nga? Nakit sa iyahang own desire ba?
2: Dili gani. Mawala gani ang tubag sa iyong pangandoy.
0: Pero dili na nakasayon nga. Kanabang pakasanin mo ang tao nga wakan higugma.
2: O di kapalo naman ka sa sabot dan. Sabot man. Pero na pa'y posible. Kaya naibog ba yung karulan sa primero ng bayana?
1: Didili, nakakuan doon sila. Attractive mong gulang
2: bae. Naibog ba yung ka? Naibog ba yung posible makasaibit ka diya?
1: Good day.
0: Oh my goodness.
2: Ang imong amo nga, sir, gitawagan kang ma'am, sir. Ano? Hali, pag-uli.
1: Kalay.
2: Kaya kayo na kayo nga offer, Anna. Yeah.
0: Dili siguro. Eh, butangan niya siguro. Kung panalitan daw ato niya, butangan niya wall. Sige, mapasagot ko, sir. Pero ay, nag-habili hilabdi.
1: No, ako na yung mang hilabot.
2: Di mo abot, mabot naman ginangin,
0: Anna. Stop na yun yung hang kura kagididang. Kaya lisan kayo nga masugal.
2: Dili man to lisan. Na ate.
0: Di man to lisan yung gugmaon siguro si Vicky.
1: Yes, kay gwapa man.
0: Matutkin niya, naibog siya, naunan lang siya ni sir.
1: Tinood.
0: Diba?
2: Di pag na sila ibalay, na sila yota, na sila negosyo, pwede naman kung ito mag-developay mo diya, Rulan. Muprangka na lang mo sila magalon.
1: Sinang ko.
2: Kwa naman gid ni, saon man gid ni nga.
1: Eh, mahulog kayo noon nga daotan si Roland kay nangilog. So, mas may pa nang muli kayo na siya sa timtasyon.
0: Kay, diligya po sakto. Bito, ang usa ka mali nga, sigun na taglaing mali.
1: Yes.
2: Mamangani, gioferan ka Roland, og balay yuta. Talag, bofer ba na yung nagbalay yuta, negosyo, og gamay ra na yang hangyo sa imo ha.
1: Naira gini mga tao nga nay kwarta ma'am no. Kanang inya na ba nga gamiton sa dili mao
0: bitaw. Ang imong ang kalabang ang emotion bitaw mo gidula-dulaan
1: yes.
0: Lang. Kay kung mo na naon si Roland free siya mamili og babae nga ikaw ba nang love gid niya.
1: Tinoon.
0: Pero of course mga magsugod siya bag-o.
2: Pero kung iyang i-miss man gud ang i-miss ni Roland ang opportunity. Mm-hmm. Basig i-offer sa lain magbahay ka Roland. Yeah, tino, subdivision ang imong ihatag na house and lot. I-full feed daan.
1: Yeah, tapos, yeah, na, no?
2: Negosyo nga, what? Yeah, nanay bank account with 7-digit. Yeah, no?
0: Butang-butangan pa yung 7-digit daan.
2: Butangan ng 7-digit nga capital. So, sirulan, pabambuang ka, tawagan ako na imong agalo.
0: Ikaw sa loob.
1: Ikaw pole.
2: Na, ara din eh. Total papel. Wait niyo ito. Oh, sad lang.
0: Pastilan. Mugi nga kang, malalisod, ay, lisod, kung imo ka tanawin, kinabuhi mo ni Roland.
1: Yes.
0: Kinabuhi ni Roland nga, iyang ibaylo. And to think ba, sa bagay, kung imo tanawin, di ka siya sa walang-wala eh. Nagdako siya nga, wala nag-love niya. Ya pati baba sa imay mong asawa, di gapon siya love, kay lahi ang gigugma. Sama na, oy.
2: Di, siya ang gioferan, kipalangga siya. Kaya ang opportunity, talagsaon ra.
1: Thank you. Thank you, Firan.
2: Napuno ka akong interview before ani.
1: Siya yung Firan kay. Siya dali manipulate.
2: Yes. Napuno ka lalaki akong interview. Tanan ka si klase o sektor sa kinabuhi. Uh-huh. Halos tanan na ingon. Ako na lang. Imagine. Napakay asawa, napakay yuta, napakay balay, napakay negosyo. Package all perfect na tanan adan. Chief technician si Kuano, Kuya Jimar. Lingo-lingo Kuya Jimar, oy. Murang din na pa kuan sa yung cellphone sige pagita sa account sa kalon. Yeah, ay kaya na nga opportunity. Ako di na kita dapat lang isun.
1: Pero listen kaya ang kaimtang ni Roland. No? Murang kuan yun siya ka ng nga ka ng torn bit murag torn between dili, the lovers
0: actually,
1: ba?
0: Dili ka siya magmalipayon. Kay mahim, dili siya tag-iya sa mamahimo niyang asawa. Kino. So murag bay sa papel lang magtiayon sila. Sa atubangan sa mga tao magtiayon sa deep inside grabe na ka-torture sa mga kagalingon. Di na pwede mabayaran o kwarta.
2: Ano ma-torture man?
0: Anaon ni mga
1: dili,
0: asawa.
1: Dili makakalipay.
2: Wala may gugbangan na buhat. Ang naghihimo ninyo na tungkol sa gi-offer. Butang sa pikas kwarto si babae, pikas ka kwarto. Mangita po ka kuyab ni murid sa pikas kwarto. Kapot siya mga galon.
0: Dili na lagi na siya mausak. Dili na na mao ang dagan.
1: Mura yes, nahin mo na siyang puppet sa iyang agalon,
0: yes.
1: Manggol.
0: Yes, dili siya wrong.
1: Very wrong ka ay.
2: Kasi wrong ang nakatagagawasan. Lahat wrong mo na. Kitsa maghata kung balay yuta sa iyong habi.
0: Mas dila nangugata si kapot sa pagkakay po ato ni Roland. Dawaton? Or mapahawa siya.
2: Dawatag yun!
0: Mapahawa na lang siya para nga wala sa...
2: Wala kayo sa lahat.
0: Stand by, balik naman lamang sa Pigas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibatig na ng usahay,

0: si Arlene, dagan man tayo og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-triad ng Silver Capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang ginintin. O, dagan si kay salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adilanosad, at Gayo Kudri sa Pulok Dong, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit

0: Naga problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayo maka, ovarian cysticus o cervical cancer.
1: About po sa cervical care, may disminoryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitay for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Bueno, balik ta. Siyempre, ato sa mga bayan ng ato mga Facebook and YouTube viewers at the RCAP June and Diginova watching here in Kabanglasan, Bukidnon. Sa una ragid ko, ginasubaybayan ang imang programa from Daniel Makalandag.
4: Hello, Idol. Shout out sa kong pamilya sa Barangay Mia Rayon, Talakag, Maminaw. Diyod minin mo bisag hinay ang signal from Mirna Gadiane.
3: Ayan. From Ellen Gay Gabole. Shout out from Tandag City, Gabole and Lumakang Family.
4: From Noel Christopher Paez. Shout out ko sa kong lola nga si Lola Bening sa Barangay Carmen CDO.
3: From Carmi Monares. Hello, Ate Arlene, De Genova, and Cap June. Good day po, watching from Saudi Arabia.
4: From Paki, saludo. Hello po. Pa-shout out ko sa akong pamilya sa Barangay Bagong Silang, Kapatagan, Lanao del Norte.
3: Shout out to Elvira Orbita, watching from Colasi, Buena Vista.
4: Hi, Ate Arlene. Shout out lang ko, Dris. Hey, Malalud Negros Oriental from Jeza Santista.
3: Mga adlaw, Ate R, Ate De Genova, o Cap June. Ganat ko maminaw sa inyong programa, kauban sa akong wife, Eleanor Diyos sa Magbanwa. Diri sa Los Amigos. God bless po kaninyo from Wilson Magbanwa Senior.
4: Shout out to Joyce Antingson Madula, watching from Barangay Tubod, Lanao del Norte.
3: Shout out at Arlene sa mga taga-barangay Afos, Tibuli, South Cotabato. Always gapamati sa program from Alvin Dote, Kusugeng Ulan.
4: From Mark Anthony Relativo, Kabaron. Good PM at Arlene Pagrico sa akong barkada sa Valencia, Bukidnon.
3: Ayan, shout out to Monterdi Ken Jomar from Mikey's Colon, Cebu.
4: Shout out to Leia Marie Cabunok Daha, watching from Dumaguete City.
3: From Gina's sa Nilangit 478, Kahimos Mutambag ni Cap June. Oy, watching from Oman po.
4: From Crispin Maglangit, may hapon at RDJ Nova, Cap June, pasyadat po, watching from Barangay Poblacion, Bislig City.
3: From June Darunday, watching and listening from Ubay Bohol at Arlene de Genova o Cap June. Makakatong tagdaghang lesson sa kinabuhi. Well, malingaw ko baminaw sa mga tambag, labi na kang Cap June.
4: Hi, Ate Arlene. Always watching and listening. Pa-shoutout ko sa akong mama gikan sa Tupi, South Cotabato from Aiza Talastas and from Angela TK to IW, Ate Arlene. Shoutout to Charlie Opura from Mamaco, Davao de Oro.
3: Okay, Dejinobs, ibang final para kay Roland.
4: Again, alang ka ni mo, Roland, kinhanglan ni mong hatagan imong kaugalingon o kagawasan nga mamili kung diin ka magmalipayon nga ayaw sugot nga hangtod sa hangtod magbayad kang utang kabubuton. Tuod man mapasalamaton ka sa ilhang pamilya ni Sir Gilbert, no, nga giluwas kanila sa kalisod, no, giamuma kanila, gihimo kanilang tao sa imo panggingon. So, okay man na, no, nga kana bang maglantaw ta sa mga tao nga mihatag sa atong oportunidad, but not to the point nga ibaylo ni mo imong tibuok kinabuhi para sa ilaha. Kay ikaw as kuano, as an individual, nakay kaugalingong pangandoy.
3: Yes.
4: Nakay pangandoy para sa imong kaugalingon. Gani, no, naghandom ka, nakay tinigom. Ika-mention na ka, nagtigom ka, kay naghandom ka, nga ikaw po makasugod og mga ginagmayang negosyo.
3: Mm.
4: So, kana palang daan, kana imong kinahanglang panghawakan nga dili kahangtod sa hangtod mahimong sulugoon, dili kahangtod sa hangtod mahimong puppet sa imong agalon. Ayog sugot nga matali ka sa inga nga sitwasyon. No, pwede ra na nimo prangkahan ang imong agalon nga dili ka mo sugot nga mapugos kag pakasal kang Vicky kay dili man na mao imong gusto kung kanang tagain nimo siya laing option imong Sir Gilbert, and if di siya musugot sa laing option nga imong ihanyag di kana na siguro ang panahon basin mo na nay imong cue nga mohawa na gid ka sa ilaha. Kay again, miskan pag unsa kada ko atong utang kabubuton sa usa ka tawo, dili man na pwedeng sila mogunit sa atong kinabuhi. So ana lang no kanang padayon sa kanabang pagkabot or paghandom sa imong mga pangandoy ayaw ginahunonga kay mo man ay maha kanabitang makafulfill sa ato ang kanabitang kaugalingon ba nga finally after sa imong kalisod nahimo kang successful nga tao kay o kanunay lang bitaw ta musugot sa unsay ingon sa laing tao sa tuwa tungod kay natay utang kabuboton murag kana mang good murag mo na maka makaingon na hinoon nga dili ta magmalipayon sa tong kinabuhi mura tag wala ma-achieve kung kahangtod sa hangtod mahimo tang puppet kung hangtod sa hangtod magsigira tag lantaw og utang kabuboton mura tag wala achievement sa tong kinabuhi kung mura na ato ang lantawon. So again, dili nimo deserve mang good Roland nga himuon ka lang og kanang front ba sa imong agalon nga makasasala. Tuod man butan siya pero makasasala siyang dako.
3: Correct.
4: So no, nahi kung dili lang siya ang nakasala, apil na hinoon ikaw. Murag damay kaniya sa iyang sala. So ayog sugot nga makakontribute ka sa iyang sala ang gibuhat hangtod sa hangtod. Enough na siguro tong mga panahon nga imo siyang gitabunan sa kana lagi ang sekretong relasyon ana ni Vicky. So karon nga naburos man gid na iyahan ang atubangon. Ayaw nagsaloa, ayaw nagsugot kay lahi ra gid ning kanang lahi magunang usapan na bang ipakasal na ka sa taon niya.
3: Kasal na manggod niya.
4: Mm. Kay paghigugma niya. Labi nang ikaw, sure ko nga, daghan kag pa. Siguro na kay, handom ba nga, na kay plaster nga pamilya. Kay ikaw, wala na nimo na experience ba ya. So, lahi ra yun ng imo ma-experience na nga tarong nga pamilya. So, ayaw sugot yun. Muna imuhang panghawakan nga, nangandoy kag pamilya nga tarong, ayaw sugot nga, pakasal ka sa imo agalon, anang Vicky nga, ang ending, siya ra gihapoy mo dulog. Sa kanuna, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Maring ng Bayan.
3: Okay. And of course, got a URP professor, Cap Jun Jun. Ibuhang mga opinion, kabahin kang Roland.
5: Ay, napagduwa-duwa, Roland. Sure na na siya. Imagine na kay pamilya. Nada pa ka, by house and lot. Mamanay pangandoy ni mo, house and lot. Negosyo, na. Ingna kong bakakon, naghan kayo gahulat ang opportunity.
3: Igog mao na lang lilgar niya si Vicky.
5: Ang importante nga pag when the boss is in, Roland is out. When the boss is out, Roland is in. Ano ba mo tirada
3: yun? Stilan.
5: Yeah.
3: Abnormal nga
5: kinabuhi. Practically, Roland, kung gusto yun mo, practical, tinod-an na yun nga istorya. Pwede ni mo dawaton tanan, pakaslan, dawaton tanan ng i-offer, 7-digit nga ihatag sa imuha, negosyo tanan. After na, pwede na mga good mo magbulag. Di? Pagbulag ninyo, unsa pa may problema nga nana ang
3: buti pasabot sige pagbigay ta sa kasir pero pasag di ko magbulag ni
5: kay,
3: after.
5: Ang purpose naman gud sa imong agalon nga ma-prove ra sa iyang pamilya nga dili siya ang amahan. Mhm. Mo na nga pakaslan nimo kay para mawala sa una-una sa iyang pamilya nga siya ang nangunay sa iyang katabang.
3: Pagkahuman makibulag na
5: po siya. Pwede naman gud niya sa buto nimo imong agalon, pakaslan ako ni sir, ikaw. Uman na tugbin niyo. So lay guro tegas basig magguan pero dili yon magbulag ta duha magbulag ta duha pero ako ning gihatag daan niya house and lot murag bayad ba ya kinsa good ikaw isa ka tuig mo trabaho di pag kakakuan ng house and lot ug negosyo ya pila ra may annulment pwede nimo na i-offer sa abogado attorney dawaton nako niya pero ikaw ang bahala sa kwan na may house and lot ani kining kwan nga imuha ni Kalo panguna-una, ayaw pagto. Sus, pastilan.
3: Ito siguro sa punto, bitaw ka, naningon ka nga, pwede niyo daw at pagbigyan mo amo, pero tagay sa kong higayon, sir, makigbulag ko ni after. Kaya siguro, bro, pwede. Pero kanang, kay, murag isave lang nimo siya sa iyahang nga problema for the meantime, pero hatagi kong chance nga makigbulag ko after. Importante, isave ka lang ka, pero dili ni ako pangasawon kay kuan. Ana siguro, pwede siguro yung unala.
5: Hindi, normal mag-in. Ingan lang mag-in ang paingnan. Ingan na ginag ay ang purpose lamang good sa iyang agalon nga nung gusto niya pakaslan kining babae ni Roland kay para masave lang sa istorya sa iyang pamilya. Mm-hmm. Pero pag humanog ninyo, bulag sila, eh, limpyo ang tanan, iyay ka. Tagay kong balato, kaya ako nag-advise nyo. Iyati ha. Basig wala pa na si mong una-una ba? At magtawagi po, go kay pastila.
3: So,
5: sa gihapon, kini si Kuya Captain o, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule Cardioid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule, kag-UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupo. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule, kag-UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag-UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance Cardioid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
7: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
3: Mapalit

0: Insomnia Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee kay Mayo, kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
3: Ala kong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Dios na wala yud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo yud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga undili normal yung menstruation, pag-take na gid mo og kanang cervicare. Kay para sa ako epektibo yud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bulilyaso or something, but to me, ang importante nga, tanawa imong kaugalingon kung asa tama lang imong kaya. Ayaw kalimot sa paghimog insakto, sa pag-decide o insakto. Kana bang dili masakripisyo ang imong kaugalingon kinabuhi? Remember, ang pagpakasal o saka lifetime commitment. Though, doon ay annulment pero dili na anak kadali. Ug lisod kayo mosulod sa saka sitwasyon na kabaw ka, nga lisod kayo pagawas ni ini. Again, huna-huna apagay mo desisyon. Pwede nga, di ni mo dawato, nung resign ka na lang, o manginabuhing malinaon. Pwede sa di mong dawaton, pero sa kondisyon, nga taman lang din ha, after ana makigbulag ka, di na kinahanglan ng mga dakong pahalipay. Ang importante, gisave ni may mong amo, pero taman na diha, o glass na siya. And then, again, dili pwede i-sacrifice ni imong future, imong kaugalingon para lang pag-save sa imong amo, kay duna sab kay kaugalingon nga kinabuhi Roland. Ito gihapon ko sa kung asa ka pwedeng mo adto kada bang desisyon nga sakto ug nga dili ma-sacrifice ang imong kaugalingon kinabuhi o kaugmaon. Roland. Thank you very much. Manginaot ko nga naka-decide ka sa pagkaroon o bahayagan ka sa pagkaroon. I-stand by karoon taod-taod. Alam sa Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo yun na salamat. Bye-bye. I love you all.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya mga kaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, doon nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pag-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
3: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NAN.

0: Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: to Health Education's program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Yes, at Arlene, no, o kamusta sa tanan, no, sa ato ang mga tigpaminaw. And then, welcome, welcome again sa ato ang Nance Health Education's program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul the Assis nga doon na napuntay, nakaschedule nga medical mission para sa ato ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay to be announced pa nga to ang venue.
0: Look, yes. Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi,
0: diya Carousel kita, Garden.
1: Oh, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3 sa Dipolog sa Mini Gym Barangay Torno and Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4 sa Calamba sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Calamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5 dog diyata sa Oroqueta sa Lumantas Riverside, Orok 3 Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, Doc. Anyways. Doc, daghang kita mga text message nga na-receive ba? Ate Arlene and Doc Jen, unsa man gid ako ang sakit. Sige kong ihi-ihi, especially sa gabi. Lisod, magsugod og ihi. Lisod ko na siya magsugod og isa ato pa. Magsige siya ihi-ihi, pero pagsugod, maglisod siya. Nya, hinay ko no ang iyang aga sa ihi. Wag naapay na bilin nga ihi sa pantog. Unsa may klase nga sakit ay yung gibati ko no. Kay usahay ko no, sakit po din ang pangihi niya. So, kidney ba ni Doc or...
1: Yes, Ate Arlene, no? So, sa mga kalalakihan, medyo amping-amping mo. Kung kamo naka-experience, lalo na matag-gabi, na kadaw kada mo, gido kadaghangit ka na mangihi. No?
0: Kada mo,
1: gido. Mo na karoon, noon anaan gini mo na imong prostate ana, daw kadako-dako na siya, gahubag na siya.
0: Unsa ni prostate? Klaro na, unsa ni prostate, Doc?
1: Okay, yung prostate, usa ni siya, ano nang itawag nila, prostate gland, nagatabang na siya para ma-maintain na na maayo ang integrity sa matag sperm cells sa lalaki.
0: Okay.
1: Then makahatag po siya sa maayong environment sa sperm kay para lagsik para dali makabuo. Pero maulang lagi na mga kanans no sa mga lalaki kung nagaedad na ka o 40 pataas mga kanans, diya na.
0: Di, ang usa may cause ani Doc, lifestyle or usa ni kanang hinginom, dabay connection niya sa inom, dabay connection sa bilar, o sa may cause aning kaning kuan, kaning prostate. Prostate enlargement. Say, cause ani kasagaran.
1: So, kung magamang kanans, no, kini mauling ginatawag na itong mga benign prostatic hyperplasia or BPH. Ang common cause ani niya mga kanans, of course, dili na ito ikadinay, is age-related conditions sa mga kanans.
0: Mga 50 years old pataas, di na magsugod ang prostate.
1: Yes, ang uban ng karon nagasugod na siya as early as 40, kini siya pwede ma-influensyahan siya tungod sa ato ang lifestyle. So kung dili nindot, dili maayo ang ato ang lifestyle mga kanans, agoy do delikado siya.
0: Muda ko ang prostate.
1: Then na po to ato mga kanans no. Kung makabantay ka Ate Arlene, daghan naga ano bitaw the question na Doc, kung overuse ba, underuse ba?
0: Bitaw Doc, unsa man nakatinuod nga magka-prostate ang tao kung kani pangutana lang nato niya kanang sa magtiayon nga wala na sa contact, makadaot ba na sa lalaki or makadaot ba na sa boy or sa kanang overuse po. I mean, dapat usabay normal. Overuse ba kung everyday or underuse ba kung dili mag-contact ang magtiayon once a month? Usa ba gyud ang pinaka-proper anang explanation Doc?
1: So dagan mga kanans.
0: Kay magka-cause ko na nag-prostate, tama ba?
1: Okay. Mga kanans, no? Kung tanaw na to yung problema sa prostate is morning natawag na to na enlargement.
0: Okay.
1: Sa usa ka selula.
0: Okay.
1: Ang pangangkot mamangon na to na, nga no ga-enlarge siya, kinsa day ang responsibilidad sa atong lawan na para dili na mag-enlarge. Kinsa ang nag-control sa ato ang lawas. Kung tanaw na to mga kanans, no? Ang nag-control na mga kanans kay para malikayan ang mga bukol-bukol, mm-hmm. enlargement sa tibuok, sa ato ang lawas, prostate mm-hmm. man, mm-hmm. sa matres man, or ubang party sa ato ang lawas. In mm-hmm. terms sa naay mga enlargement mm-hmm. or abnormal growth of tissue, mm-hmm. ang hinungdan ana mga kanans is of course, dili nato ikadinay, ni bagsak, ni luya ang iyang anti-proliferative properties. Mm-hmm. Dili po natungod sa imuha, tungod na anak kay edad, dili po natungod na dili ang imuhang permintika o bilar. Of course, yung bilar, maka-trigger lang siya.
0: Okay.
1: Maka-trigger siya sa pagluya sa ato ang anti-proliferative properties, mm. sa ato mm. ang mga antioxidants, mm. makapawala sa mga vitamins o nutrients.
0: Mm.
1: So, pero ang main gid mga kanans, no, is niluya, nibagsak ang ato ang number sa anti-proliferative properties. Mm. Ikaduwa, yung antioxidant sa imong lawas is nikulang siya. Yung mga vitamins o nutrients sa imong lawas, nikulang siya para i-repair sa na-damage sa imuhang panglawas.
0: Mm.
1: Itong ingon na po nila kung overuse ba, kung underuse ba siya. Okay mga kanans, ang ato ang lawas mga kanans, bisan dili ka overuse or dili ka gapagawas, naagi na sa normal process niya mga kanans, na kung sobra-sobra na sa imuhang lawas, ipagawas raman na siya sa ato ang lawas.
0: So, dili na siya problema.
1: Dili siya. Mo nagkabantay mo talag sa mga kanan, sa mga kalalakihan, na wala sila ejaculation, makabantay sila. Pagabuntag, mabantay nila na medyo basa ang ilahang ano, diba? Na wa man sila nangihi.
0: Mm.
1: Pero nag-overflow na ba, nigigawas na ang mga sobra-sobra.
0: Mm-hmm.
1: So, dili na siya ang rason mga kanans.
0: Mm.
1: So, balikon ko mga kanans, no, kung tanawon yun nato yung root cause nga no nagkakaroon ng enlargement, nagkakaroon ng mga bukol sa ato ang lawas, prostate man na siya or sa dili mga kanans, balikon ko, nibagsak ang imuang anti-proliferative properties, nibagsak ang imuang mga antioxidant, nibagsak ang imuang mga vitamins o nutrients, then isa pa, kulang ka sa pahulay or kulang ka sa tulog mga kanans.
0: Okay.
1: So of course, yung stress mga kanans, yung mga pagkaon mga nato mga kanans, no, makaano lang siya, maka-trigger siya sa pagpaluya sa mga vitamins, nutrients, levels sa ato ang panglawas. So mauna ganit mga kanans, naana kita yung mga ano, ng mga vitamins, supplement, para to support sa ato ang body system. So, halimbawa, naaki problema sa prostate, gabuko, galiso, nakapangi sa gabi, mga kanans. Kapag sugod pa lang, do, kadugay, nakamangihi. Then, umani mo pangihi. Totoo na lang, mangihi naman ka.
0: Correct.
1: Ang
0: pinaka-problema na loko, doon na dugo sa ihi. Muna na yung pinaka-problema na. Delikado na na.
1: Amo na, Ate Arlene, basta gina-take for granted. Nakabalo naman ka, may sakit ka. Ano pa ka? Ginabaliwala palagi ako.
0: Pero dok, sa babae doon na ba yung mga cases ngayon, anak po?
1: Sa babae, walay prostate ang babae.
0: Di, I mean, kalangin anak nga mga cases ba, nga di po kayo makaihi, nga murag na ba yung mga...
1: Mayara man.
0: So, unsa po na ang sakit sa ilaha?
1: So, pwede siya sa kidney problem naman niya.
0: Ay, okay. So again, unsa buhaton sa kalalaki nga malikayan ang prostate kay susama sa atong nadawat ka text, lisod ang pagpangihi, unya magbalik-balik siya, lisod ipagawas ang ihi, magbalik-balik siya sa CR kay dili buunda mo kay una pa siya sige. So, mo din na siya mga cause sa prostate. So, again, para balikayan ang prostate, maintain. I suggest mag Mega Man sila, Doc.
1: Yes, lalo na, Ate Arlene, katong Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Yes, oh.
1: Kaya ang Mega Man
0: Gold Coffee Mix. Kapi lang sila, pero natambal na di ay.
1: Ang Mega Man Gold Coffee Mix, kung tanawon ninyo, ang iyang mga sangkap dira, may ara siya sa ginatawag natin na sopalmito.
0: Hindi
1: kung tanawon ni mo yung benefit sa sopalmito, daw makahambal, git ka na. So, ari ramang gali niyang solusyon na herbal para sa prostate nga, no, kinapadugay-dugay.
0: Yes.
1: Ayaw pasag din na ma-develop ang enlargement sa prostate. Kung may ara-raman sang solusyon na sayo pa na maagapan, mas maayo kaysa nagdako na imong prostate, mao pa ka nag-inom. So mas damo na sang repair ang kinahanglan natin na pagabuhaton. O damo na ng mga vitamins, nutrients, o mga lifestyle na kinahanglan natin na bantayan. Samtang nawala pa ni mo na siya na experience, para di ka magkaroon ng prostate enlargement, taga-aga, pag-inom sa Mega Man Gold Coffee Mix. Na enjoy pa nimo ang imong morning coffee.
0: Nanambal pa ka.
1: Nilagsik pa imong lawas. Niabtik pa imong utok. O nasolusyonan pa ang problema sa imuang prostate.
0: O, dako po ni katabang sa prostate, doha, kanabitong kamatis, maglanlan sila kamatis, mm. Kanapong, kanabitong liso sa kalabasa. Ayan, kanang liso sa kalabasa, imnan ninyo, paugon. Panginan lang, diligay, painitan yun kayo niya. Kada mauga-uga na siya, pwede na ninyo imnon. Dagan mo na siya og zinc, no? Makatabang na siya para sa mga nagsakit ng prostate.
1: Yes, at Arlene, sa yung zinc, no, makatabang na siya. Then, yes. Of course, ang iyahang omega-3 mga kanans, yes, o omega-6 mga kanans. Mm. Kay take note mga kanans, may ara sa mga prostate na nagka-calcify.
0: Mm.
1: Kumambal kita sa calcify. Doon nagbagtok ang imong prostate na siya.
0: Mm.
1: Moto siya na talagsa, makabantay ka, magsigikag pungko, kalit lang doon nagbanhod, nagbikog ang imuang sakang.
0: Mm.
1: Kay tungod ang imuang prostate, nagtigas siya mga kanans.
0: Mm. Yes.
1: So kinanglan na to, yung good source o ang mga good, mga omega-3, omega-6, and omega-9.
0: Mm-mm.
1: If you see omega-3, omega-6, and omega-9, mga good cholesterol na siya, nagatabang na siya na para mahimong smooth ang ato ang mga selula, para hindi siya magtig ang mga kanans. Then, mamintin niya na nindot yung quality mga kanans.
0: Igong oras sa atong Health Education program ng adlaw nga Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. Dok Chan?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagang kayo salamat sa inyo ang pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
4: Si Dr. John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo ning Dios, na alibyuhan siya ni Dios sa gamay ni Dios. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya ni ana na po siya. Thank you Lord sa nang server nga gigamot timo ako mga sakit. Magpasalamat jud ako
6: ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga
4: kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas doon kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingpito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, las dos, 55.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
13: Ania na ang makalinaw na programa.
14: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagbaminaw kaninjong tanan mga kurima. Ah, kumusta? Og, maginaot lang ta karo adlawa na amos kadasig. Og, kapiskay may galas panlawas. Adlaw karo Merkules. May 6, 2026 mga kurima. Sik to sik. O niya atong tigmo, 1,100. Sa gamay pa mihangad sa langit. Pagdako na hindu ko na syuta. Huwag na kami gaman. Aga paabota sa diay. Atong giandam ko radlawa nga. Nasadyod baga mo, mga mau. O nang ligaw-ligaw, 4. Number 4. Aga paabota migala ang duha. Para makumplito, magsugod at tadri sa ito ang pagpanaguman.

Wait na. Oh, ni Duboy Gapon. Asa may buwanoy. Og, long tubag na imong digmo kay Bunga sa Batong Balong ni Duboy Gapon. Buwanoy. Kumusta man ni Duboy? Asa may buwanoy. Og, long akong tubag. Ah, humay na. Okay. Harvey Sunon. Niduboy Gapon. P.O.2. Wapag-iapon mga kurima. Wapag-iapon na ka. Sakto og tubag. Long tubag si muntik mo bunga nasa akul basa balong. Niduboy Gapon. P.O.2. Wa ay pag-iapon ba? Eh? Sa gamay pa, mihangad sa langit. Pagdako na, hindi ko na siyuta. Okay, ang tubag nung imong tigmo kay Bot-bot ba ni siya? Bot-bot na nung Way ngag adro. Dayon na balong tubag ng imuhang Odlot na sa saging. Okay. Tundan pa yun. Napag tundan. Ni Duboy Gapon. Buanoy. Kumusta mga taga Buanoy? Ni Duboy. Dayon ang tubag nung kulbasa mga Gapon. Munga daw. Og dobi labo pa. Dora ba na kabok, labo or lagat? Ha, labo or lagat? Morajud na sila duha dyan. Dayon, balong. Tubag imong digmo. Unsa ni... maklaro. Di maklaro mo ang tubag bay. Lain pang tubag. Law tubag kay piso na sa itik. Ni Duboy Gapon. Lain pang tubag. Akong tubag long.

ng Hagna Bohol Fioto. Wa pagid gyapon ba? Eh? Abon ng Jagna Bohol.

0: Panday from Bohol. Hamang tubag ni mo dyan. Okay, dito tayo gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang inting sa Bohol. Kantos balong ulit ako, tikla nga dalaga.
1: Day tikla?
0: Oh. O kita bito magka-uyab, day?
1: Oo, oh, saman.
0: Sigurado ko nga pahila akong tayong dugo.
1: Yamat good.
0: Lagi. Pero long.
1: Ah.
0: O kita po bito magka-uyab?
1: Oo. Oh.
0: Sigurado po kung akuan.
1: Unsa?
0: Pahihiyon tayong dugo. Mas kuyaw na lang. Oh, sure mga isa nga, paiyon ko niyang dugo. Da lagi. Inting daw may galas buhol. Una-una magpahila ko ang dugo. Paiyon ko ito siyang dugo. Da.

Pinsan eh. Ani. Anang Mandawi. Kumusta mang Mandawi, ani? Long tubag na ko, anang. Imong tigmolong kay Langit o Giyuta Jenny Taga. Ayuta Gikani. Ing-ing ng Cortes Bohol. Kumusta mga taga Cortes Bohol? Long tubag si mong tigmo kay manok nga ano siya? Gainom og tubig gikan ni Jing Jing Cortes Bohol. Musto? Oh, kanang manok kay ini gumaginom kay muhangas langit ba. Kabalo mo kung sa ilang insulte. Lord, pahihian na taon me.

Puno ang sa humahinga. Namunga. Ayan, gang. Ging dumahil. Ani siya? Tabok mga gamit. Ha? Tabok-tabok mga dumahil. Aga onsa ikaduhalong paghuwat. Lubag ko ng... Ha? Lubag ko ng nick ni Moron. Agong tubag. Banakon. Siya? Tubag og... naglong ang... Pasakan Inday. Liki, baba? Liki, laba? Kurimawi ka ba? Aga, di abyod. Long akong tubag. Anang imo ang tigmo.

c'est con, mais ton con, mais ton con. Aga, tobag, imong ting mo ba? Yo, to. Wah, pergi Japon masa lagi. Ah, mga kurima. Lang tubag na ko anang. Imong ting mo. Sa gamay, miyangad sa langit. Pagdako, midoko sa yuta. Ah, daos lubilong. Di pag yun, kawayan. Mike sa may dumagita. Kumusta mga taga Dumaguete? Aga balong. Ang tubag digmo kay bunga sa Kapadyas. Si Pipi ni Pipis buho. Wap agapon Pipi. Dayon na ang akong tubag dong. Dabong ni imong kawayan. Pagdako kay ang tumoy, nag-atubang na sa ubos. Okay. Tata ng Medellin. Cebu. Kumusta ang Medellin ta? Dayon na... piso mana asa itik balong. Piyoto. Wa ay pagyapaw. Dayon, ako tubag galong. Okra. O taga si Kihorni. Computer. Wa pagyapon. Tubo man along. Way ngag address. Okay, dirita Miguel, last line pang pasiaw. Gikan daw kang Mitch may gala si Kihor. Dito sa klase may gala ni Ma'am Tikla. Okay, class, unsa may inyong sports? Henry, unsa sports ni mo? Basketball, ma'am. Okay, kano to? Golf, ma'am. Wow, social. Ikaw, Tikling, sports ni mo? Kuan, ma'am. Unsa? Cheese. Oy, bread mo lang kuan ng cheese. Oo, ma'am. Chismis. Medyo in maritis. Ay, kato mga maayog chis. Chismis. Hello. Okay, padayon tayo sa tuang. Pagpinagubahan ang tubag at along saging. Okay. Nga, nabali.

gikan daw kang Ross may galas dumagitik. Nabali yun. Dayon ang tumag. Tigmo kay. Tubag unggoy na siya. Okay. Anastasia. Tulan. Ano siya? Dumaguete City. Yuto! Wapag-iapon ba? Wapag-iapon na ka. Asak tog tubag. Ikaduang ligaw-ligaw. Uno. uno ato ikaduang ligaw-ligaw. Og pabuta may gala ikatulo. Para makumplito. Og kibalong. Ang tubag unggoy gapon. Oh, what a guess go to yung kalinga, kaliwat ko rin. Ah, gitig mo, tig mo, ito din eh. What a guess go to yung kaliwat.

kuan na lang. Aka ng bulok sa lubilong. Okay. From Tayasan, Negros Oriental. Kumusta mga taga Tayasan, Negros? Lain bang tubag? Balong guwapo. Ay, kabalo ko. Inibito si Bitukon bito. Bunhok. Ibunhok yung bitok. Idangat ni mabunhok bitukon. Og unas mo na balong. Unas daw. Di ba giyod? Sa iloy ba? Ha? Lain pang tubag mo sa ligan. Law akong tubag ana long kay Odlot. Okay, Odlot. Paguda ko, mudo ko. Malaya na. Why nga address? Piyotor. Pagigyap. Eh, wapagyap po yung nagka. Asakto og tubag. Ato una, 4 ha. Ikaw na, 1 ha. Ikadua, 1. Dahil pabuta usap para makompleto. Kuya, ang tag na imong tigmo kay sunflower.

Sibulan, Negros Oriental. Kumusta mga taga Sibulan? Anya, ako to ba kuya balong? Sikwa. Okay, si Kihorni. Yotor. Wapay di hapon ba? Wapay na ito nakatubag. Og sakto. Wan-wan pamampot. Wang-wang pa. Long akong tubag anang imuang tigmo kay. Ang tubag anak balong. Bully. Pioto. Wap agibo. Dirita Miguela, slide bang pasiaw. Gika daw kang Dudong Miguela Buhol. Kenang balong. Kuan ba? Grabe kay ko mga pilong ba? Katulogin ko mga piso sa usukadlaw. Okay ra ba na? Okay ra na. E nga naman giyapon to akong amigo atong buhi pa siya. Katulog siya mga piso. Magkapatay kita. Ay nga naman giyapon to akong amigo sa una. Katulog mga piso mga piso. Atong buhi pa siya. Ay, gidang ati mo. Sa ato palong paabot na si Henry Long. Aga Long. Buhok mo na Long. Why nga nung address? Dayon na buhok yapon. Adyo kadagana. Wara ba kayo nga address ko

Yeah, pero yun, pispis ha. Langgam. Kay og pispis pa siya, maghangad siya pagkanon. Pagdako na, magdungo na pagkanon. Pioto! Uwa ay pag-ibo! Uwa pag-ibo ang mga kurimaw! Og dirita may gala sa tuang nasadyod ba kamo? Nasayod ba mo mga salingan? Ang anti-tetanus vaccine de Megala na-discover si atong 1924.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, nikiyos na alibyuhan siya, nikiyos sa gamay, nikiyos. Hantod karon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghipo po na ako ng ingamay na po dyan, anak na po dyan. Thank you Lord sa nansiba ng gigamot mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Core & Co.

Aga, dili ta may galas, matubag. Long on sa mining sa Cebu. O siya ko, yung bukayo. Aga, akong tagaan long kay Ugbo sa Lubi. Puring ng San Remigio. Kumusta niya, Puring? Aga, long on sa una, lingaw-lingaw. La, last ng kita. Ikaw, napagkasuna. Aga, long, may hapon. Uy, may hapon po. Si Bitukon, Unok. Long, tubag, imuntik mo kay Butay. Tagamay panyangad sa langit, pagdako na ninduko sa ita. Eric Nang, Asikatuna Street, Cebu City. Aga, long, tubag, Bungol, Eric Ipon. Computer. Oa, pagkapon. Long, tubag, tig mo kay Puso Saging na bagong ni Gawas. Hangad pa langit din mo nga ang puso. Tuanas tumoy ni Duko na sa yuta. JC ng Mabinay. Piotr. Wa pagyapon, Palwa og Lukay. Eric Sikatuna ng Cebu City. Ayan. Aga, law tubag tig mo kay Tutoy na nga. Ana sa babay bata, pagayasan siya. Pagyat-yat ni Dos Buanoy. Law tubag imuntik mo kay Tanaw nga. Ataw nga. Bugtot ni Dugyapon Buanoy. Dayon, law tubag imuntik mo. Bulkang Kanlaona ni Dubacos. Galburoto pagyapon ni Do. Ah, Galburoto pagyapon ang Bulkan may gala niya sa kuwan. Tubag long kay Dabong pagdako ni mong kawayan ni Duko sa yuta. Gidayon, gibatas Antonio Abordo nang dumagiti. Og kuman siya mitindog, mibaliko, paubos, apanayang kauban, ng kamot, bangon. Sigmo ni siya. Sige. Long, akong tubag, anang imo ang tigmo. Ikog sa baboy. Computer. Wa pagyapon, ikog sa baboy. Ipagkaon na pa na itong mga yungit, bitaw. Para din na mayungit. Mga yungit. Aga, balong. Akong tubag, anang imong tigmo. Ang tubag, anak kay kulikot na lang. Kulikot daw, computer. Wap, agabon. Aga, akong tubag, anak pa lang, kugon. Diyan pa, Downs Bully. Iba ang buli pataas, mga ginang buli, be. Ha? Uway na ba daw? Uwa, pag-iapon, mga kuriba. Aga, balong akong tubag. Anang imo ang tigmo? Talong. Piyotor. Uwa, ay pag-iapon, be. Awa, pag-iapon, nagka... Asak tog tubag. Long tubag na kay Humay.

0: Derita Miguel Las, Lain Bang Pasiaw, Erning. Erning daw may gala sa Dumaguete. Bayhin. Oh. Di ba, mahilig mang kag-iro, bay?
1: Oo, siyempre. Pit lover, bay ako.
0: Oh, okay ra ni mo tagaan ng ira. Dawat ka.
1: Ay, pirme, nabuang muli ka.
0: Ah, sige, bay. Tagaan ko ni mo. Oh, ato lang sa balay, unya, mga alas 5 sa hapon, bay.
1: Mo ba?
0: Oh, onya, pagdalag yahong. Eksakto gito maloto, alas 5 ba? Ibirahan man tong tatay kanina ito. Sa may gusto ni mong apart, bay.

0: Torni Hierro ja tä. Lämmin kilauin. Ang kanamitang ang tawag na sa Hierro Asusina man. Oh, di mina kalderita kay Hierro man aso man. Asusina. Long tubag na ko anang imong atig mo. Ayan, tubag dahon saging Michael sa si Kihor. Kumusta mataga si Kihor? Katapos ang ibilin may galas kurimaw numero 6. Ayan, kumplito na. Wala oras, salamat sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Si Lenin Bulanda, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Mapalit sa mga butik.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Dipat.
6: This is Amapola Broadcasting System.
5: So DTX 500.

0: Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
1: Kahit mama.
0: Heart Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Match. Heart Match. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-heart mama. Extreme na.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, nami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human, kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
6: Tama.
5: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc? Alan?
6: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: may adlaw usab sa ato mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga sokin tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, ah, di ba? Musuporta pud higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kini siya usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
5: Yeah,
6: wala din. Mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.co mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga nahigala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagin ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labing dyan paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Yes.
6: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat yes. ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Dok Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Dok no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Dok o no Dok Alan no sa mga dili po tigulang Dok.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Dok Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Buyaks, unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
9: Ay ayaw sa apa dia dong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
8: Uy dong Buyaks, wala ba ka kay balong adako kaya nang iligas balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namihodong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tayo makita ng mga isda sa atong kasapaan.
9: Mao ba dong Mad Max? Sige dong, dili na lang ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Lugka Biscay o kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
7: Kining maong pahinumdong, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:03. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music.
2: Manindot ng music!
1: It's hapon-tastic!

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: Ditribayo!
3: Huwag galit si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Kita, Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay Ditribayo o kanang unsa ba isa, o DTX 500.
5: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am?
4: Sa kuan, iyang sakit. Iyang murag imong inaw, ba? Kung makatumar, kita si Kustet Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta maka-state at tumar, Ani.
5: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, Ani.
5: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, Ani?
4: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Ano, number one, yun niya ang kuan. May kisi. Ditribayo o kanang TX 500.
1: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Ditribayo. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.

0: Dragon Fruit Gold. Kipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure
1: energy. Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Paminaunda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro, Labangan. Na tingala gid ko, sir. Binagi sa Wonder Oil. Kaya akong kabayo, natuslukan. Ang bot, kung sa'yo katuslok niya, ang italit, magdabuta akong kabayo. Di nakakita ang pikas mata.
4: Ah, ang iwang kabayo, natuslok. Ang iyang mata, imong gihaplasan.
3: Oo, wala gi ko magatuo, sir. Kung maulian ba kay akong una-una, haplasan ako gaya niya karon kay wa man ko lang gihaplas, under wear lang yun. Kaluoy gid sa Ginoo, sir, akong kabayo. Aliwat ra ba gibulog no ay akong kabayo. Naulian oi, dili ko basta-basta ra mo tisimo ni gid tinuod gid akong kabayo. Naulian ra.
4: Okay na gid ang iyang mata karon.
3: Okay na kayo.
4: Walay lain ni imong gitambal ang Wonder Herbal Oil ra gid.
3: Wala, ang Wonder Oil ra gid akong gihaplas kay ako na mo na tisingon gud sa pinagi sa akong mga sama-sama na saman mo pugo.
2: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Ula.

0: para sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Ako si Marites Lawas, nagabagong taas sa Lincia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hili ako, matiyon o kapoy. Kay ako at yun tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ana, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
2: Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Kaya may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. May ang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibyo man. So, makalakaw-lakaw ko. Maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
5: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
6: Ang ako rin iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako. Bisan tong wala nakaila.
5: Testingan ra
6: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Maong gyud tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong ka.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig.

0: Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Aduna na usab kitay nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod pa niya naggamit siya og Wonder Banaba Plus. Atong klarohon.
2: Oh, hello.
1: Hello, si Ma'am Virgie ni sa Seattle Negros Oriental.
2: Oh, ma'am.
1: Ma'am, kana nakadawat kog message ba nga nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus. Unsa man imong gibati nga nigamit ka man ani atong produkto?
2: Kini? Ana ako gid-ni, ma'am, dayon. Dili ko pangihi. Karong gagamit ko anang Wonder Banaba Plus ang akong ihi. Dili na kanang putol-putol. Okay naman. Tung una nga wa ko gagamit ani. Ikatulo, patay kaupat, nana. Pero karon kausan na lang siya sa gabi eh. Mayo guna sa atong panglawas o sa anak sa kidney. Daghan kayong nagamit diri sa amu, amam, anak. Kaya mag-abot, mag-aning di diri sa butika anang akong mga silingan diri.
3: Kaya pangani mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
4: Matoong.
3: Bila edad ni mo?
4: 78.
3: So, kasi di pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
3: Nanghubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, tuan. Sa mga yung tail?
4: Nanghubag siya maayo.
3: Nanghubag tanang.
4: Oo, kanina yung abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha?
4: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, siya, asula yan na to. Dito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
3: Ya, karon, okay na yung bana.
4: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
3: pa. Kailan na itadad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka-istorya ni mo.
4: Okay. Umugamit sila ini, kang kambala, kay maudyo niya nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
3: Amigos ko, pe, ray, gino.
5: Sadaka, salamat, mga idol.
6: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment, pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko, na murag na ay kuan ba, kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tino. O, kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan, kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So, maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag bati umayon na akong katulogon ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product.
7: Kahayag sa panit imong gipangita, daga na kang gisulayan, apanawa paghihapon ni mo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, uguban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto ni mo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong o lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Malayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Fruit Plus. Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako giyot na ulian giyot ko.
2: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
4: Many more.
3: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
5: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5!
5: 10!
3: Isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung batin sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. Detribayo, mabibili sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Mighty
1: Coffee Mix. Ako.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Magayon si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unslingiment oil. Kay ang akong gibati, mangulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na, medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maurani. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka

0: Nagalipyo o luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water anaanay mutang sa National Highway Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Pangalan o address?
3: Brian Militar. Purokono sila eh.
2: Purokono sila eh. Malay-malay. Brian, istoryahin mo sa mong experience sa kwan, Brian. Animal Vita.
3: Akong kwan, bakoy ko yan. Walay ka na mukha ko. Akong ipapito ng Animal Vita. Itong sumaday mo karangang akong kwan, baboy.
2: Sukat ngayon mong gigamitan ng Animal Vita, mayan na mukha ko ni mong baboy karon.
3: Oh, tamtok na ko yan. Kaya mayan na kay mukha ko.
2: At...
3: yung kabayo ko yan. Ibailang niya ko ng kong Animal Vita.
2: Imong kabayo?
3: Nakakasas ang tutoy sa kong kabayo kay...
2: ay, oh, ang imong kabayo kanang anayan.
3: Oh, inayan niya. Pagalas niya nakakasasat ang gata. Sige, pailang lang kong Animal Vita.
2: Salamat kay Brian sa imong experience.
1: Wonder Animal Vita. Mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand.
6: Ano ba espesyal nga okasyon?
7: Nga makay tao nga gusto ni mo lumalipay
8: sa M's Flower Shop.
9: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
12: Sa'yo na kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuhan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Mapalit ang Astazan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gale.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Mauna jud! Ang pampagwapa! Isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
6: Mga penata!
7: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
6: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
8: Anong paminaon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus?
9: Pangalan Maria Trevisinda. Dito nga Anastasio, kagagalas ni Bulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabi. Mabilar ko dito katulong. Sa iyong iing. Pag-aadlaw na po, mag-aadlaw po, mag-aadlaw po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magalibang-galibang.
8: Ginagmay ra.
9: Kaya nga, nakasige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
8: Okay.
9: Kaya katulong akong gamit kay nang kalma man lang akong iing. Nabalik na ang normal.
8: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlene.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics,

0: Padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo yun.
3: Yes.
2: Mayo, mm-hmm. mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
1: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: balik diri sa South of Cebu, mga taga Argao, Idol Ricky the Giant, mao gini nasa tong Amigos Coffee.
1: Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Natungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pera buyag abtex gyud pirmi ug lagsex pagyud sa gabi. Busag kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
2: Listeners, karong buntaga, Sir Louis. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko nya, hospital ko og almost mga 4 years nya. Gitagaan ako og taning sa doktor, Sir Louis, na di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang yung ko og suffer ani Sir Louis, yung rosario sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon, Sir Louis, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wag yung kumutuo, primero, tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man ko pamati, Sir Louis, og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time, Sir Louis, nga aning inom ko, lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man, Sir Louis, eh kanang mura makog kanang mura kogi ang ako mga unod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa hindi. Sige lang yun kong inumog ka ng Amigos until nga kanang na-use na ko, Sir Louis, o niya, matagkadlaon, kanang mo-hypo na ko, kanang muubos akong sugar, sa tanan na itong mga suking listeners nga naminaw ka ron. Iinom na ko o kanang Amigos, maulian ko, Sir Louis, kanang paningtun ko nga makalikog lupog, o niya, iglupog na ko, Sir Louis, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang Amigos Coffee. O niya, iinom na ko, maulian ko, Sir Louis, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang di yung ko pabuwag o kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginoos ko ang makaayo dahil ni nako, Sir Louis, niya mo-prolong pa nga kung pagpakabuhi ng kaributana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis din sa itong station. O niya, sa tanang naminaw karon, nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated, kung dili based ni sa akong experience, akong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today. Kanang kuwang naragamay nga mamatay ko, pero tungod sa Amigos Coffee, ning lifelong ko, salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon, panuway na mo o suway.
3: Insya ka na, klaro na?
4: Oo, okay na, kuya.
3: Yes, gahapon, Sir Libong, na live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan, Sir Libong, sa Bin FM. Mangaya lang kung kikarang gita ni mo, makita joy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes. Tinuod to tanan, Sir Libong?
4: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong kamad niya. Ang primero mang yun, so okay, ang tinan akong testimonies nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinuod yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron diri, nakita nila ang akong kamad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule lamang ko for putol sa kong TL dito sa Soto, wa makumusugot moto nga ning firma ko waiver ning gawas jud ko. O yan, hospital man ko diri sa Biralio, mo lang yahapon kang Dr. Kim Kabatanya nga putlan yahapon ang kong TL tungod abab dani aron ma safety ko. Pero ning balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pasigla pay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayot at bitaw ang ood, during night time matug ko, murang ood sa nangka, nga manglayot, o niya, baho na kayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kong kumagpo, kanang ang bukog naman lang, o niya, wanay unod. So, munang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad namulihok lang siya og siyara, mura bitaw kanang isda nga imong matamakan, unya mo kisi-kisi ang imong piil. Muta akong gibati permiro, unya nakuyawan ko tungod kay aside, giingnan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o uban pa. Motong wajin ko inom o mga coffee na herbal, pero nisuway ko aning

0: Amigos, tungod kay pwede magod ko mamati sa Ben FM whole day. Unyan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, daghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, nag-promote silang mga coffee sad, pero diri ko ni suway sa Amigos Coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rin yun ko, until nga, nakabantay ko nga, nag-anam nagpilot ang akong samad sa tubitang giod nga nakita ng bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya og pilot unya kanang hangtod nga ang katungmura og kanabitang binhod nga panuslukon og dagom ang akong mga unod ana mga wa na siya og amo na lang ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa kung mag-inom o coffee. Kaya lain man kumainom o Amigos Coffee, Kuya Angel, 3 times a demand. Morning, o sa kung snack, sa alas 2, o sa alas 10, sa gabi. Ang buto nga, magkaanam-anam siya o ayo. Pero, tinibitang atakihon. At nag-agid yun ko o kalisod ka rin atakihon ko. Nga bisay nag-inom na ko og Amigos Coffee ka ng paninton ko og kalit o niya makuyapan ko nas kong kwarto makuyapan ko og 8 in the morning makamata ko og alas 2 na sa hapon inana ang sitwasyon o niya wajib ko magpapugong og inom og Amigos Coffee until nga naayo ang akong pikastiel diin makita sa imong staff ron ang akong pikastiel nga napilot na ang ako ang samad o niya ang kaning pikastiel tiil po na ko nga napay sa matili ayo na sad. True ako ni credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod unya ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Catriona Gray unya tungod sa Amigos Coffee.
1: Sir Lidibong Kuyawa, ano, oy, nibalik na ikag ka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos Coffee.
0: Tinuod na siya.
1: Yeah, tinuod sa to, Sir Lidibong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
0: Tinuod na, nagsugod ko ang ka-admit 2019. Kunya, ang ako ang paggawas dito sa Sutolas, balik-balik ko sa hospital, sa Miralio, na sa Bidilien, makatestify ang atong mga doktor, na in fact, si Kuya Kim Kabatanya, mo may nag-schedule gali sa pagputol sa kong TL pero wa madayon tungod kay na interrupt sa Amigos Coffee o niya karon makasalamatan ka ayo ko kay Angel kay ang ako gidadasa o nakalamitang magdako o kanang murang mura o puthaw nga maglakaw ko nga tulok abuok ang haligi until nga nawa na tong puthaw nga tulok haligi sungkod na lang hangtod nga iwa na nako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon. Pero listo na nga ako proseso tungod kay permero ko na makalakaw na pugo sa kalakang tumba. Ang tungod na sige di pong inom, exercise, inom kong Amigos Coffee niya, exercise. Makalakaw na kong tulo kalakang tumba. Ang tungod makalakaw na kong pito kalakang. Ang tungod na makalakaw na ko ron, nawa na'y sungkod.
1: Wow, grabe ha, Kuya Lidibong. So wala kayo na'y giinom, Sir Lidibong, ang Amigos Coffee ra'y mong giinom, Sir Lidibong.
0: Yung inom ko og naadyo ko'y tamitas actually kaning metformin. Naadyo ko'y metformin. Pero metformin naman ang akong giinom ani. Misa ni mo ang akong ihinubig ang Amigos Coffee. Nga, yeah. Di ko naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa piil. O garing si Castiel ko doon ako tilipilot na. Yung picture naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong giinom Kuya Angel, ang metformin o akong hinubig ang Amigos Coffee.
1: Wow!
0: So, pilot na siya, kunya, wa na sa giod ang pikastiil na ako, wa na sa ko mabaho, ng murag bahong patay.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lidibong, na hapit na ka namatay, o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lidibong?
0: Tunood na siya kay, diri mang sa balay ako raos sa, o niya, kanang, kung every time mo makukaibaw kung unsang oras ako atakihon o niya kanang kung atakihon ko it should be nga ako na gid usa during night time o bisan gani sa adlawan ako na gid mire sa balay Kuya Angel ang akong panagang ana ang Amigos Coffee ra gyud ma'am Beth tanawa akong termos ma'am Beth nga buta nga nato sa Amigos Coffee ma'am. Tanawa ko.
1: Okay. So, naalala na akong mga kauban ng Sir Lidibong sa inyo, ha?
0: Onya dia lang akong amigos kopi, ma'am Bet. Onya nga si
1: Profesor
0: sa amigos kopi.
1: Okay, so nagkakayong salamat, Sir Ladybong. So, sa tanan-tanan nga namin ang karoon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Ladybong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Ladybong, sa tanan-tanan nga namin ang karoon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ika, auhag nila, Sir Ladybong, daku dyan ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
0: Okay, pinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, ako ni garanti ang pangan sa istasyon ng Sabin FM, Mr. Louie, o akong pangan is a paper for 22 years. Sa panan ako mga suking listener sa Sabin FM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian na kalisod tungod sa ko ang complicated na sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney na mo-attack lang sa lip, o nga sakit sa kasintasi nga di ko kaginhawa. Kaya na ko diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure orange siya. Nagpasabot na kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, kundi gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement for Malaysia, di Malaysia tambal yun. Mas sa hilong di ay, ni cure ka niya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayo di exactly na wata sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga super listeners, naghang coffee, naghang herbal na ipomos, itahang coffee karon, pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayo ninyo. Wa makumuingon na ang Amigos Coffee makaayo, but you try it because ay, ako namin na-experience mga kaisunan na sa una, mukhal na ako mag-istorya, di na ako masagsan, di na ako makabarong, makalaktaw, mag-lisod na akong alsa sa tutsara, igaon ako. Matungod sa Amigos Coffee na akong isuwayan o buot-buot without any notice sa ako ang doktor na ayo ko.
1: Wow.
0: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinun og any synthetic tablet tungod kay ang tabletas na ay maayo, na ay kontra nga dili sa maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa sad ko mamugos inyo, but you try it. Ang kusa lang kung unsay mga reaction sa imong lawas, but sa resulta ni ana, mga kaisunan, tanan at mga listeners, kaayuhan o karoon
1: Wow. Kaya salamat Sir Ladybong, wag may kontanan.
2: Yes, nagandang salamat Ibong. No, once again, mo to ang full detail. Yes, pamahayag ni Ladybong Madonna kung unsa ka epektibo ang ato ang Amigos Coffee mga palangga siyang line. Mo na nga alang ug alang sa tanan nga naminaw. Unsa pay gipaabot mga palangga? Kutaw na sa maong kape. Kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C, kape nga para sa tanan, isang kape lang yan palangga, ah. Tatak Amigos Coffee. Muna nga tara, ay naglangan-langan. Ah. Rodelin Nadala, ay naa si Tart. Tart, ansay ato, Ma'am Tart, ganong naa kakaroon. Ingon si Tart, Kuya Angel. Ganda, confidence mo. Gusto ko maminaw sa pamahayag sa Amigos Capsule, Kuya Angel. Nga naman Tart, isa excited lang ko Kuya Angel kay tinuod jud nga modagay day og balik ang mga naughan Kuya Angel basta maka Amigos Capsule. Yes, so ano may pangutana sa atong Amigos Coffee mga palangga, naanad na ta. Ato nang gigamit. Ato nang gikauban sa taas nga panahon ang atong Amigos Coffee. Why not kukunat naman ni mga palangga. So, muna karon tara sa ato ang Amigos Capsule. Manay request ni Tart. Kaya gusto po si Tart nga makatabang sa mga nanay nga mga naughan na po diha mga palangga. Here we go, Tart.
1: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan ganina to, ma'am.
3: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste or EKA, kuan, Nanay Kit.
3: Yes, sir.
1: Ay, nay, gitawagan tika kay nay nag-recommend mo nga nakagamit ka ng Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga musta lang ta, unsay effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kate Celeste?
3: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
1: So dili ka makapil og kapoy, Nanay Kate, basta duha ka capsule lang sa nimo, ano, duha ka capsule per day imong ginainom?
3: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
3: Yes, sir.
1: Wow.
3: Usab-sab na, sir, nga nakapag-amayos ako, ah.
1: Wala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
3: Dako kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
1: Mura kang baboy, so karon, nun sa naman ka, mura na lang kang baktin. Sa
3: oh, mura na kong baktin. Ay, naka-lose dyan ko, sir, og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa yes, ka na, pila pa ka ka-adlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Kate?
3: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no, kay bago pa man kayo itong Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience nimo sa itong Amigos Capsule. And then, ang utaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
3: Mag 60 years old na, sir.
1: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Hmm.
1: Yeah, ang
3: Hiyahapon nga experiencer kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili pa siya kapuyon, pero na ilang pamutana ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawon?
3: Ay kumat tigyapon, sir, bisag mag senior.
1: Ha?
3: Kumbati gyapon bisag senior na siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
3: Oh, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
3: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ng mga pirada ni Tatay Alokan?
3: Oo. Oh. Sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
3: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Alo, oy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
3: Ah, grabe. Oo.
1: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, Ma'am Kate?
3: 45, sir.
1: 45 years old. Kanago mag-edad na tag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
3: Duha ka ra. Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga lagi nimo mga Amigos Capsule?
3: Oh. Nagdagayday na, sir, ang sapa.
1: Napagtaron niya ba? Nidagayday. Dili na basta-basta na naikit. Hindi na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka round, hindi ka kadlaon. Kamusta mga sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra ba ron?
3: Dili, sir. Uy, musamot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Musamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So unsa gyud kamo duha gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
3: Yes, sir, kami jung duha, sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
3: Uy, alangan.
1: So unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay na adunay pinaida di Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay ika-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
3: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si Amigos Capsule kay biligin mo magmahay.
1: Ako ba? Sa palami mo, mong pasukol na?
3: Makasukol na, sir, ay.
1: Ni ang sapa nga naugahan, ang saman?
3: Magdagayday na.
1: Ay! Pero na yung pangutahan na si Carlo, kaya ang nag-edad ko nung mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man, ha? Mubalik ba ang kapris ko?
3: Mubalik niya siya, sir, ay. Wala na siya'y baho.
1: Hala, no. Tinood ka?
3: Tinood, sir.
1: Yan, imbalik mo, pinkis-pinkis, ana.
3: Oh, ni Ana Jod.
1: Ay. So, daghang kayong salamat ni mo, Ma'am Kert, sa listi. Ha, taga-asa ka nita, Ma'am Kert?
3: Taga-Barangay Langob, Asturias.
1: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
3: Hmm.
1: Oh, grabe. So, daghang kayong salamat, Ma'am Kert.
3: Thank you, sir. Thank you.
2: Yes, taga-taga salamat, Tanay Kat. Og sa tanan-tanan nga naminaw, no? Rodelena Della. Tart, oh, naray mong ga-request Tart, ha? Ingon si Tart. Tips na mga Kuya Angel sa mga nanay diha nga parehas na namo ni Nanay Kat. And then, idad-idaran, ha? Medyo naadjay kasinatian o kauga. No, mo na nga kinangla na to nga paimnon o Amigos Capsule. Yes, here we go mga palangga. Unsa pa gyud paabot ha? Ay namog langay-langay diha Amigos Capsule, Amigos Coffee, mga produkto nga muhatag og tabang sa mga nanay ug tatay.
1: Kuya Ramir Baligwat ha. Kuya Ramir Baligwat na sa Ramir. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba ito nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwat.
4: Yes, kuya, no, ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no, ang akuang pamati sa akuang panglawas, gani, ning bati ka o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe, karon mas nindot ang capsule nga akuang na pirmi, no, sa Amigos Capsule, sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kung pagkatulog o kanang sabong tag, kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot musamot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta maka inom, sayo po ta maka remove sa atong hukaw, so gaan atong gaan din akong lawas kanang
1: kuya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag
4: eh. Maglisod ko kalibang, usahay gabiin na usahay magbaan. Pero so, nga, nagsige na ko sa capsule, nindot yung kayo nga ko ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
1: Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Nagsige kayo, kuya, no, lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule, mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang nakay acidic. Kuhan mo ko, grabe ka acid ko kanang sa kuwang kuan maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang nakuan sa tiyan no kanang mga acid ana. So karon gitry, pag try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigi po ka kanang kuan sa imong hangin na kuan kanang imuhang mga murabag kuan siya kanang lain siya ang kanang imuhang tiyan ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan yung siya yung pamatik.
1: So, na, so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mga na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, na yung utana, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pag-utana, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience diyan, nakabuldos pa bugga?
4: Agoy, muna eh, nindot kayo nga pangutana kay Angel. So nindot kayo kay Angel, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na
1: sayo bro, kayo. Pero sa una, oh, morag dugay mo
4: parog. Wala, dugay mo parog karon.
1: Aroy.
4: Kuya buyak.
3: Ay.
4: Oh, kana mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit oi. Si Junior.
1: Manguhit. Sige. So ana, so alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni atong kwan, epektibo ni ato ang Amigos Capsule alang nimo. Alang sa mga naminaw Kuya Ramir Baligwat, sa advice nimo nila.
4: Makaalam sa
1: makaprobe yun sa Amigos Capsule ya.
4: Kawalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot ang ato ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na Oh, sama. Apoy upan nga dili pa idadidaran pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Linot yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsula. Binimono. Buntag sa'yo pa, wana. Hantod na buntag. Oh, maghayag na, kuya, portigir. So, ako ako yung laing ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
1: Okay, pila edad na to, kuya? Pila edad na to?
4: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
1: 52, okay. Pero
4: kustan na dyan po, kuya.
1: Taga-asa ganita, Kuya Rams?
4: Nakakuroon ko ano yan, kuya, sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, nagagay. Salamat, Kuya Rams!
2: Yes, nagagay. Salamat, Kuya Rams. Amigos Capsule. Robin ang tested kayong Kuya Ramir Baligwat Balanga. So, sa paigipabot, ha? Alang-alang sa tanan. Nagagay. Salamat, og mayong gabi.
5: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Star Radio. Oras sa Star Radio. 6:32.

0: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: TX 500, mapali sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mbulana, si Tangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya na

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Tumar, good aning may TC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa may TC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa may TC. Epektibo, jud kaayo.
1: May TC, ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga puti. May TC, TTX, coffee mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mapasaka butiga. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar, lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
4: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City ug Ayungot. Doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: jadi saksi. Oh, aku mbak nak buat nak, aku anak si sakit nak tipu. Kita ni pasti anak saya, mak ayu manggil, dia tu nak buat si anak yang ini sadak mama Ellen. Oh, dia ni mana berbulan anak, sih kira mungkin jatuh ni. Tada mang, selamat kau mama Ellen yang sadak nak, ayu jadi mangsa.
1: Kung kamu masulug un, tungod. Kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-29.
4: Ilaw sila kanang kapsul o
5: ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
4: Oh la la.
2: Hard

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
2: energy. Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
5: Visit us at Jonco Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
6: Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336.
9: Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, lasais, 58.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Glenix Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take the capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5! Isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Isis, patayin mo ang bana. Sorry, jud kayo.
1: Buhi pa ko, oy! Buhi pa ko!
2: Char, ayaw ko pagbuot, oy. Doktor, nagud ang nagsulti. Piyong na diha.

0: Misis, patayin mo ba na? Sulidyod kayo.
1: Buhay pa ko, uy! Buhay pa ko!
2: Char, ayaw po pagbuot, uy. Doktor na good ang nagsulti.

0: Missis, patayin mo ba na? Sulit yun kayo.
1: Buhay pa ko, uy! Buhay pa ko!
2: Char, ayaw po pagbuot, uy. Doktor na good ang nagsulti. Piyong na dihan.

0: misis, patayin mo ba na? Sorry, jud kayo.
1: Buhi pa ko, uy! Buhi pa ko!
2: Char, ayaw po pagbuot, uy. Doktor na gud ang nagsulti. Piyong na diha.

0: 500.
1: Ako si Alex, may kayute ay dudso. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit ang mga Bakery Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili taihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag nang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: Mapalit ang Astazan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gale.
5: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean. Comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
6: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
7: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
8: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
7: Nagangay, protect ako dok. Iko katulog. Iko ka siya. Iko ka tagawas. Iko pangit.
8: Sadya na kaya sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
7: Oo. Salamat ko na yung mga produkto. So, Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
9: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
10: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule.
11: Mm-hmm.
10: Oh. Ang ako yung namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
11: Yes.
10: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
11: Yes.
10: Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
11: Salamat kayo.
10: Tinuod yun na.
9: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nabay espesyal nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo nga malipay. sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Imong bana gitabang sa trabahoan kanina.
1: Mao lagi dayoy, nabalaka na magwan ang tawhana, sige naman lang ligtabangon.
2: Noon sa magina si Marie, pasigna na nila yung gibati.
1: Ay, ambot ng tawhana pre, na-diagnose manggodas ni Aging and ay problemas kasing-kasing.
2: Broken hearted, Marie?
1: Ay, dili pre oy. Masakit ang ginang tawhana sukad pa sa una. Mura man nagma-short sa iyang ginhawa pre. Unya, nagi panahon tabangon amo, kay mamugnaw tibok lawas. Ugdaw sa mawadan ugusog ang iyang mga batiis ug bukton.
0: Kakuyaw anak di oy.
1: Pao lagi inday oy. Unsa man kahay maayo ani ni Paribat?
2: Ay mare, paim na naog Wonder Squalin.
3: Wonder Squalin, mangatabang aron mahiligaya sa heart attack o irregular gabidi ka sa adot kasing-kasing gawas nga na maminar ag level sa cholesterol sa atong lawas.
1: Sige, sige pre, diyaan sa ka kay mupalit na kog Wonder Squalin. Kay nabalhaka na kay kumpare nimo. Salamat kay pre ha. Hulog ka ng lahit pre.
3: Wonder Squalin, mapalit sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
5: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Ako da ay si Manilyn Madera, taga Tehero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Aileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila nga.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:28.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kung ukon todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas, mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang atong mga health experts ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX? Ay, mga galidri ba yun? Hello, hello! Sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon ng ato ang programang Kasayuran sa Maayong nga Panglawas. Doc Hans sa lima nalo sa gihapon yung makauban. Hello, di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot atong pagsimya karon. Bisaya sa Mindanao. Tibuok kalibutan. And of course, ang ato ang mga pinalangga ng mga consumers diri sa Zamboanga del Norte. Dipolog City, mga lungsod, mga syudad, mga probinsya, mga silingan na ito, mga probinsya nga abot sa itong pagsibiyang karon. Hopefully nga maayo ang itong adlaw. Himsog, lingon ang lawas, layo ang lawas sa mga sakit o balatian. And hopefully nainom na unta, no, ang Klinika DTX 500. Ang tatak DTX 500. Hopefully ha, nainom na. O, kanto may mga pangutana, may kalabutan sa pag-inom sa D-Tribayo sa gihapon. Kining atong tuluman nun, e mo ni maghahatag mga higalag mga katinawan sa inyong mga concern ng pangutana sa panglawas. And of course, sa pag-inom sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, may TC na to. Pwede mo nga maka-join ng atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga concern or pangutana sa itong mga linya sa cellphone. Sa 0981-654-8967. Usbon ako, 0981-654-8967. Ipadala lang ninyo mga mensahe kay letter on atong tagaan ng pagtagan. Ayaw galimot, kining atong tulumanon, hatod ganato sa tuang mga produkto nga available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Libagalimtan ha, sayon ra kaayo, higala, ma-avail na to ang atong product. Addo lang mo sa pinakaduol ng butika na ay mga pharmacy sa inyong mga lugar. I am pretty sure nga available na sa inyong mga pharmacy. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Let's talk about D3 Bio. O kinsa man tong kanunay gainom dira? Kadaan log yun, no? Gainom sa D3 Bio. How does Klinika D3 Bio mga higala protect us and our brain mga higala gikan sa gitawag nga Alzheimer's disease? You know what ang Alzheimer's disease? Usa kini ka problema sa brain nato diin sa mga early studies. Ang brain, magkaedad ta. Kaniliging, magkaedad ta, magka senior citizen, magka dual citizen ta, no? Dual citizen na ta. Basta senior citizen. Yeah. Ang Alzheimer's, very prone kayo kung magkaedad ta. Gakupos, gagamay ang brain. Ga-shrink, mga higala. Ang brain, nakita nila sa study nga magkaedad ang mga tao na binagyon ko na yung Alzheimer's na ay changes sa structure sa brain. Now, kanon, let's talk about D3 Bio. Sa unsang pamaagi nga makahatag kinigtabang na binagyon ning ato mga may edad na ron. mga lola na tog lolo, mga ginikanan na to nga nagkaedad na, no? Kini mo'y usa sa mga suplemento nga mutabang ka na to sa paglikay aning problema sa gitawag nga Alzheimer's disease. Ganahan mo magka-Alzheimer's? Oh, bisag ako mga higala, dili ko ganahan nga magka-Alzheimer's akong ginikanan. Kung ako anak ron, ako'y ginikanan may edad. Di ko ganahan, oy. Dili lalim, pirti ka pa ita mga higala. Ultimo ngalan ni mo, dili nakakahinomlong. Kung naa kay Alzheimer's disease, pakalimot na ka. Di nakakaila si mong mga anak, si mong apo. Di naanay mga changes sa mong kinaiya. Now, ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo. Muni ha? Oh, naa ni BCO ang atuang D3 Bayo. Actually, na yung mga discusses, a lot of scientific circles, mga higala, gidiskasan ang potential benefits aning BCO against, no? Tungod kay naa siya'y neuroprotective effects. Including, mga higala, ang ability sa BCO sa pagsuporta sa brain health sa may mga kondisyon sama sa Alzheimer's disease. Not only, ha? Oh, not only ingon nga musuporta sa may mga Alzheimer's. Usa po ni siya sa maayo nga imnon ingon nga prevention for having Alzheimer's. Prophylaxis. Prevention, mga higala, nga later on, dili ta mag-develop og Alzheimer's disease. Oh, sa mga nagkaedad, dira protektahi ang brain. Itong ato mga katigayunan dira, no? Basin, uwato na lang ta, ilaro na lang ta sa itong mga silingan, pariente, igsuod, kay dili na ta kahuna-huna ang darong kay naanatay Alzheimer's. The idea behind using cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo ha, sa may mga Alzheimer's, primarily mga higala, tungod kay ang BCO manggod, taas manggod ni siya og medium chain fatty acid. Yan. Which gatabang sa brain nato sa paglikay, sa pagbaton og Alzheimer's disease. Now, ang D3 Bio, gabos kini sa ketone production. Oh. Atong si Suiho Neuron mga higala. Unsay mahatag sa medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio. Actually, pag once nga makonsumo or mainom na to kining medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio, inom tag D3 Bio, mahimo kini siyang makonvert via liver into ketones. Ang atong brain gagamit og ketones as alternative fuel source kung ang glucose metabolism mahimo siyang impaired. So kay

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Due to Alzheimer's, ang alternative fuel source nga pwede natong ihatag sa brain nga mabuhi siya og balik mga higala, mag-regenerate ang atong brain is the ketones. Ganaan nato makuha sa medium chain fatty acid. Actually, makuha man nato ni sa mga prutas, mga nuts, mga good fats, kining MCTs. Hinumduman nato nga abundani na anih sa pag-inom sa D3 bio. Just take D3 bio para diha-diha makakuha taog kanang MCTs para nga ang brain cells sa mga nagkaedad na masuplaya na toog kitawag nga energy. Aron mabuhi, no? Oh. So, muna yung mga kaso, mga higala sa mga may Alzheimer's disease. Ang ketones nga naa sa D3 bio, provide kini siya og more efficient energy source sa atong brain cells. So, kung masuplayan na ito, energy source ang brain na ito, through ketones, kay lagi ang glucose, gakos ng impairment, dili na kayo mudawat ang brain cells sa glucose kay naay develop naay changes tungod sa Alzheimer's. Ang pinaka the best nga alternative way nga matagaan natog energy source ang brain nga maka-recover or either mabalik ang maayo nga kondisyon sa atong brain is by using ketones and by taking D3 bio. Oh, ha? So particular kung ang brain manggod nato mga higala, pwede ni siya mag-struggle sa pag-metabolize sa glucose due to the disease tungod sa sakit. So ang brain nato dili na siya mudawat. Dili na kay niya magamit ang glucose as a source sa iyang energy. Labi na gyud ko na may mga changes na sa brain cells kung magkaedad na. So ang pinaka the best way, alternatibo nga pamaagi na masuplayan na ito og energy ang brain is ang ketones. Muna'y pinaka the best. That's why ako kanunay na kuning gina-encourage labi na yun sa itong mga consumers kung magkaedad ta. Mas maayo nga naatay MCTs. Kung hindi ta kakuha sa itong mga gikaon, ang pinaka simplest way nga makakuha ng MCTs or medium chain fatty acid is ang pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Inom lang kada adlaw. Binagyan ko magkaedad na ta, magkaedad na. Inom na lang ta og D3 bio kada adlaw. Kaduha, buntag og hapon, ha? Another one. Ang D3 bio na ani siya natural anti-inflammatory and neuroprotective properties. Tungod kay ang D3 bio na to, ga-contain ni siyang antioxidant sama sa caffeic acid o ferolic acid. Kini nga mga classic nga mga antioxidants, ga-possess kini siya og properties nga makatabang sa pag-prevent sa cellular damage. Ang ginabuhat ni D3 bio, iyahang ginatanggal ang mga free radicals. Ginakolekta niya, ginahipos niya ang tanan nga mga gitawag nato nga mga free radicals nga nagapundo sa brain. Onya gituan nga ang free radicals mo ni siya'y usa sa mga rason nga nung gakos og neuroinflammation. Which is associate mga higal sa nagkalain-lain nga mga neurological disorder. So, muni rason, no? Ang free radicals ngano mag-inflame ang ato ang brain. So, ang ginabuhat ni D3 bio tungod kay na siya antioxidants, iyahaning ginakolekta, ginapagawas, gina-eliminate ang mga free radicals nga naa sa brain nato. Sa may mga Alzheimer's na ang inflammation manggod sa Alzheimer's disease, critical role kay na siya mga higala sa progression sa Alzheimer's.

0: years. So the more nga na inflammation ang brain, mas mo grabe ang sakit nga Alzheimer. So by reducing inflammation, by using D3 Bio, kung nagainom tag D3 Bio, ang inflammation sa brain gakawala mga higala. So potentially naasay protection sa mga neurons o sa pag-slow down sa disease progression. Ngunay nakanindot kung naatay anti-inflammatory nga supplements nga ginainom, labi na yun kung naasay maayong benefits sa atong brain. Medium chain fatty acid nga naasa D3 Bio, makatabang mga higala. Ha? Ay glangay sa mga nagkaedad na mag-D3 Bio ta. Another one, nganong patsada kaayo nga mag-inom tag D3 Bio, labi na yun sa mga nagkaedad na. Ang medium chain fatty acid nga naasa D3 Bio gabalansi kini sa cholesterol sa atong lawas. O take note ha, basta magkaedad drabata, gasaka ang atong cholesterol. There are some evidence nga ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ha, makatabang sa pag-regulate sa cholesterol level, which is very beneficial since imbalances of cholesterol and fat metabolism may be implicated in the development of Alzheimer's disease. Usap po niya sa mga possible nga makapa-apekto sa pag-develop ng Alzheimer's, kaning imbalance atong cholesterol. So that's why nindot kaayo ko naatay D3 Bio, labi na yun sa mga nagkaedad. Ang ketones nga naa sa D3 Bio makatabang sa reduction mga higala sa mga amyloid plaques. Yan. So, basa na anay Alzheimer's disease, na anay mga amyloid plaques, na anay mga pag-disrupt sa communication between neurons to neurons, tungod sa neuroinflammation. So, dagang study nga nagsuggest nga ang ketones lagi, nga naa sa MCTs, kung gainom tag D3 Bio, makataba mga higala sa pag-reduce sa formation sa amyloid plaques. Ngumanay rason nga nung mag-inflame ang atong brain, then mag-progress ang Alzheimer's. So, by improving the brain energy metabolism by using D3 Bio, tungod kay na kahimo ni siyang ketones, ato ang gina-reduce ang inflammation o ang accumulation sa mga amyloid plaques sa atong brain. D3 Bio. D3 Bio kadanla. Available ha, ay glangay mga higala. Oh, sa itong mga higala, diri sa Buanga del Norte, Bisaya, sa Mindanao. Mga silingan na itong mga province, mga Facebook users na ito. Sa mga nangutan na sir, asa man ta ka-avail ng D3 Bio? Ya, unsaon man ang pag-inom? Ilagi, nagkaedad na kita. Nindot ni mga higala, daghan kaayog binipisyo nga makuha ninyo. Ani, makapaubos sa kolesterol, makaprevent sa Alzheimer's, makawala sa hyperacidity, unsa pag yun, tambal sa ulcer, patyo niya ang kagaw, ang virus, na antimicrobial, perting daghan na kaayog binipisyo mga higala. Dili mo magmahay, promise. Kung mag-D3 Bio mo kadaanap. Pwede sa mga bata. Ako ganahan kay ko sa mga bata. Kami nang yun ko naka-D3 Bio. Very smart ang babies. Very smart mga higala. Lahi ang development sa brain sa bata ko na ay ketones. Tinuod na mga higala. Based akong observation, personally, lahi ang development sa brain sa bata ko naka-D3 Bio. Manang ako na amoy mga bata dira nga nagidados anyos, himuan nila nga bitamina ang D3 bio kada adlaw. Bisag one soft gel adi ipausap ra na. Pausap. Palit gani mog chichirya sa mga bata nga tagpila ng chichirya ron. Palit gani mog soft drinks or mga artificial juices sa inyong bata nga walay benepisyo nga mahatag sa lawas sa bata. Kana pagkahan paghatag og usa ka soft gel sa D3 bio sa atong mga bata. Katong naamoy mga bata dirang ka eskwela. Oh, tagaan man gani nyo nang kwarta para mopalit og chicherya. Unsa na lang ka na kung kanang inyohang ipalit og chicherya, i-convert ninyo sa paghatag nila og D3 bio. Mga colleges, eskwela, high school, college, elementary. Oh, pwede na, pwede makainom. Actually, mga higla, nindot siya og benefit sa brain development sa bata. Maayos siya sa memorya. Dali kaayo maka-memorize ang bata. Oo. It because of the ketones nga naa sa D3 bio. Oh, ang D3 bio na to, ha? Ayaw kalimot mga higla dito maglangay. Naa kini sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun tayo. Babalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Detex 500. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito kapag awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal ang mga butika.
5: Ako si Fisi Dayon, taga Purok Paglaon. Akong edad, 67. Ako na batyagan, sakit na ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kasimana. Duwa ragad sa isang adlaw. Unya pag uma inom na po ko, wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po, inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX, parisan po na akong may piso. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libot din may isda, ang nagpasalamat din ko sa DTX o sa may piso nga akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500! Bali sa mga butika. Extend Food Supplement.
6: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa nga una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Rosanne Bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-hara gid sa una hindi man na siya musina gali. Naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Namigid ang Extend.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo.

0: Jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
2: Pag Mighty C para
3: ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C ha. Di pagkalimtan sa mga higala. The best vitamin C nga naas butika karon. Pagita mo alkaline base nga vitamin C. Kana mo na yung pinaka the best nga klase sa vitamin C. Ang ato ang Mighty C.
1: Mighty C.
3: Para nga mawala ang kapoy. O kanang kapoy kay mong lawas, kada adlaw na lang, no? Bisag wala ka ginabuhat. Pag-maintain sa Mighty C o DTX 500. No, isabay ninyo. Pag diabetic ka, pag-maintain sa DTX 500. Anitas mga pangutana, be? How to order po? Ali na lang, no? Sa mga nangita. No? Sa mga Facebook viewers na to. Kung naamoy butika, you try to ask it sa inyong mga lugar. Or either, you can visit among ato ang mga online shops. We have online shops, Shopee, Lazada, and TikTok. No, you can visit mga higala. I-search lang ato mga product. Pwede ba ang DTX sa Galston? Yes. Pwede kayo. Kung naakay bato sa Abdo, pwede kayo ang DTX 500. Pwede po D3 bayo, isabay ninyo na. Buntag o hapon, mas maayo 3 times a day. O kung naiba to sa Abdo. Ang DTX, pwede ba nga mainom? May guiter ko. Hyper po ako. May guiter, hyper. Hyperthyroidism. Pwede. Either hyper or hypothyroidism. Oh, duha ka klase na siya nga most common. Pwede ang DTX 500. Mas maayo nga i-partner ninyo ang kuan. DTX 500 og Mighty C. Kung naa may guiter. Kaduha. Buntag o hapon. Oh. Kanto may mga bukol sa liog nila, dili na magsigig ka o nung tinapay hapan. Oh, kay musamot ka na ko ng inyohang bukol sa liog. Yan. Pwede, DTX 500 buntag o gabi. Isabay mga higala ang Mighty C. Unsaon pag-inom, 1 times a day or 2 times a day? Pwede 2 times a day, mas labing maayo. Okay, anitas another. Tagpila ang DTX 500, Doc. Actually, sa butika, dili ni siya mahal kaigyod. Oh, ang atong DTX, barato ra siya. The same ra siya price sa D3 Bayo. Muna kong giingon gani nga mo, palit gani tag-chicheria, di ba? O palit gani taong unsa na mga color drinks, eh, walay mahatag na benepisyo sa lawas. Unsa pa ka kung mainom tag DTX 500, nga na ay benepisyo nga mahatag sa lawas. O, unsa pa ka kung mainom tag D3 Bayo, ha? O, ang ato na yung sabon, by the way, na DTX Beauty Soap, may mga katol-katol spanit, skin diseases, skin rashes. Gamit mong DTX Beauty Soap, nanas mga butika sa inyong mga lugar. Kantong medyo gahinay na ang performance panahon sa kagabion, tulumanon ni Mrs. Labing-labing. Galuyan na gamit mong Extend Herbal Capsule. Sa mga mahiligon ng kape, na ay patsada kaayo nga kape, nga herbal, di gyud kamahayan. Ha? Kape na, tambal pa, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Anyway, musta ibabay ko higala katong oras, limitado kayo. Mapon, the same nga oras. Okay, the same nga sibian, mag-uban na uban nga punta. Sa gihapon, programang ka sa yuran sa maing panglawas yung nakauban dokan sa lima na lang, musta ibabay. Mga ka-DTX, sa mga kaditribayo, tara, mga penatang!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyong kinaham nga sibianan. So maing adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome na sa inyong mga suking tigpaminaw. Welcome diha ka Dragon Mel. Maing adlaw usab diha ka Dragon Mel. Maing adlaw usab sa mga listeners nato sa nagasunod sa ato nga programa Bisaya Soga Mindanao. Maing adlaw ninyong tanan diha ni ana pod ang inyong makauban sa kahanginan higala. Abanti igsoon. Abanti ninyo, abantihin ninyo o kita ang tanan. Waga uban-uban sa mataga takna diha sa inyo mga soking sibihanan. Ni ana sa ang inyong ubo sigalag-alagan from St. Vincent Healthcare Food Supplement Trading. Mao na igala ang pinagarindot kayo nga adunay mga produkto ha. Ang St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga higala, mga suki na itong nagsunod, napaka-epektibo ang ito ang produkto sama ni ining Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ito ang produkto mga suki ng tigpaminaw, anti-cancer kini, anti-inflammatory higala, reduce blood sugar level. Mga higala, ang naas ito ang produkto. Pwede nyo na sa ipagsabay sa pagtumar ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mag-1 capsule lang mo higala ha, buntag o hapon. 1 hour after meal or daily supplementation, the prevention is better than cure mga higala. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix ha, ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Kape nga walang palpitasyon, nindot kayo with insulin plant para usab sa itong mga tag-asog sugar higala. Na, hindi bawala na sila mga sokin doctors pag inom sa pabulikong kape kay may makapataas sa ilang sugar. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan. Ang mga coffee lover mangidning ni asa ato ang nasuda mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Dako po nigtabang nitong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis na nitatay magpahilot patagabi eh. Entero lawas ninyo haplas si mga higala. Kaya ang disenyo ani pang whole body massage nga klase sa haplas. Manotsohot ang kainit o ang kahalang sa inyong kapanitan, lagbas sa inyong kaunuran ngadto sa kaugatan. Mao kini ang pinagalindot kayo higala nga klase sa haplas. Oy, ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. 1 cup lamang mga sokin tigpaminaw sa inyohang pag-inom. Dako na kini og tabang sa paglabing-labing ni Mrs. Ha, di ba? O nga nindot kayo ang performance ni Mr. sa sexual activities, no? Ang performance, nindot kayo basta naka-Hard Max. Max ang sarap. Pag ikaw naka-Hard Max, max ang saya. Nga naa sa ato ang kape mga sokin tigpaminaw. Dako usab og tabang kini ha para sa kang Mr. Ha? Ay, dako po ni og tabang ang ato usab nga... pagpanakit usab sa kalawasan, doon ay makaigsuna na ito nga kanunay galuya. Kanunay bugat ang kalawasan. Ano na tayo, Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Dragon. Sis, bunny up-up, mga ringworm, ha? Baho kang tiil, baho kang ilok, higala. Dr. Punji Sarp lang yun ang katapat, yan na. Kaabag usab ang papaputi na ito sa atong aping intero kalawasan. Kaabag usab ang Case Kinglo Power Whitening Soap. Kutis hamis, like kutis artista ang resulta, ha? Mga higala sa ato ang produkto mga higala ay magkalimot usab sa pagpalit sa nagandang butika o pormasya, Visayas o Mindanao. At ang isgutan mga sokin tigpaminaw, adun ay mga pasyente, ha? Mga pasyente na ito, mga sokin tigpaminaw, di gid natin ikalimot, ha? Di ba? Adun ay mabungol, o di ka ha, magkaroon ng vertigo, kung dili ka ha, matagan usab na ito, o insaktong pagtagan, o di matambalan dayon mga higala, ha? Mga kinaatog doon mo sa inyong mga sokin doktor, aron nga matabangan mo, mahatagan mo, insaktong pamaagi. agis pagtumar, paginom sa nagkadaas, tambal. Now, unsa ang dapat himuon mga sokin tiwang mga pangutana? Dok, unsa ang angay na ko himuon? Mga tao nga nagkinahanglan, limpyo, ha? Kinahanglan, limpyo, ligo, kanunay. O ang pultahan usab sa ato ang panimalay, kinahanglan nga adunay kalimpyo. Walay abog, na di ba? Baka na ang importante mga sokin tiwang paminaw, nga matagan na itong pagtagad ang atong kaugalingang panglawas. Doon na gintay general hygiene, ha? Di ba? Home hygiene mga sokin tikpamino ang importante alang sa matag usa ka nato apan loyo aning tanan mga sokin tikpamino pagka mo adunay daily supplementation ay mo kalimot basta kay produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading siguro kang paligonon.
6: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit, take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta naka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
10: Feel the music, Star Radio!
2: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
11: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
12: Mga lama sa kagahapon.
11: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghantag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

0: wala man minyo. Tungod kay sa grabe niya ang pag-atiman sa iyang anak, bisag kinsay na higugma. Kung nahimong hinigugma sa iyang anak, wag yun siya kanay usang na napilian. Ang resulta, ang iyang anak in tao, murag padulong na sa pagkatigulang. Nga wala taon, maminyo. Niya, nindot kayo ni Sugila nuna, mga bay, kay maghatag ni pagtulunan sa itong mga inahandiha nga naminaw karon nining tag na nining kagabihiyon. Unsa man atong mga inahan kana magpili og mahimo nga masawa, overprotective o medyo ganahan maminyo ang anak. Ama na mga bay ha. Ama na ato nga karon. Ito ni nga siren karon ni mao nga sugilanon ni Maris. Nya, alang sa Mutambag, hala, i-type lang inong nga mga greetings sa ito nga text line sa Smart 0969484-5454 o sa Globe 0956-6647-734 para ang inong nga mga tambag o greetings mga bay atong mabasa nini nga kagabihiyon. Nya, kamo po niya nga naglantaw sa itong Facebook Live sa itong kaugalingong account. Hala, comment mo diha mga bay ha. Mga bay o mga inday, comment mo para itong mabasa ang inyong mga greetings. Sige, silbing sinugatan kaya natuntanan ani akining manindot nga awit nga gikanta ni Jerome Abalos nga naguluhan, May Pag-asa Ba?
1: Mga lama sa

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi pangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalisa sa mga buti. Three Bayo.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: Three Bayo.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Hindi makaihi. Arthritis. Mataas na uric acid. Mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan. Ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5x beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule. Available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store, o Butika Gay.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ano itong pangalan?
6: Si Juby nga Tandugon, dire sa Mungkayo, Gabo di Oro.
4: Sige, salti daw mi unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
6: Oh, mao na akong gamit ang hatlas, Mungkayo. Kanaro na akong ganahan kay kanat ugnaw, mawala yung kung imuhang samati. Ngutnot ang akong mga tiil, dire sa akong mga BTS, ngutnot sa akong likod. Na akong ginahatlas, karon Wonder Herbal
4: Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika o sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nans Capsule, Nans Uid Capsule, nanginom ko ang Nans Corn Cookie, Diabetic Manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
9: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Pero ay barurong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurong extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
9: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and doesn't waste.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag Lakang.

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara. Mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 27 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamungatag na, ihatod ka na to sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product. Ngagipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas taasog santon purity, 5 times beta-carotene, taasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkurbay panglawas. Tungod ang Astasan barato lang. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, atong hatag na pagtagad kini nga mga pagtimbaya karon ngani ah nagtipunog sa atong atubangan, okay? Atong sugdon ri sa ibabaw. May nga paglantaw diha ni Idol Bernandi Dagudog Abandula. Samtang si Marilyn G. Alunan, matupan niya, good evening Idol, shout out from Pindahan. Dilos ninyos, bas miyon Aix Met, bas shout out asa ko ang mga kaparintihan dias matuog bay. Marilyn J. Alunan, makatulog man pud ko anang imong music doll ni Bernande Dagudog Abandula. Mayong gabi ibay idol, bay. Shout out ko ni Ayan Balasabas o ni Tuto Perer diha sa Tayasan. Salamat, bay idol, bay. Unya, lain pang greetings tong hatag ng pagtagad, mga bay. Gika ni Jisa Voynape. Good evening, Dol. Shout out sa Sokip, watching from Saudi. Adugang pa ni Jisa Voynape. Shout out po ko sa kong abana, Ronnie Dagudog. Okay, dyan na pilain nga mga pagtimbaya. Okay, madang paglantaw diha. Nga sa to ang kumpari, nga mao si Pari Ili Biliga sa pare. Mayo din gabi ni Muria Pari, diha sa pahak. Nga naminaw karon nining atak na nining kagabihon. Samtang, doon ay lain po naglantaw si Mamaylin Bakel. Mamaylin, mayong gabi din mo. Mamaylin diya sa DSWD Tayasan. Lagi mo mga kaubanan diya, maayo nga gabi. Okay, sa aban pang wala katimbaya, hala mga bay, timbaya na mo. Pwede mong mutiks na to sa tuwang text line sa Smart 0969484545 o sa Globe 0956-6647-734. Hala, timbaya na mga bay para ang inyong mga pagtimbaya o pag-greet diha. Ato nang mabasa o ban sa ato ang tulumanon.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Karon mga bay, dilita maglangay atong hatag na pagtagad ini nga sugilanon ni Maris o ban sa ato ang tulumanon.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: There
1: by Ronnie Bay.
2: Isip usa kainahan, mao'y atong tumong nga ang atong anak, sa tanang panahon atong maprotektahan. Bahalag kita, mao'y masakitan. Dili lang sila nga atong gipanalipdan. Apan ang tanan atong pagmahal kanila, wala nila masabta. Kay alang kanila, istrikta lang gyuta. Byron ni Bay, mayong gabi iog sa tanan ni mong mga suging tigpaminawan. Nining imong bag-o, apan lanug na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
0: mga lama sa kagahapon.
2: Byron ni Bay, palihog taw galang ko sa pangalan nga si Maris. Usa ka single mom nga tigulang na. O karunay anak nga nag-edad o 25 anyos. Nga wala niya makita ang akong pagpanalipod kaniya. Aron dili siya mahitong pawag sa kalaotan. Tungod kay ang tanan niya nga mga nahimo nga mga uyab, ako nakita nga dili angayan nga mahimo niyang asawa. Byron ni Bay, aron inyo masabtan ang tanan sa akong sugilanon, akong sugdon sa tanan, ang ako nga
0: mga lama.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang mahusay sa balat, mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
2: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
3: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako Astasan, binuhat kini sa mangosteen na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Astasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
5: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna, maong, bugamita o Shiva Essential Oil.
6: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
5: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
6: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Ako si Lucia Galanido, pag Ehero Hagna Bohol. Ang akong kasinagsian sa Nans Capsule, daghan kong gumuhat sa bangay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libang.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner B. Inigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay.

0: Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta ng Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nabay special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Clear, natural dietary supplement nga mutabang sa heart health ug kusog sa lawas kada adlaw. Mas ligon, mas aktibo, mas kumpiyansa. Available na karon sa inyong suking tinahan o online. Wonder Cardio Care. Palitan na.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 52 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamang tagna. Gihatod ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements. Nga maang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabala ka kay anina sa itong mga suking butika ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dindil kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa paglawas, may balatian ka man wala, pwede yun ka mga makatumar. O gayaw hulata, ngayong mong lawas, mubigay, panalipdig yun sa kanunay, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbato o arthritis, agapan pa nga mga balatian, kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C, sa itong lawas sa mga kuya. Ati, nanay, tatay, luluglula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nagkatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela ila ang pinakabektibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilaway disenyo gini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, mayong pagpaminaw diha ni Ma'am Len Tugdang diha sa Manzihe Bindoy. Kay matupatun niya nga sa iyang pagtimbaya. Bye, good evening. Bye, Ronnie Bay. Okay, mayong gabi na nimo Ma'am Len Tugdang diha sa Manzihe Bindoy. At makahigalaan diha ang mga Tugdang pamilya o mga silingan diha ni Ma'am Len Tugdang. Mayong pagpaminaw. Sab ni Idol Manulito Tugdang nga na diha sa Kang Ibid. Mayong pagpaminaw diha sa Kang Ibid Bindoy. Og diha sa mga Duran, tanay pamilya. Pinangluhan na ni Inday Angelina, tanay di Baguio Duran. Agin sab diha sa mga Jokinto og Francisco pamilya. Pinangluhan ni Madam Maria Bungang Ira og nila ni Ma'am Jarlene Jokinto Francisco. Ma'am Alma Escarpe. Ma'am Alma, mayong gabi diha ha. Diha sa barangay Mato. Guban pa itong mahigala diha nga nagpahipi lang. Wala maglangas nga. Naminaw diha sila mga bay. Maayo diha nga gabi im. Sige ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon, mayong gabi ug sa mga nahigug mag-usa ka semana, ani gani nga awit ni Emil Dapapin, awit nga naguluhan isang linggong pag-ibig.
0: Mga lama.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
3: yes,
2: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
3: yes,
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
3: okay,
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta pud ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibok aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpoy ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, kat-kat, sana ay ali. Ah,
2: iyawal
3: lagi. Baka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga nahigala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
2: Yes.
3: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes mga ka Dragon Fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc, mm-hmm, Indonesian ug,
3: yes,
2: Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning,
3: yes,
2: mention ni Doc Alan,
3: mm-hmm,
2: ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayo sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa sa level sa testosterone,
3: yes,
2: o gapaayo sa pag-flow sa ato ang dugo. So ang, yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass o nagapa-decrease ni siya, Dok Alan, o body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, o hatag, Dok, no, o kalipayon sa ilang mga partners din, ha, Dok?
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na, Dok, o, no, Dok Alan, no, sa mga diliputigulang, Dok,
3: yes,
2: naaray edad, gamay. Okay. So finally, mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya, Dok Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Dok. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: At ang oras, mga bay, 7 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga atak na gihatod ka na to sa Amigos Capsule nga dunay nagkadaiya nga mga sagol nga matambal sa mga nagkalanlaing mga sakit og balatian. Amigos Capsule, madungog sa Star Radio Tayasa ng ilang programa matagal sa isang tod sa alas 6 media ang takna sa gabi Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blazison. Amigos Capsule, mapalit sa tanan nga mga butika sa mga kalungsura og lalawigan diri sa Negros Oriental og diha sa Subo.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatagan o pagtagad kini nga mga pagtimbaya karon agikan ni Ma'am Len Tugdang. Mado ba to ni Ma'am Len Tugdang? Bay, shout out sa kuang nga mga silingan adiri bay nga kugihan jud ni sila nga naminaw nimo bay ning kagabhion bay Minggito pamili, Babor pamili, Kadayuna pamili. Okay na nga mao nga pagtimbaya gikan na ni Ma'am Len Tugdang diha sa Mansihi Bindoy nga naminaw ni ining kagabhion uban sa tung tulumanon.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, itong mga pagtimbaya sa mga higala diya sa mga diha ni Bernande Dagudo Gabandula. Matupad niya may gabi ibay idol. Shout out ko ni Ayan Blasabas o ni Toto Perer diha sa Tayasan. Salamat by idol. Jisa Buinapi. Good evening doll. Shout out sa Suke Watching from Saudi. Dugang pa ni Jisa Buinapi. Shout out po ko sa kong abana Ronnie Dagudog. SB Alan Luiso. Good evening kahandus by Ronnie. Marilyn Amato Kedor. Maayong gabi idol. Lloyd Gantalaw. Maayong gabi ibay. Og Dagudog. Scarpe Alfred. Father, good evening watching from Pasong. Sab ni Marilyn G. Alunan. Makatulog pod ko anang imong music doll. Matubato ni Marilyn G. Alunan. Good evening doll. Shout out from pindahan ni Dilus Ninius Basmion Ike Smith. Pa-shout out sa kong mga kaparintihan diya sa Matuog Bay. O diya sa tanang-tanahang na minokaron. Good evening og maayong gabi. Naglantas yung live ron. Anaa diya si ato nga higalang mabtikon nga barangay sekretary sa Barangay Tanlad. Ana si Bay Janry Bulungay Tapatsiko. Madur pa niya, good evening, Bay. Okay, may gabi niyo, Bay. Bay Janry, maayong gabi niya sa Barangay Tanlad. O pangmusta ta niya sa mga Patsiko o mga Saiko family. Okay, laing musika alang kaninyo mga Bay. Giawit ni, ani sa April Boy. Walay katapusang gugma.
0: Mga lamang

0: ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! A message of concern from this station.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Arcs Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
3: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
3: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
5: for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
6: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
7: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung YoAid. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
8: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
12: Good powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
10: Daghana ding ingredients ani, no?
11: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulida yun.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
11: O diba? Bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atim ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa matag

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Isa'y pangani mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Pila edad ni mo?
3: Sa 28.
2: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana.
3: Oo,
2: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito sa Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
2: tuan. No, sa mga yung til.
3: Nang hubag siya maayo.
2: Nang hubag tanan.
3: Oo, kami yung inyo. Oo, abot tiri. Oo, asa sa abot tiri. Kuan?
2: Punuan sa paha.
3: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
2: Ya, karon, okay na yung bata.
3: Okay na, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
2: ka. Kailan
3: na
2: itadad to?
3: Kuan, 79.
2: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo kay istorya ni mo.
3: Okay. Mugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga, nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
2: Amigos ko, pe, ray gino.
4: Salamat, salamat mga idol.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 33 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga tagna, gihatod ka na ito sa Detri Bio Food Supplement. May isa ka natural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalalabs Tiasits and the Sugar Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nagadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bayan, itong kapasahon kining pagtibaya gikan ni Ma'am Alma Escarpe, gikan diya sa Barangay Batog og matod pa niya. Good evening, Byron ni Bay. Greet ko na nimo ni Julio, nila ni Amer Sultan, Jana Cyril, Carl, Giancarlo, Jumar Lebet, og ni Dong Alfred uban sa iyang pamilya, Fred Jopert Berle, Jopre, Narilene, Mylin Popper, Leta og Satanan dalang naminaw. Request kog song isa adko. Greetings from Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, Ma'am Alma, yung mga isa adko nga kanta kung ipaminaw, apaminaw. Ipangita, waman dire. Sorry kay Ma'am Alma. Imbis nga gipangita, gipamina mino. Sige, doon ay tambag si Ma'am Lentugdang. Itong basahon nga tambag ni Ma'am Lentugdang. Nga matod pa niya, bay akong tambag niya, bay sala yun na sa iyang mama. Bay kay wala man niya dawata ang hinigugma sa iyang anak. Swerte naman ta. Ito niya bay sa iyang anak bay. Okay, muna Maris, sala kuno ni mo Maris ha. Kay daghang nga mga hinigugma yung anak. Wajoy gidawat ni mo bisagusa. Niya karon, nangandoy na kang imo ng pamilyo on imong anak. Sige ha, manang atagil akong tambag po dugang tambag ni Monia Maris. Sige mga batong hatag na pagtagad, kini nga mga pagtimbaya sa itong makahigalaan karon ang naminaw ni nga tag na ling kagabion. Okay, gika ni by Janry Bulungi Tapachik, ito maptikon diya nga barangay sekretary sa Barangay Tanlad. Good evening by ni Karts Nabs R.L. Navarro. By request kong song, can you feel the love tonight? Okay, by? Humanan ako basa, kanta. Sige, ang lain pa nga. Naglantaw diha na diha si Daibem Librado, magabi eh. Ni Jimwell Montero. Minga man kaayo ang sungtol. Good evening. Ni Nilo Pundador. Nasab, dayong si Elsa Moreno. Og si Gisa Buinape. Jollibee Alba. Mato pa ito ni Jollibee Alba. Saba, dirang. Mato pa ni Jollibee Alba. Mayong gabi inong. Okay, doon na pala mga pagtimbaya ha. Itong nga lantaw sa busan kay daghan nga mga kaiksuna ito nga nagtimbaya. Naapod nga si Dong Benji Librado Bartolo, tagtag sa si Kaliet Samura James Gel. Bye, Dol. Request kong song I Can Wait Forever. Okay, naapod si Tambok Bitaw. O, sa baka rin. Naapod si Tambok Bitaw. Dayong imong ipangayo nga kanta, Dol, nga I can wait forever. Ito na nga ipatukar. Okay. I can wait forever. Okay, ano yan ha? Ang ipangikanta ni Idol Kaliet Samura James Joel nga I can wait forever nga gikanta sa Air Supply.
0: Mga lamang

0: sabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

kandidato nga hambugirong himalikas kayo. Pagdiskurso niya sa entablado, na malikas dayon siya o mingon. Utang ina! Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga kalsada ninyong sira dyan, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang ibubuto ninyo sa eleksyon, lahat ng mga bahay ninyong sira-sira, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang inyong ibuto sa eleksyon, lahat ng mga pangit ninyong mukha, simintadong lahat ang mga putang inang yan.

0: matod pa sa tunga-tunga og siya milili usap.
1: Wow, look! What a big banana!
2: What?
1: Ni ICBC!
0: Matod sa kamanghuran og siya milili usap.

0: Bangon. Pagmata na ang mga sikat. Pagmata na ang mga sikat. Kay buntag na.
1: Tuwing umaga.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Kay mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
8: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
7: So unsay awhag nimo sa uban nung?
8: Ang ako rin iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
7: Testingan ra
8: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang yo ko, maong ginay tinuod, Okay. So, daghan kayong salamat.
7: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pagkipulong ka rin.
2: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binignon Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Experience ni Colo, gamit ko kanang haplas kanang kape o nakagamit ko sa UAID kanang non-toxic mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anay kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gimintay na ako ang daghan kayong salamat sa nang gamay.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Vitron, subok na!
2: Magamit sa Vitron, kuya, kung gagaw si Duno, tungkol sa anak na may kansiro sa sitaw sa subok. And may tayong palitan namin yung Vitron, no, kaya nakukuno kayo nagkatapang sa bata ng tulong. Vitamins for youth sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kaya katiyang-kiyang mong utya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh yeah!
6: Let's get it on.
7: Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Makapag-gana. Makapadasi.
9: Hard Max.
7: Hard Max.
10: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
7: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
9: Mag-Hard Max. Extreme na.
11: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Gregorio Tapao, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun sa radio, about sa GTX 500. Natiyan muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: GTX 500, mapali sa mga buti. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Uy, TX 500.
5: So, unsa may field day sa imong bana day, ma'am?
4: Sa kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet at tumar, ani.
5: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa day ang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Niya, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
4: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500, mapali sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag.

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pero ay barorong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurong extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Arlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
2: White Knights Dumaguete Pension House
1: offers you the best in quality.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: The New Bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Mga pinata!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
2: Mga pinata!
4: Ang Dragonfruit Thermal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
5: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
6: Merna Bromo.
5: Pila edad nay kus ganay?
6: 60.
5: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pagsugod gyud.
6: Sugod, oo.
5: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
6: Sa akong high blood, ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Okay, sa una day na
6: ikaw. 180, 200.
5: Muna yung blood pressure ni mo.
6: Oo, bisag ino pa ko para sa high blood.
5: Karon wala na kay laigi.
6: Wala, Jud.
5: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom, dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
6: Wala pa yung tuig kay Jutay raman ang among kuan.
5: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasa na yung?
6: Matoo.
5: Barangay yung?
6: Barangay, oo.
5: Yes. Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na yung?
6: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
5: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Sa so, salamat mga idol.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais. Tres. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
4: Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.

Mahal kayo, tika. Oh, mahal kayo, tika. Pero mas mahal ang tambal kung magsakit. Mula niya, mga higala, no? Mas mahal yun ang tambal kung magsakit. Saan mo na itong pagmahal, mga higala, kung nagsakit na ta? Mga ginaingong, ay, ay, ay.

naging milyon? Kay talagsa ko lang ikaw, papahuwayon. Sa mga trabahoon, ug ako kanunay, tulog ug kaon. Ay, ay, ay. Bitaw, tiaw lang ka na akong prinsesa. Kaysa mga pagmahal o pag-amuma.

sakit na mo. Bakulaman. Unang atog yung abagan, mga igal, ha? Og pinakabago, og pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas, ang food

immune system. Kining immune system, mga higala, naanin sa tong lawas. Sa lakot nga pagkasulti, maunis yung dalo sa tong lawas, mga higala. Kung muna mo kumbati, mga higala, kung dunay mga virus, dunay mga bakterya, nga musulod sa tong lawas, mga higala. Unsaon man ato pagbuntog, unsaon man pagbuntog sa immune system sa mga bagong musulod ng mga virus o bakterya sa tong lawas. Mahina man tawag immune

Ati aw mo na. Maghiko ko no siya mga higala. O niya aristil niya gikot ang pisi. Kay sakit ko no garis liog. Ngayong ay ay ay.

ka-lower sa ato ang mga blood sugar. Yan sa aman mga igala, paggamit ng asdasan. Mas maayog yun usang ato sa duha o kumahimok

0: Sakit sa ulo? Hasta sakit sa kasukasuhan? Dili taihi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Sabon, beauty soap, Mi Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
2: puti ani mo oy, nadamguhan na ka.
0: IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!

pollution, mga radiation. Oh, matagos aron na naging mga cellphone, mga higala. Oh, naging na radiation po, mga higala. Pollution, mga baho, nagkalain-lain na lang mga baho, mga higala. Mga fast food, mga higala, kita, puro kita kadali. Manang, magamit lang kita mga fast foods, mga higala. Mga preservatives, mga higala. Not knowing na ginahinay na nagpatay sa itong lawas, mga higala. Kanang mga free radicals, mga higala. Muna nga, ang usa sa mga sangkap, mga higala,

0: tanan ni Mala. Nagnaingon na itong managigalang ng sultiana eh, baka. Bay, ngalong masulupon mga kaya, bay.
1: Ah, bay, paitag yung kaya, bay. Ilinkuhan yun ron, ilinyo yun, kaya Mala mga kaya, bay.
0: Oh, maulag eh, Mala yung kaya.
1: Ah, nakapait pa yun, bay, kaya Mala pang yuta.
0: Uso pa mong ilain lang Mala?
1: Mala pang yung pitaka, bay.
0: Oh, Mala pang yung pitaka.

talaga makita-ano na siya. Kung maayo na itong lawas, mga yagala, di na po ka magtinapulan ba? Oo, oh, pwede ka magtinapulan, mga kitar, makita, rin ka mo nang, kung gingon ninyo, kini nga ito ang maayong panglawas, mga yagala, mawag na itong puhunan, rin

naman yung mga igala. O lang din, nga. O, Ido, lingkod ni Glawas, do. Kailang kaastasan, Ido. Ano kayo pa na ikaw kabalot?

kuyaw kay food supplement kanang FDA approved ni. Oh, halal certified alang sa mga igsuong Muslim, kini mga Muslim mga igala dili basta-basta silang mogamit og mga produkto. Paglantaw kaya nila mga igala nga dili halal certified, halal certified. Di na sila mogamit ana mga igala. Pero paglantaw nila nga halal certified ni siya, mogamit na sila mga igala. So, what ay ang kabalaka ni ana mga igala no kanang mga food supplement? Unang mahala mo kaya na yung food supplement, sir. Ano nakamahal, ana? Mas mahal pa ng long nila. O, lagi na, mga igala. Mas nagali, lagi yun. Food supplement nga para sa itong lawas, mga igala. Mahal, pero long nila.

vitamins lang itong lawas, mga higala. O, ganang uban niya, mga higala. Nasapiyot na kayo ng lubot. Uy, panumar mo kastasan, uy. Sapiyot naman yung tao ng lubot, mga higala, tinarbaho. Tao na lang, uy, kulag vitamins ang lawas. Gayun gahini po tao na yung lawas, mga higala, vitamins o food supplement. Okay, sige lang magtagtrabaho na lang. Sapiyot naman itong sampot, mga higala. Narbaho niya, wag ito'y vitamins, higala, tawag sung lawas.

Diyos, mga igala. Nagihapon, mga igala. Kinigihapon ang iyong amigo. Mag-isgot-isgot ang mga igala sa labyog-labyog sa mayong panglawas. Kinigihapon si Buyax Labyog.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Mayang adlaw na itong tanan, itong mahidami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
3: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
2: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
3: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan
3: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Maugi na itinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
2: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
4: Ay, kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Na ba'y special ng okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay?
12: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gyud ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Ito si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng non-stuffy. So, dili lang ng stuffy. Apil pa ang pervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang pervicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
5: Helen Babor. 55. Tagayungon ko.
6: Tagayungon.
5: Sa dumang itira, pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
6: Okay.
5: O de yun, lami po ang katulog.
6: Karong?
5: Katung pagkatilaw.
6: Pagkatilaw
5: sila. Kanang capsule o
4: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglaw.
7: This is Amapola Broadcasting System.

0: dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, taya sa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
2: Hardmax.
3: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hardmax Extreme na.
4: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagdik na ka for me. Ang kanang wapak

0: suway gin naman na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas malag ma dili mo kapuyon kana lang
1: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gituma nga DTX 500 o Detribayo. Namunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
5: Ako ay ni Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Detribayo at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. Detribayo at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
7: Uy, Jai, ano sa man ang imong gisulutas sa ako?
8: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
7: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang hitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
8: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
7: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata, ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle, ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta, aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
8: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himo.
9: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
1: Kining maong painundong gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
13: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
14: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
13: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
15: 2!
13: 2 plus 2!
15: 4!
13: 4 plus 4!
15: 8!
13: 8 plus 8!
15: 16!
13: 5 plus 4!
15: 9!
13: 5 plus 5!
15: 10! My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
13: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
1: Noon sa kidera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabotaan ning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ano sa mana?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabukturan ug kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom ng kita ug mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Kano sa mga naabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
3: Uy, kano undang mga? Ano kang sinakang?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adiktan.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod na nunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Saan na si Buyaks na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon?
6: Noon saan na rin akong kinabuhi? Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Noon sa may datong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan ka puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
5: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
6: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kahitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Oras sa Pilipinas, alas 7:02.
10: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
11: Handos balita!
10: Handos balita!
11: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimba. Matag karunog unya.
10: O karon, aniya kining tighando sa

0: Maghandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Balita.
0: Ini maong talamanon nga handos balita dungan nga madunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Ikan salawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas o tinud nga mga balita matagkaroon o unya.
1: Balita.
0: Anian na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Napulo ka mga banggiitan ng mga mag-awit. Lokop nasud ang magsangka. Ibabaw sa tablado sa 236 Charter Day Celebration sa Tayasan. Ugma sa gabi, May utso sa The Voice of Tayasan 2026.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Bagong LTO District Office sa Negros Oriental. Abli na aron magserbisyo.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Canlaon City Mayor Batsyu Cardenas nakigselebrar sa kapistahan sa barangay Linothangan.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sing Quintay City Anews nga mahan gitikbas patay sa silingan samtang anak mibalo sa suspek pinagi sa pagpusel.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Siaton, lalaki sa Maranhuman gipusel suspek nga misibat gipangita sa PNP.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Valencia, duha ka motorsiklo nagbangga tulo angol lakip ang rider og back rider nga puro lang yaw.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Manhoyot, patayang lawas sa lalaki na palgan sa lungsod.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Isintaysays, kapamilya gibalhin dool sa Mactan Expo alang sa seguridad sa ASEAN Summit.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: ASEAN Summit 2026, mitutok sa epekto sa krisis sa Middle East.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Benguet, 72 anyos nga inahan gipatay o gilubong sa anak.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: NBI, misikop sa media network, founders sa gasong extortion.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Paglakip sa tibuok pamilyang Duterte sa impeachment proceeding, dili makiangayon, matud pa ni BP Sara Duterte.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Suporta ni Sara Duterte ni Hinay Sumala ni Defensor.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: 38 ka Pilipinong tripulante sa barko nga dunay virus walay sintomas sa sakit.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Gobyerno nagpalugwa og tabang aron mapugngan ang pagtaas sa presyo sa pagkaon.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: PBBM og IME wala na magkomunikar sa sulod sa tulo ka tuig matud pa sa Malacañang.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Napukan ang pro-EU government sa Romania human sa naghiusang no confidence vote samtang Sweden dunay planong magtukod og bag-ong ahensya alang sa intelligence.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Interval walking bag-ong pamaagi sa ehersisyo nga gikan sa Japan.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: WHO gisubay ang 82 ka mga tao sa Ireland flight nga gisakyan sa pasahero nga namatay tungod sa Hanta virus.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Palarong pambansa 2026 andam na safety protocols gipahugtan.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Temples Romana mipalit og sports car.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines. mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita, handos balita.
0: Nagihandos kanato sa astasan.
1: Handos balita, handos balita.
3: Maligala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag

0: Maghandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga duna sa tibuo kalibutan.
1: Handos, balita, balita.
0: Adlaw karong Huwebes, pitsa 7, nimang bulan sa Mayo, tuig 2026.
1: Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Busayan, Hani Alhado, o ban sa mong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayray Sorinio.
1: Handos, balita, balita.
0: O ban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labyog Karinal o Handos 42, Handos Icon, kini ang inyong tigbalita, Handos 90 Utsu by Ronnie by Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Handos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7, geez.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa si kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato unang aninaon karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Reynaldo Tambong. Sir Reynaldo, good morning, o kumusta karon ang itong kahimtang sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental.
3: Handos Balita Weather Update.
4: Nandito kami na. Kinatong weather update karong andang nga Huwebes, Mayo City to Ismaila 26. Ulay nakita ang atong gimonitor nga low pressure area sa gilayong 120 kilometers southeast sa hinatuan Surigao del Sur. Ubos ang tsansa ni ini nga mahimong bagyo aban magdala kini og pag-ulan sa Central Visayas, Eastern Visayas, dinhi sa Negros Island region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region o Zamboanga Peninsula. Samtang isalis o lang init na hangin gikan sa Dagat Pasipiko may naka-apekto sa Luzon o ubang bahin sa Visayas. Sa laing bahin, ang atong gimonitor na bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm nga naay international name nga Hagupit, ulay kini makita sa gilayong 1,995 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Dala niini gikusgon sa hangin nga 65 kilometers per hour doon sa sentro o paghuros ng umabot sa 80 kilometers per hour. Nag-aero kini padulong sa kasadpan nga direksyon sa gikusgon na 20 kilometers per hour. Kining mong bagyo, layo pa kini o walay direktang epekto sa atong nasod. Adun na kini posibilidad na musulog sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado sa gabi o Domingo sa buntag o kaugod sa local name na Kaloy. Sa atong analysis, posibleng kini mayroon padulong sa west-northwest nga direksyon. Sabayang atong monitoring ni ining maong bagyo. Para sa atong localized weather forecast, kita din sa lalawigan sa Negros Oriental, lakip na ang Dumaguete City. Sa kinatibukan, bukas natin kita madugumon na kalangitan, ibaba na sa katag-katag na pag-ulan, pagdalag o pagkilat, at ini sa low pressure area. Samtang doon na po siya tsansa sa pagpakita sa adlaw any time of the day. Para sa kahintang sa hangin o karagatan, hining ato sa kasarangan na pagkurusangin, gikan sa amihan ng sirangan ang mukasulabi sa buwaklamigan sa Negros Oriental, din hinigot sa kasarangan ang pagdalod sa kadagatan. Walay nakaalasang gilwarning apan magamping o dili mo kumpresa at magkaigso ng mananagat, labi na ito nagamit lang o gagawin sa kinampandagat tungod kay matabiling posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybay ng mataon o yung alaon na sa hapon, tunay gitason na 1.8 meters samtang hunas o yung gabi alas 9.14 dunay ginugon na 0.3 meters. Samtang forecast temperature na to, karon lawa, gikan sa 27 hangtod 32 degrees Celsius o forecast heat index na 40 degrees Celsius. Ang adlaw masalop, unya alas 6:30 sa hapon, ug silang, ugma sa alas 5:29 sa buntag. O mga kita itong weather update, gikan rin sa Pag-asa Dumaguete, kini si Reynaldo Tambong. Salamat.
3: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat sa Reynaldo Tambong sa imong weather update.
1: Handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:30. Handos balita, balita. balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal. Gihandos kana to sa maski bagusgan og maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. 650 milligrams. Maghandos ng itawag ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo. Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suki butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid ka mo nga makatumar o kayaw hulata. Ngayong lawas mo bigay. Panalip di gid sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Sisodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton o arthritis sa uban pang mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga bupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Buhusan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulog kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibiyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos. Nakatilaw ka na ba sa lamian ang matog herbal pagyod nga coffee? Ani ana, gipila ila. Ang pinaka-epektibong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, at as ang kolesterol o dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mabutika de Rey sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kita yung furniture, mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumuling motor na mukarving, muray para sab sila sa mga salasits, mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sin mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with readout materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan, ugo o Chairperson T, booking kita yung furniture, naimutang atwang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o gidumala nila ni Chairperson T. Bukingkito o Geoffrey Bukingkito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 naimutang sa Bulongata Street o ang branch 2 naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagdeo, branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayakap og assistant nini nga si John Lyle.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Napulo ka mga banggiitan ng mga mag-aawit. Lokop nasod ang magsangka ibabaw sa tablado sa 236 Charter Day Celebration sa Tayasan ugma sa gabi Mayutsu sa The Voice of Tayasan 2026. Kung diin mo kina mga nalakip sa top 10 finalists. Una, Maria Lourdes Pepito sa Mandawi City, Cebu. Ikaduha, Jan Francis Alen Sinorin sa Naga City, Cebu. Ikatulo, Jopel Sisi sa Cagayan de Oro City. Ikaupat, Junicio Cabalan sa Butuan City. Ikalima, Joy Ninia Cancelier sa Himalalod. Ikaunom, Luisa Gakayan sa Tayasan. Ikabito, Stevenson Tevez sa Tanhay City. Ikawalo, Danny Balasaba sa Mabinay. Ikasiyam, Debian Pahankone sa Silay, Negros Occidental. O ikanapulo, Veronica Hanalu sa Cebu City. Samtang nunod sa Grand celebration sa 236 Township Anniversary sa Mayutso o Ugmang Adlawa sa Algeo Tayasan. Maukini ang mga nakalindya ng mga activities. Alas 7 sa buntag, flag raising ceremony. Alas 7:30 sa buntag, street parade. Alas 9 sa buntag, Thanksgiving Mass. O pagkagabi, mauna ang The Voice of Tayasan 2026. Samtang, ang mga judges sa The Voice of Tayasan 2026, mao sila si Alan Bana. Ikaduha, Maestro Carmelo L. Ikatulo, Lokmi Harris. O si Bim Bim sa Inchi.
1: balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Kanto mo nga balitang lokal, gandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, Uid, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Remind Capsule, Remind Chuko, Tawa-tawa si Sabakar, Megaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Arlen sa May Alamana Media, ang takna sa hapon o pagkahuman musunod ayon ang Balong the Great.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
1: Handos balita, handos balita. Balitang Provincial. Handos balita, handos balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, handos ka na to sa D3RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries, agban panagunang mga kinahalanon sa panimalay, man sa labas, gamay isdaw karni. Ang D3RB Store 1 na himutang diha sa Bulongeta Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3RB Store 2 ana diha sa National Highway, corner Brahma Street, Poblasyon Tayasan, o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 79 o 10. D3RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulonggaita o Dihito Bulonggaita. D3 Bio Food Supplement may sa natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilan at daghan pa. Ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistance sa lawas, pangontras sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylabs Chiasids and the sugar extract powder. DTX Capamex, may kapika na, nakadetox ka pa. Gakaraya Store o Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories. Table chest, foam disc, cabinet, floor mat, trapal, o gaban pa. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon, Tayasan. Gakaraya Store o Ami Angels General Merchandise. Gay panag-iya o ginumala nila ni Ami Faye Omison o Julius Omison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawahan na ganto sa kabuhi. Sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan. Tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babay buntis, batasana, ababang haplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot sa ingon na paagay, kun sa ingon niya nga paagi, imo nga makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista. Unang-una tungod humot kinong haplas, busa bisagsikin sa paman. Ang mahimong customer dilog dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, sa Himalalud sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal,
1: Balitang Provincial. Handos balita, handos balita.
0: Ibuksan na ang bagong one-stop shop land transportation office sa Negros Rental aron magserbisyo sa mga tao sa probinsya o maghatag og mas maayong serbisyo sa tanan. So, sa kabubo ng mensahe, gipasiugdan ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang pasalig sa kabaguhan, kahusayan og tinuod nga serbisyo publiko. Gipasiugdan niya ang kamahinungdanon sa konsepto sa one-stop shop nga nag-ingon nga ang tanan nga serbisyo nga gikinhanglan sa mga motorista sama sa inspeksyon sa motor, medical nga examination o edukasyon sa pagmaneho dali ra makuha sa usa ka compound. Kini nga pag-usa sa tanang serbisyo naghatag og kahapsay sa pagproseso, pagkunhod sa kahuot sa trapiko o pagwagtang sa dili kinahanglan nga mga lakang. Gipahayag ni Assistant Secretary Lacanilaw nga kini makapahimo sa transaksyon nga mas paspas, mas transparent o mas kasaligan, dugang ni Lacanilaw. Mitambong sa simple nga pagbukas mao si Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiteng Sagarbaria, PRONIR Director, Police General Thomas Ibay, LTO Regional Director, HPJ Regional Chief o mga lokal nga opisyal. Ang bagong opisina sa LTO naimutang sa Edge Blanco Extension, Dumaguete City.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Malipayong nakig-uban si Mayor Batsu Cardenas sa katawhan sa barangay Linutangan sa Canlaon sa ilang kapagsaulog sa kapistahan nga gipakita ang ligon nga panaghiusa o kalipay sa katawhan. Inubanan sa bagong napiling kapitan sa barangay nga si Edmundo Estacion o sa mga miyembro sa konseho, may nito nga gidawat ang mayor sa mga residente. Ang mga selebrasyon na puno sa nagkadaiyang nga kalihukan nga nagpakita kita sa kultura o tradisyon sa lugar. Sa iyong mensahe, ipasiugda ni Mayor Cardenas ang kaminungdanon sa panagiusa o operasyon sa katawhan aron mapadayon ang kalambuan sa barangay. Gipasalig usab niya ang padayon nga suporta sa lokal nga pangagamhanan alang sa mga proyekto o programa sa barangay Linutangan. Ang kapistahan na himong higayon aron mapalig-on ang panag-uban sa komunidad o pagpasabot sa mga panalangin nga nadawat sa matag panimalay.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.

0: may mosunod nga mga police report. Iandos ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain mga sakit sa og mga balatian. Ang Amigos Capsule madungog rin sa Star Radio Tayasan ang ilang programa. Matag alasay sangtod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi Lunes sangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbong, mapalit ang Amigos Capsule sa Malboal, Malboal Pharmacy o SGN Pharmacy sa Badgen, Botica Santo Nino. Sa Alegria, Ed Chanchar Pharmacy, Sinovit Pharmacy, Sinatilan Week, Your Pharmacy, MP Direct Store o Pharmacy, Selmo Pharmacy. Sa Adalagit, Ready Pharmacy o It's and It's Pharmacy. Sa Malabuyok, Sinchud Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Botica Marga, sa Alcantara, Botica Marga, sa Mantalongon, Botica Marga. Sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Apidrago, Crister Pharmacy, Amigos Capsule. Mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran o Dere sa Tayasan. Mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Namaligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Gipanagiyo ginamalan ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers, Refrigerator Kuban pa, doula lang sa bang Sanjo and Nisi. Diha sa... Kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulongita Street, Poblasyon Tayasan, Kilid sa Blue Baker and Morgan Eto. Nga karon ilan nasab niya iblihan, nga lang prahan sa San Jonesi. Samtang padayon gihapon sa pag-operit ang Blue Baker and More, nga nasa tunga sa duha ka San Jonesi. Ingon man, padayon nasab sa pag-operit ang lain nilang prahan sa San Jonesi, diha sa Bromo Street, nga atbang sa Amian Jules General Merchandise, ngilang sapatosan o chinilasan. Usang patay laing usa ang nasamdan sa pagpusel o pagtikba sa sitio Tinubuhan, Barangay Santo Niño, Tanhay City, mga alas 3:30 sa hapon niya itong Mayo 5. Ila ang biktima nga si Robert Sedon Lonisa, 57 anyos, kinsa namatay samtang suspek nga si Antonio Palomar, 60 anyos, ana sa kustodiya sa kabulisan human. Ipusel sa anak sa biktima nga si Ginny Mar Sedon, kinsa gipakita karon sa mga otoridad. Serisyal gipasigasyon sa iran nga ang biktima nga si Roberto Sedon, gitaki o gitikbas ni Palomar human migawas yung balay. Ang anak sa biktima nga si Ginny Mar, nakasaksi si tabo o mibalos pagpusel kang Balomar. Sa likod gamit ang improvised shotgun, dayon bisibat o pabiling gawas nun. Gidala ang biktima sa Tanhay City Urgent Care Clinic. Apan, gideklara nga dead on arrival nga alas 11:45 sa gabi. Ang suspek nga nakaangkunog sa Matpinusilan, girefer sa tambalanan sa Dakbayan sa Dumaguete. Aro patambalan o nagpabilin nga ubos sa kustodiya sa kapulisan. Samaran ko sa ka senior citizens ng lalaki o man po sila dito sa kilometer 41 barangay Napakausya to Negros Rental nito nga Martes sa gabi. Ang biktima, wala nganlis sa kapulisan na pangingon ng usaka sa sinta anyos ng lalaki o residente sa mga dapit. Sigun sa inisyal nga taho, ang insidente isubog sa usaka concerned citizens pinagi sa tawag sa cellphone nga dito sa Siaton Municipal Police Station DN. Dali nga girespondihan sa kapulisan aron verifikahon ang insidente. Pag-abot sa crime scene, nasayran nga ang biktima, nadala na sa pinakadool nga balay tambalanan samtang ang suspitsado may kaligyo padulong sa habagatang direksyon human sa insidente, sumala sa saksing live-in partner sa biktima. Diyan-diyan, gipahigayon sa kapulisan ang follow-up operations ubos sa Oplan Tambayayong. Nakigtambayayong sa scene of the crime operatives konsoko alang sa usto nga investigasyon sa crime scene. Apadayon pa ang imbisigasyon kon imbisigasyon aron mailhan ang suspitsado ug matino ang motibo sa maong pagpamusel. Nalandig sa balay tambalanan ang tulog ka mga individual. Lakip ang mag-amahan mga langyaw. Human magbangga ang duha ka motorsiklo dito sa Purok Mangga, Barangay Palimpinon, Valencia, Negros Oriental, niya ito nga Martes sa gabi. Ang insidente, naglambigit og duha ka motorsiklo. Usa ka Honda SCB 125 nga gimaniho sa usa ka 61 anyos nga Amerikano. Kauban siya nga anak nga pasahero. Usa ka Honda XRM 125 nga gimaniho sa usa ka 18 anyos nga lalaking residente sa Valencia. Banjar. Sumala sa inisyal nga investigasyon, ang Honda XRM 125 nagdalagan sa Palimpinon Road padulong sa barangay Malaunay sa Dihang Kalit nga may tabok sa dalan ang motorsiklo sa Langyaw nga mao hinungdan sa side collision. At tungod sa kusog sa Bangga, natumba ang duha ka driver o nakaangkor ang mga samad sa nakalalaing nga bahin sila nga lawas. Nakaangkor sab o gadaot ang duha ka motor nga wala pa matino ang kantidad. Ang mga kapulisan sa Valencia Municipal Police Station dali nga miresponde sa incidente o man makadawat o report gikan sa usa ka concerned citizen. Pagabot sa lugar ang duha ka motorsiklo, nahawa na sila nga original nga posisyon. Yadagan o gusto nga tabang ang mga nasamdan samtang gidala mga motorsiklo sa Valencia PNP alang sa hustong disposisyon. Padayon pa ang investigasyon aron matino ang eksaktong kahimtang nga nagpalibot sa maong insidente. Padayon pa ang kapulisan sa lungsod sa Manhoyol para sa dugang investigasyon human napalgan ang patayang lawas sa usa ka lalaki dito sa sitio Tampa Barangay Kandabong Manhoyod Negros Oriental itong Martes Mayo 5. Wala na hinganli sa kapulisan biktima nga 59 anyos residente sa nasampit na lugar diin ang patayang lawas nakitaan sa usa ka nagpakabana nga lungsuranon kinsa dali nga nagtaho sa insidente ngadto sa kapitan sa barangay. Ang mga personahe sa Manhoyod Municipal Police Station pinag sa officer in charge uban sa mga miyembro sa local disaster risk reduction and management office kon LDRRMO dali nga miadto sa lugar aron mapatud-an ang report og mahimo og inisyal nga imbestigasyon sa pagkakaroon padayon pa nang ngalap ang kabulisan sa kasayuran aron hingpit nga mahibal-an ang mga circumstancia sa insidente. Ang patay lawas gipabos sa postmortem examination sa municipal health officers sa lungsod sa Manhoyod. Oras sa Pilipinas, alas 7.32. Andos Balita. Ini masunod nga Balitang Regional.
1: Andos Balita.
0: Ini masunod nga mga Balitang Regional. Yandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligyaw sa lamian nga mapagkaon o nagbaligyaw sab sa mga dekalidad nga matambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, diaunahan sa karang Rural Bank at Bang Second Hand Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila Bronze sa IX Pharmacy. Ya sa tayasan niya public market sa stall number itog number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupagay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga repressors alang sa dugang impormasyon kasayuran. Bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy yay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Estorco og Marites Largado Estorco.
1: Balitang Regional. Andos Balita.
0: Sa 66 ka pamilya gibalhin dool sa Maktan kon sa Maktan Expo alang sa seguridad sa ASEAN Summit. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng reports ni Handos 38 Boyax Labio Carinal. Gikan sa 99.1 Bagua School Star Radio Buyax, lasigihandos og labyog sa imong Balitang Regional.
1: Andos Balita. Live report.
2: Dagan salamat ng bunda mo sa kanyang masugit pa minaw. Temporary yung ipapahawang sa 66 ka pamilya. Gikan sa ilang balay dool sa Maktan Expo o gibalin sa Osaka Resort sa Cordoba. Alang sa seguridad sa ASEAN Leaders Summit karong Mayo City hangtod ulso 2026. Madod ba ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga nagsugo ng pagbalhin niya itong Abril 20 City o gipaabot nga magkabalik ang mga residente niya na sa Mayo 9 human sa maong kalihukan. Dipatinaw sa mayor ng National Organizing Council kon NOC ang nagmando ni ini nga lagaw dili ang lokal nga kagamhanan sa Doc Bayon. Tungod kay ang komunidad ang nasulod sa security perimeter sa venue, gikinahanglan ang paghawa sa mga tao aron masiguro ang kaluwasan sa mga leader nga mutambong sa summit. Nanukad gikan sa Bago High School Star Radio. alang sa sibyanan nga may tinubdan sa mga labas o tinood nga mga balita. Madagarunugo niya. Kini si Hondus Rindang Utso. Boyaks, love you ganina. Reporting.
1: Los Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyak Silabio, Karinal Simuhanga, Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Ang Pilipinas mag-host sa 48 ASEAN Summit o related meetings sa Mayo 6 hangtod 8 sa Cebu City. Diin magtapog ang mga leaders sa Southeast Asia. Aron palig-unon ang regional cooperation, economic resilience o sustainability. Ubos sa timang navigating our future together, ang summit mututok sa mga urgenting issues sa rehiyon. Lakip na ang seguridad sa enerhiya, pagkaon o kahimsog o kaluwasan sa mga tao sa Southeast Asia. Apil usab ang epekto sa nagkagrabing tensyon sa Middle East. Ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN nga natukod niya itong Mayo 2020 sa ka political o economic bloc nga nagtinguha sa kalina o kalig-on o shared development sa rehiyon. Dugang pa nga ang ASEAN nga adunay 11 ka member states o halos 700 milyones ka populasyon. Karon usa na ka pinakadako nga ekonomiya sa kalibutan. Ginasuportahan kini sa tulo ka haligi, political security, economic o socio-cultural cooperation. Sa tulo ka adlaw nga kalihukan, hisgutan ang mga paagi sa pagatubang sa epekto sa Middle East conflict, ilabi na sa enerhiya o pagkaon nga seguridad. Ingon sa siyan nga ang tumong sa summit, mao ang paghatag o tinuod o epektibong resulta para sa katawhan sa Southeast Asia, pinagi sa panag-iusa o kooperasyon. Apil usab sa agenda ang mga summit meetings sa mga leader o ang BRN Yaga Special Summit. Mag-una sa ASEAN ang Secretariat nga si Secretary General Cao Kem Horn, pinagi sa imbitasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga chair karong tuiga. Ipakita usab sa kalihukan ang nagtubo nga papel sa Cebu isip sentro sa negosyo o pamuhunan sa rehiyon.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Makalilisang ang naitabo sa saka 72 anyos nga inahan o man kinagipatay o gilubong pagyud sa iyang kaugalingong anak sa barangay Daklan Bukog Benguet niya itong Domingo sumala sa report. Base sa report sa Benguet Police, niya itong Mayo 3 o saka residente ang nakakita sa suspek nga nagkalot sa yuta sa saka lugar o daw adunay gilubong. Tungod sa kabalaka, gisultian sa residente ang iyang pariente aron susi o ng gilubong. Nakulat sila sa dihang mitumaw ang tiil sa biktima nga gilubong giay sa iyang anak. Nasiran nga sa wala pa ang krimen. Kanunay kuno nga badlungon sa inahan ang iyang anak tungod sa mga bisyo ni ini. Gireport dayon ang insidente sa Bukod Municipal Police Station o dali nga mirespondi ang Scene of the Crime Operatives Kunsoko aron iproseso ang crime scene. Gidakop sa kapulisan ng suspek o karon ana-ana sa kustodiya sa Bukod MPS samtang nagatubang sa kasong parricide. Isusi usab sa kapulisan ang motibo sa krimen o kung posibleng ubos sa impluensya sa illegal na droga ang suspek sa dihang gihimo ang pagpatay sa iyang inahan.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Dedakpan sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kon NBI si Franco Mabanta, founder sa Pinat Gallery Media Network atol sa saka entrapment operation. Igong nisulay si Mabanta o pag-extort og 350 milyon pesos kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Then ang kwarta giingong bugti para dili pagawas ang mga video nga naglambigit kang Romualdez sa saka flood control project. Sumala sa inisyal nga report sa NBI, naka-down na o 75 milyon pesos ang kampo ni Romualdez sa wala paghimo ang entrapment. Nasikop si Mabanta dihang midawat siya sa nahibiling bayad sa usa ka lugar nga gikatakda sa NBI. Nakuha sa mga ahente ang mark money o uban nga ebidensya. Si Mabanta kasamtang ang anak sa kustodiya sa NBI para sa inquest proceedings at ubangon niya ang kasong extortion ubos sa revised penal code o cybercrime kung migamit o og electronic communication ang paghulga. Ang NBI nagpasalamat sa kooperasyon ni kanhi Speaker Romualdez nga misangat sa reklamo.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo, ang pagmamuhi og kahayupan, magselbing bitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayupan, magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahayupan, ang makangkunubog at katimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang inyong makahayupan, ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, baby pato, gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspa sa ilang papag-itlog o mas mapanagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig ilim nun o nilabaka sa ilang pagkaon. Ginagmayang kantira dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cockers sa ayungon Cockers Agrabet o Brumpet Animal sa Lalabertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Paglakip sa tibuok pamilyang Duterte sa impeachment proceeding, dili makiangayon, matod pa ni BP Sara Duterte. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyex Labio Karinal. Gikan sa 99.1 Bagues Gold Star Radio. Buyex, lasigi Handos ug Labio sa imuhang Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. Report live.
2: Report. Salamat sa pagbunta mo sa bayis ng masugid ng pamino. Si Vice Presidente Sara Duterte ang niingon nga unfair ang pag-apil sa mga sakop sa pamilya sa impeachment proceedings. Human ubay-ubay kanila ang naisigutan sa mga aligasyon sa walang masay sa ingang bahandi, sayop nga paggamit sa pundo, pagbayad sa illegal nga drugas. Ato sa impeachment proceeding, si kanhi Senador Antonio Trillanes IV ang ipamasangil nga mukaba sa 181 milyones ka pesos gikan sa usa ka individual nga gilang drug lord nga si Sammy oy ang gipangapod-apod sa mga sakop sa pamilyang Duterte. Kini naglakip kaniya iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, iyang mga igsoon nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ug Davao City Mayor Sebastian Duterte ingon man ang iyang bana nga si Manasis Man Scorpio. Apilo sabang partner ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Hanilit Avancinha ug ilang anak nga si Veronica Kitty Duterte hinungdan nga dismayado ang Vice Presidente. Nanukad digan sa Bago High School Star Radio. Alang sa sibiyaran nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matag karunungon niya. Pero si Handos, 38. Buyak sa labyo ka rin na. Reporting.
1: Handos Balita. Report. Live report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Cardinal sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Maingon si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor nga ang pagkunhod sa suporta ni Vice President Sara Duterte sa bagong sorbe dili aksidente, ilabi na sa nagadakong awareness sa publiko sa impeachment issues o kakulang sa iyang tubag. Sumala sa sorbe sa Police Asia o Okta Research, may kunhod ang iyang labaw bato kang Lenny Robredo samtang nakatay siya kang Rapitulpo sa pipila ka resulta. Gingon ay depensor nga samtang nagpadayon ang paggawas sa ebidensya sa impeachment og walay klarong tubag gikan sa Vice Presidente, nag-usab-usab ang pananaw sa publiko. Bisan pa iyang gingon nga maglisod gihapon ang PILDE og PILDE si Duterte o kung daghan ang kandidato apan mas lisod kung one-on-one nga laban. Ilauman nga butuhan sa House of Representatives ang impeachment sa May 11 diin kinahanglan pa og dugang buto aron madala kini sa Senado alang sa trial.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Gingon sa Department of Health kon DOH ang 38 ka Pilipinong tripulante sa kaiso sa ka-cruise ship nga doon ay gituhang outbreak sa hantavirus sa Cape Verde. Wala magpakita o bisan unsa nga sintomas sa sakit. Sa interview sa Bago Pilipinas ngayon, gikumpirma ni Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo nga wala bisan usa sa mga Pilipinong tripulante ang nag-report og sintomas. Wala pa kami nadungog o nabalitaan hangtod karon. Dool ang among koordinasyon, matod niya. Nagpagawas ang DOH sa maong pahayag human sa mga report nga tulo ka tripulante sa barko ang namatay tungod sa hantavirus infection. Samtang tulo pa ang natakdan. Gidugang ni Domingo nga wala kini naghulga sa Pilipinas tungod kay ang barko anaa sa baybayon sa Cape Verde sa Atlantic Ocean nga layo sa nasod. Sa mayaging pahayag, ingon sa DOH nga wala pa'y natala nga kaso sa hantavirus sa Pilipinas. Ipasabot sa DOH ang hantavirus o sa katalagsaong sakit nga mahimo nga matakdan pinagi sa pagkontak sa ihi o sa hugaw sa ilaga nga dunay virus. Apil sa mga sintomas ang sama sa trangkaso o kasakit sa lawas nga parihas sa leptospirosis o dengue.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Naglusad ang gobyerno mga lakang aron mapagaan ang epekto sa pagsaga sa presyo sa pagkaon tungod sa oil price.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Crisis sa Middle East.

0: Balitang Showbiz. Andos Balita, Andos Balita.
1: Ini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos galato sa Ayos Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop. Pampagwapa nga dili sug sa panit, makapaputi, makapahamok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin, elatisin, collagen, mga nutrients nga maoy mapaputi o mapahamis imong kutis naturally. Ayos Sabon Beauty Shop. Mabalit sinong nga mga suki butik at tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Yes, ayungon, mapalit kini sa Butika Gale o Lorraine Drugstore. Epar Motors, si Malalo, nagbaligya sa mga barato at pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HJ o Yamaha. Karun, aduna sila ay pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors, Himalalo, dimutang diha sa My National Highway, Barangay Mambaid, Himalalo, dulo sa Crossing Balaas. Giba na giyaw ginamala, nila ni Eper Garopel o Gina Garopel. O ban silang anak kasidudog sa pares nila nga si Bing. Samtang ang ilang mga guwapo o mga master ng mga mekaniko, mao sila si Janjan, Jimmy Luel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato, o pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors, Himalalo, dan tubag niya na mga kahandus.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
0: Andos Balita, Andos Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita, Andos Balita.
1: Okay, mga kandos, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong butag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta mato nga morning karon? Atong mga higala diya nga mga mesog misis, muragwa na mamisbis. Tungod kay ang kalangitan kagabi, maoy na misbis. Bis-bis kay doon ay mga pag-ulan-ulan. Og diha sa Cebu pa doon ay pag-uwan-uwan. Dari sa lungsod sa Tayasan. Adepan, depende ha. E basig patak-patak lang. Patak-patak lang baka nang diledyo kay nga nahumod o nabasa yun ang tibuok Tayasan. Basig dito sa mga barangay sa Matog ang giulanan gabi. O di baka ha, di po ang tibok matuog may giulanan, ang amurad yung sityo, ang purok 4. Mao giulanan, uli ang purok 7 og 1 og 2, unsa ka giulanan ba sila? Pangutana, ang ulan nakaabot bakha diri sa kabulutan. Muna yung mga pangutana, mga baykay, doon naman ko yung mga paghitabo bang nga, di giyod nato tanan, nga ka na mga madupahan. Kaya bisan gani, og matinood man ang nana si Superman, si Batman. Og pan ba mga superhero, wa man gaya nila ma, o kapaha ang tanan ng mga problema sa kalibutan. Kita pagkaha nga ginaingon nga sa pagkatayo ay human lamang. Human lamang, tao lamang. Nga di yun na ito. Istorya patugan niya mga bag maghandos. Mabot ang punto ng atong kapika sa kinabuhi. Magbinuang, wa mag-itay kalibutan. Nga gani, kada gabi atong ikadulog-dulog sa atong higdaan. Kung sa pagkaha ang paghitabo niya sa atong mga silinganan. Muna mga bayan, mga edyo kong pasensya. Nga kun aduna may mga panghitabo sa Tayasan nga di nato mabalita tungod kay di junamo madupahan ang tanang mga panghitabo tungod kay ako taon ino nga ankurman di na jud nato makopahan niya dato po mga reporter do na po na sila mga obligasyon di atubang atong duha ka reporter pareho na sila nga mga magtutudlo. Si Handos 38 Buyag Slavio Karinal, bisan gani obakasyon wagi obakasyon ni pag-report. Ato po nga usapod nga reporter mga bay nga si Handos 42 Handos Icon. Kuan po mga bay kanang usapod ni ka magtutudlo online teacher po na siya. Mo na nga kanunay ko nag-request ni manager. Manager, kung mahi mo, atangin tayo ka ng beat patroller be. Para nga, di tama kanunay maulay sa balita ina. Sige, artas ng balitang siyo,